0: Alisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Ni taas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kana ningon ko nga nindot gyud ang roommate nalipay ko nang lading ba kay sa una mong gusto gagmay pa sila naguol ko ba kay lisod pa kanon di gyud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon nang lading luritugan bisan pag wa misudan bisan og bahaw nala akong kumuon may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
2: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kuwida. Ni Kalit Radyo og hanap akong pananaw.
3: Taod-taod yun na akong singgamit sa akong antsuhos.
2: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
3: Lutin lagi daw.
2: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
3: Og nindot daw kini sa mata.
2: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
3: Og tinood, maayo gayod.
2: Kaayo.
3: Sulod sa usa ka semana,
2: hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw.
3: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
2: makabasa na gayod ko.
3: Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Pinapailaila ang pinakabagong kape.
6: Pinakabagong kape.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal ug purong natural. Puno sa vitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa kape-kape ka lang pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Mega Pure Natural.
5: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka-estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan kugyod mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat og para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
7: Ato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
9: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

Power Den Pro Bio Capsule. Alang sa mga ihambing balatian, tumak sa Power Den Pro Bio Capsule kung ang kuna ang tahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power Den Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Den

0: PowerDent Pro Bio Capsule alang sa mga nihambing balatian. Tumar sa PowerDent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerDent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongket Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guyabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara kakapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscomac Eye Drops. aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga panan-aw. Viscomac Eye Drops.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station
10: Radyo Kalusugan,
8: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Alaboy no, dalay kon kay ang Dios nga nagapakiguban ka nato. Kumusta mo? Sumatagusan nato ka mga suki nga mga tigpaminaw ha. Tanan nga mga amigos, mga amigas. Ala, bata ang adto sa kitawag na itong mga hamtong. Hala, kumusta mo? Matag-usa nga na ka ninyo. Pailo na kay hiniyan na sa inyo sulugoon sa kanginan mga pinangga, Dr. Lagit. Ha? Muhisgot na po sa mga butang na din makapalambo sa itong kinabuhi.

0: Okay, so Sir Bern,
1: mga kababayan, talaga rin, no? So alam ko excited na kayong makapaminaw karong buntaga, no? Salamat kayo sa inyohang paminaw karon at kami natutuwa at nandito rin, awa ng Diyos, no? Na kami nakasama ninyo naman ngayong umaga, no? Nakita natin, no, sa mga palengke, daghan ang mga abukado. At ang abukado pala, ito eh, marami siyang ano, no? Vitamina, source ng mga minerals. Ngayon, ang ano ko lang sa inyo, ibigay ko lang sa inyo itong mga sangkap niya o mismong mga kung anong mga nutrients na makukuha natin dahil nga sa daghan ng mga abukado karon, no? Unasa nato ang kanyang energy. Ang energy na makuha dito is by porsyento na lang ang kuhaon nato, no? Nasa daghan na porsyento, no? Almost 18% ang kanyang energy makukuha, no? And almost 4% naman ang makuha nato pagdating sa ano niya, sa yung tinatawag nating iron, no? So ang maganda dito, meron siyang iron na almost 17%, no? At ang vitamin A niya, balance ito eh, Doc. Balance itong kanyang mga ano. Meron siyang vitamin A na almost 10%, no? Itong sinasabi ko sa inyong avocado is almost green ang color niya, no? Meron siyang 10% na thiamine. Ito yung vitamin B1. Ang riboflavin niya is 14%. At ang kanyang niacin, yung vitamin B3 na palagi nating nakakain niya, no? Kasama yan sa ating mga prutas na kinakain, meron siyang almost 14% din. Ngayon, ang vitamin C niya na kailangan ng body natin, ng lawas na to, is 47%. Ito yung green na makikita niyo avocado, no? Ngayon, meron tayong red na avocado. Ang kanyang vitamin C is medyo mababa ng konti, nasa 42%. Almost, hindi naman magkakalayo ang kanilang niacin o yung vitamin B3 na siya ay almost 14% din. And almost yung riboflavin niya, 17%, no? Medyo mataas-taas ng konti. So, ang thiamine niya, ito yung vitamin B1. Kailangan ng brain natin itong mga bagay na ito, no? Para magpatalino sa toa, no? Na siya ay 10% na. So, makita natin, ang vitamin A niya, gamay lang siya. Na siya ay 4%. Pero itong ginasulti ko sa inyo, ha, maganda itong avocado kay balance siya. Wala siya ay zero doon sa kanyang mga vitamina o sa minerals niya, no? So, kung tignan nato ang kanyang iron, medyo taas gamay, no? Na siya ay iron na almost 18%, no? So, tignan natin lahat. Kung titignan natin yung kanyang energy, almost nasa baba lang din kaayo. Compare doon sa ating green avocado, no? Baba siya kaayo ng almost mga 10% lang siya. So, kana siya, kana ang kanyang mga makuha sa avocado. So, mga nakikinig namin mga kababayan, salamat kaayo sa inyong paminaw dito. I hope na nakatabang sa inyo hato.
0: Okay, so, nindot kay mga Pinanga, isgutan na itong avocado. Avocado, ting avocado karong mga Pinanga. Aha, unya, hinumduming ang gitawag na ito, avocado. Ayaw ganyo pagsayangi kay nindot man na siya. Kanabito mga paingon, kanabito mga overripe nga avocado. Ang himuon ninyo anang mga overripe nga avocado mga Pinanga. Inyo nang kumuton, ipahid sa inyong panit. Ibutang sa inyong gitag og buhok mga Pinanga. Stay ninyo siyang mga 30 minutes before mo maligo. Then pagkoman, inyo siyang liguan mga Pinanga. Ang mahitabo niya na kuan siya mo panindot sa inyong gitawag og panit. Munindot ang gitawag og inyong mga buhok. Muna na panahon na ang inyong buhok mga Pinanga gingon nagsumasabay. Ha, di ba? So arang katsada mga Pinanga. Okay, so then ana na siya mga Pinanga ang inyong kanang himuon. So dili masayang ang avocado. Okay. Then ko ani siya pod mga pangga ang avocado manggod nakanindot kay og imong kaunon grabe bugat siya busog ha. Naa siya gitawag og kanang natural nga fats or natural nga cholesterol. So, nasa cholesterol, ang ubang high blood pressure, na yung mga high blood nini, mahadlok sa avocado. Pero di ay mga pinanggang avocado, doon na siya good cholesterol. So, di angay kadlukan, lami nga kaunong pinanggaha, kaya na siya ay gitang natugod. cholesterol. Then alang sa gitawag nato og kanang pagpadayon mga pangga, ang avocado kung imong kaunon nindot siya kay aphrodisiac. Ha? So katuday mga tao din na nga hinaig-age, no? Hinaig-age o kung musulat pa pinangga minulde agay og makakaog avocado pinakatay. Okay, so ana ka tsanda ang avocado mga pinangga, then ang liso sa avocado og imong bangguron pag magsakit ang ngipon, isuksok ni mo dito bangag sa ngipon, mawala ang sakit sa ngipon. So nindot ha, so mga pinangga ana inyong himuon, then kung inyong lagaon ang gitawag na tugdahon sa avocado, nindot niya itong gikalibanga. No, na ay LBM, gikulira din na. Pero kung epektibo ang dahon, mas epektibo pinangga ang gitawag na tugpanit sa kahoy, sa punuan. Okay, so muna ilagaon nyo pinangga, ha? Nindot kay gipang ulcer, gipang diabetes, gikalibanga, nindot ang dahon sa avocado.
2: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal, ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kaltangan apan wa paghihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
3: Dok Lagi Health Patrol.
4: Okay, bueno, mayong adlaw sa atong tigpaminawa, no, rong mga orasa. So, usa karon ka pasyente atong hinabiyon, mahitungod sa kadaugan o lampusan sa pagbugso sa embalatian, ngayang gihambin sa medyo dugay-dugay na panahon o medyo dako-dako unta ang kwarta nga mugawa sa iyang panudlanan. Apan, sulagma nga nakatultol diri sa klinika ni Dr. Lagit o na subyutan, natambalan, o karon ni-recover na siya. Atong hinabiyon ang atong pasyente, no? Okay, ma'am, unsay mong pangalan, ma'am, o kumplito ni mong address ba't ipangidaron, ma'am?
5: Ang pangalan ako si Miralona Jungso. Nagpuyo ko sa Balingaing Tugbog District. Nga akong baleti, ang bahin ani akong tiil. Business siya, tapos nagpa-check up ko sa private nga hospital.
4: Tiba, ma'am. Private nga hospital, ma'am. Unya, doktor mismo, ma'am, nagsulti nga ang imuhang sakit. Ano to, tumor?
5: Tumor daw sa tiil. Nga tapos magpa-opera unta ko. Unya, gitagaan mag agisultian ko sa budget nga nakinahanglad ko og 20,000.
4: 20 mil, ma'am, no? Ang ipangayo sa imo sa operasyon sa imong tumor onya dito sa imong tiil karon unsa man ang sa unsa man pagkaunsa man ngano ang nakaanhi nakaabot man kadiri sa klinika ni Dr. Lagit doon na bay naggalgal nimo o sa radyo asa man nimo na nadunggan ma'am?
5: Bali sa radyo na ako ni siya nadunggan tapos karon kay wala man jud budget anang 20,000 isugod kaayo ang akong gihimo ni adto ko sa iyahang kuan clinic onya tungod lang sa charcoal man ang gikuan ni Dr. Lagit giinom nako na tapos natingala ko nga wapay isa ka semana nga nikalit man na siya gawala natingala jud ko ba niya wala na isa.
4: So ma'am, aside sa charcoal, doon na ba cleansing imong ginahimo ma'am? Kung doon na ba ginapainom si Dr. Lagit pang habo at itong mga hinungdan, nga maoy nga nakapabukol dito sa imong tiil ma'am?
5: Ang akong giinom sa iya, cha.
4: Cha, katong itawag cleansing tea.
5: Oo, mauto siya tapos charcoal. Gibanan akong charcoal niya, kapi nga mais, mauto akong ginainom. Pero katugan eh, taga simana, dili na ako to siya ginainom permitted tungod siguro sa kapait. Pero kuan to, mga upato kabisis o lima kabisis to na ako nainom, di ganito buntag. Utog kuan gabi eh. Buntag lang itong uto. Tapos singala ko nga nawala man yun siya.
4: Ang mga pila kaadlaw man na batsyagan ni ma'am ang kanang dunanay kausaban o dunanay alibyo sa iyong panadugay ma'am o dali ra siya?
5: Dali ra yun siya kayo mga unom lang yun kaadlaw. Paghikap na ako sa kundi kay ma'am to akong gimulo purti na yun sakita pati paglakaw sa tumbanan sakit na yun kaayo.
4: Okay mga sukintig paminawan halos dili kalakaw ipangayuan o ginato 20 mil man siguro to. Ma'am pila kadako ma'am o dako bagit ang na imong nagasto ma'am sa pagbuntog ni mo si mong sakit ma'am nga doon si mong tiil ma'am.
5: Charcoal lang man itaw itong cha. Uy,
4: mga pila ma'am.
5: Mga 200 plus lang to.
4: So, mga palangga, ikaw karon nga naminaw. Murag lisod tuhuan pero dili man good kidok lagi. Expect than expected. Murag lisod. sud kayo hunaw na on nga 20 mil versus 200 pesos naka-recover ang atong pasyente. Boy na ma'am, unsa tayo mong kompletong pangalan, address o pila yung pangindaron ma'am?
5: Mira Luna Jungson, nagpuyo ko sa Balingaing Tugbok District, tapos ang akong edad 34.
4: Okay ma'am, kanang abi o kanano kanang gibayaran ta ka ma'am nga interview na mo pasibo si mong doon na ba ko gibayad si ma'am? Wala.
5: Wa jud in taong ko bayari, maulan jud ni akong ikasulti no, kung wala jud may budget makatabang jud ni Sdok Lagit bayan sa herbal. Wala jud tay problema sa budget ani, baski magdala lang ta og mga 100-200 makapaalim na jud ni sa atong balatian sa lawas.
4: Okay, daghan salamat ma'am og maayong adlaw kanimo hinaot nga padayon ka nga magasubay sa atong programa ma'am haron nga dungagan imong kaalam og makatabang buga sa imong silingan nga wala pay mga kahibalo. Mayong salamat og maayong adlaw kanimo.
3: Kay Sdok Lagit kasangga mo ang langit.
0: Okay, so sa tanan nato mga sugid ti paminaw at ang atang namog hapon gisgutan nato about aning breathing mga pinangga nga kuan gyud ay bantayan ninyo ha. So nakaihap na ba mo nga ang normal nga respiration mga pinangga sa gitawag nato breathing is 16 to 18 times mga pinangga per minute na siya. Okay, so karon mao na siyang inyong gitawag o kuan kanang inyong tanawan mga pinangga. Okay. So ato namang naisgutan diri about unsa ang gitawag natog mga signs pinaagi pa lang sa atong gitawag og skin mga pinangga. Okay, so pinaagi sa gitawag natog skin, so kuan dai siya kanang kuan dai siya pinangga kanang matud pa kung ang imo kunong skin na doon na siya indicative mga pinangga nga kanang costiveness or dunay dryness sa gita but day pasabot ko nun yan or kanang dunay dryness sa maong intestinal canal imo makita pinangga kay dry unya kanang scaly condition ang imuhang panit. Okay, but pasabot di ay dunay dryness sa gitag natog intestinal canal. Okay, then ang mahitabo po mga pinangga kung medyo offensive odor unya yellowish pagyod ang iyang gitawag o kanang tense mga pinangga, paminaw mo ha, sa ato pa, kauban na ninim, bahog singot, bahog ilok. No? So pinangga, doon ay gitawag na ito, reabsorption, sa gitawag na ito, o kanang epitimater mga pinangga. Muna ilhanan ninyo ha, kahit di ay mubaho ang gitawag na ito, odor. Then, unsa ilhanan nyo pag ang panit, kanang poor ang gitawag na ito, circulation. Kana dunay doubty feeling mga pinangga o niya pale ang color. Basta gitanaw ni mo galos pad mga agi ni mo. Siya di oy puti koy. Say puti nga galos pad imong agi mga pinangga ilhanan ko no na nga hinay ang imong blood circulation. Okay, so hala pahilo na namo din na mga pangga kay ato na isgutan karon about aning sore nipple. So, ang sore nipple mga pinangga, mauni inyo bantayan. Unsa ba ning ano yung sore?
1: Yeah, hubag, no?
0: Oh, kanang ang inyo kunong nipple mga pinangga nagbaga og naghubag. O nya ang nipple duha ka klase, nay nipple nga itom-itom na ay pink. Anong nipple ganahan nimo?
1: Siyempre, yung pink.
0: Ay, nako. Talaga, kasi sa pink manggod mga pinangga, ang color pink manggod, kuan ka ng grabe siya kay enhancer bitaw sa sex. Pagtanaw pa lang ni mong, uy, wow, pink kayo og nipple, di ba? Oh, di ba mga pinangga, muna igingon, magtabisay ang laway ni Manoy. Okay, pinangga, kanin paghubag sa gitawag o pagbaga sa gitawag natog mga nipple. Pero diha ba sa around sa inyong nipple, diha nyo tanawan kung ang babae buntis o dili. Oo, kaya kung buntis, medyo mag-expand siya, magdako ba? No? Ang around sa iyang gitawag o nipple mga pinangga. Okay, so hinumdumi nga ang gitawag na to mga pinangga nga ang sagad ko nung akos nining pagbaga ha, kay usa hypod, usa lang ka nipple mga pinangga ang maghubag. Napuyubando ha, kay usahay ginatugutan sa mga ginikanan nga ang ilang mga bata pinangga incorrect ang gitawag na tugpagsak sa ilang nipple. No? Unya mo na mo resulta mga pinangga nga muhubag ang nipple hantud muhatod siya og infection. So mao ni mga pinangga ang inyong kuan kanang tawag na to nga mahitabo sa gitawag og nipple. Then ang gitawag mga pinangga nga mahitabo ni mo infection, ha? Nya usually pinangga doon nagitag na tug fungus Candida albicans. Okay, mo ni kasagaran pinangga nga hinungda causes ko no sa paghubag og nipol. Kinahanglan pinangga ayaw nyo tuguti nga mga bata labi na kanang mututoy bitaw mga pinangga nga ang bata bitaw magtutoy nga kana bitaw pinainat-inaton imong tutoy. Oh, inaayaw hawa jud ka moliwat sa imong amahan kang bata ang amahan imo di maginiinaton. Iduot maginis amahan. So then mao na ni inyong himuon nga kuan day kuno kaning gitawag nato ang position kuno sa baby mga pinangga nga ang iyang Joe nagyud kuno pinangga murag maduot gyud kuno siya sa gitawag nato kanang tender part sa imong gitawag og nipple. Ayaw gyud pagbiraha imong bata nga mainat ang imong nipple kay usa daw nas mga hinungdan. Oh ha. So kinahanglan mga pinangga unya iparelax nimo ang bata nga maayo siyang pagkatutoy gyud. Oh, kinahanglan maigyud nga gitawag natog position. Okay? So sa gitawag po nato kuan po ni usay kada kaning kinahanglan dili permanente ang position kundi dunay changes sa imong gitawag position panahon ka magpatutoy. Okay, so mga pinangga ni aha ang inyong mga butang buhaton kinahanglan nga inyong ampingan nga ang inyong nipple mga pinangga dry between sa feeding. Okay, so dili day tanaw nimo nga kaning bata mo tutoy ra ba ni 20 minutos? Kaning sa 20 minutos mga pinangga ha. Kuan ni pagabot og mga 10 minutos kinahanglan magpabilin nga dry ang imong gitawag og nipple. Murag paundangon sa siya ba? I-post nimo mga pinangga then matud pa ang imo pod kunong nipple mga ginikanan kinahanglan gyud expose ninyo sa gitawag nato og sunlight og sa air. Kinahanglan mapakita ibulad nimo ba isang bati mo tutud pagkahiyahay silingan. Pagkahiyahay silingan mga pinangga nga tan-aw nimo si silingan nga nganong galumbay man mga babae na akong silingan nakadungog dahil kadok lagit mo to nagsanbating. Gibulat ilang mga tutoy. Unya man to pa mga pinangga ang imo kunong tutoy dili angay ni mo hugasan og sabon ni punasan daw ni mo alcohol or mga petroleum based product mga pinangga. Okay, unsay ihugas sa inyong nipple mga pinangga kana lang kunong gata sa inahan. Inyong ipisliton inyong tutoy, ibasa sa gitawag og cotton, mao na abi nimo grabe man nga kuan grabe ka gitawag og kanang mas lupig pay agwaksinada ang tutoy sinahan. O lupig pay agwaksinada ha. So mao na bitaw mga pinangga na bitay kanang gisor eyes. Gisor eyes tuluan man nag gata sa tutoy.
1: Oh, dok, yun ang practice nato.
0: O yun ang old practice, di ba? Di ay mga pinangga, grabe ang gitawag nato nga gata sa inahan. Mo'y inyong ipahid dito sa inyong tutoy, pasagdan ninyo siya pinangga nga ma-air dry siya. Okay, so, ana daw ang pag-cleanse sa gitawag nato tutoy sa gitawag inahan. Katupong, wapay mga tutoy, hala, pwede mo diha. Oo, di ba? O niya mga pinangga, sa diha kuno nga ang nipple kuno sa inahan mag-crack, niya maghubag pinangga, imo lang siyang applyan og aloe vera gel. Naidagan sa klinik ani mga pangga ha? O aloe vera gel mga pinangga kay dakog ikatabang or pwede nimo butangan siyag dugos or magbanggod ba ka og carrots ipatong sa tutoy sa inahan. Okay, so kana buhaton ninyo mga pinangga ha, then sabay ninyo gamay nga inyong i-massage ang inyong mga tutoy gikan sa ubos pasaka. So mabitaw katungwa di na mga virgin din na pinangga nga giingon sila never been touched but totally damaged. Pinangga inighigdaan ninyo tanggalag bara inyong tutoy hilot-hiloton ninyo gamay pasaka nga para dili kay magbudlot muyot-yot ang inyong gitawag og mga katotoyan. Okay, so muna ibuhaton ha sa tanan nato mga pinangga nga tigpaminaw para maatiman ang inyong gitawag og mga tutoy. Okay, so padayon ta sa isgutan na natong digestive system mga pinangga. So gahapon na isgutan na to about alienary canal. So mga pinangga, hinumdumi nga ang itaga na to emphasize nga mas maayog yun usapon pag-ayo ang atong pagkaon. Kay kung imo magong usapon pag-ahinumdumi ang saliva mga pinangga, nag-content na siya o itag na to thiolin enzyme. Okay, naasyay ka ng thiolin enzyme mga pinangga nga maunisyay ka ng mood chains sa start into simple sugar. So mukhaon mo kita rice. Mga on ba magud matag-usan nato mga pinangga o gitawag o ganing kuan kana bitawng na kay rice kaong kag biko kaong kag suman mo kaong pagkagpan kung sakto ang imong pag-usap si imong pagkaon mga pinangga mugawas ang daghang saliva nato siya tayalin enzyme nga i-change niya into simple sugar mo man ang uban dili kayo usapon ang ilang ginakaon nga mga tinapay pinangga mga rice dili ma-change into simple sugar. Moto mga pinangga, mutaas ang ilang blood sugar. Muna yung doktor, ay nagyog kaog bugas nga puti. Kumukaon magaling ka limited, tagtunga sa tasa. Di ba? So, bitin kay ka mga pinangga. So, muna yung trabaho niya, then mag-produce po siya mga pinangga o alkaline. Okay, i-produce niya ang alkaline, hinumdumi ang alkaline pinangga, muna siya ang acid, ng neutralizing mga pinangga. So, muni trabaho sa pagtaas daghan kay kaglaway, muna mga pinanggahan nga, imong gikaon, imbis mahimo to siyang acid, dili day, mo change siya mga pinangga into alkaline. So, dili maghimong acidic ang imong gitawag og tiyan. Then, hinumdumi mga pinangga nga doon na po'y daghang mga mucus, ang gitawag na to og kanang saliva. Nga siya mga pinangga ang mag-lubricate sa mga pagkaon nga imong giusap, aron dali matulon. Munang laway mga pinangga kayong kagdangog giday ning laway. Okay. Ang gitawag na tug sex salivary gland mga pinangga mag-supply kini siya og 3 ka pints no 3 ka litro mga pinangga nga laway kada adlaw. Munang uban nga dok. Ngano nga nag dry mouth man ko? Ngano nga nagliki maning akong gitawag og wait? Kinsay di magliki mga pinangga nga kulag supply sa laway. Di ba? So, hala mga pinangga, mo ni buhaton ninyo ha, paduga gyud, palaway gyud pag-ayo. So, ni a pinangga hinumdumi nga ang saliva, abi alam mo, may research na pag ang tao kuno mag-asawa ba? Magsigi kuno mog lips to lips 15 minutes a day. Magkatabang kuno maghatag og good health. Oo. So, wala ka pa no na dosage, gawin mo na yon, ha. Daily.

0: ang saliva taas kay nasa potassium nga 49%. Maudeg, mahagkan ka pinangga, makatulon ka glaway, mukusgan ka. Oh, lalimang kataas o potassium kasi magluya ana nga. Tinga ka do kay ni mo halog daghan mang nanggahi. Daghang nanggahi kitaas man si potassium. Napod si sodium nga 9%. Sulay so, ninyo galok din na, di ba? Daghang manggahi imo maobserbahan. Di ba? Na iba perting gahian niya gamot. So mga pinangga unya na siya iron oxide mga pinangga nga 5%, na siya sulfur nga 6%, phosphorus 18%, napod siya chlorine mga pinangga nga 17%. Nindot nga cleanser. Mabitong tanaw na nang iring maligo. Diba kuyaw kay ikuan itila ba? Nilang dila nga nailaway. Grabe nga cleanser pinangga. Gwapo nga cleanser daya. So katuday mga tao din na nga hinay mulaway mga pinangga. Dili kay na sila healthy. Okay, so muna atong gincourage mga pinangga. Usapon pag-ayo ang inyong gitawag o pagkaon mga pinangga. Okay, so inumdumi sa diyang inyong giusap mabutang siya dito sa gitawag na tuogko o kanang stomach. Inumdumi ang atong stomach mga pinangga, ingon lang na siya kadako. Gaano kalaki yung stomach? Saan na-remember mo?
1: Gamay lang tong stomach na to, pero naga-expand siya, no?
0: Kuan siya ang atong stomach kanang elastic.
1: Mm-hmm.
0: No? So ang kadako pinangga, gunsa kadako inyong kumo. O gunsa kadako inyong kumo, mao kadako ang atong stomach. Kaya lang elastic siya.
1: Mm.
0: Basis sa anatomy mga pinangga nga ang kita kadako kuno sa gitawag na tug stomach. Ang capacity nga masulod ni ana is 7 to 9 cups ang masulod. So mo na siya ang sulod mga pinangga. Ha? So mo nang imagine niyo, panahon mo kaon mo inom na mo daan og 3 ka basong tubig. So 6 cups na to.
1: Mm.
0: 'Di ba? 6 cups ng pinangga o niya. Ang capacity lang sa iyong stomach is 7 to 9 cups. Kaya lang ang uban mga pinangga, grabing pagdako silang stomach. O grabing pagdako. Mabitaw, kanos amo dako ng stomach? Kabantay mo anang mga bata ba? Mga infant ba? Nga na ay tag 3 days, tag 4 days, dili kalibang. Ang tawag sa Bisaya na nagbaog, aywan ko sa Tagalog, ano yun? Nagpapalaki ng kanilang stomach. No, yun ang purpose noon. Bakit na sa bata pa, 3 to 4 days, dili sila kalibang pinangga, nagbaog ni sila. Okay, nagpadako na may uban nga dago ng tao tag 3 to 4 days gyapon hindi makatae. Na mo dako gyapon imong stomach ipang pinangga, then especially kung nagasigi kag overeating. So ang atong stomach dunay nindot siya nga shape. Oh, so pinangga, so unsa kuno ilhan na nimo nga imong stomach puno na? Kay ang capacity ani pinangga is kuan naman 7 to 9 cups lang. Inom dumi mga pinangga nga ang atong gitawag og stomach mo na ang iyang capacity. Ang ilhanan ko nun mo nga mabusog, ano pala tandaan? Napansin mo, may pala tandaan na mabusog ka?
1: Ay, yung pagkabusog ka na? Usually, ayaw mo na nga kumain eh. Malaki
0: oh,
1: na
0: pero yung iba, hindi na makatayo bago ayaw kumain.
1: Lalo na pagka yung mga, marami tayo dito sa Davao
0: pero,
1: City.
0: Pero kung ma-remember nyo pinangga, sa study na mo sa anatomy, ang stomach nimo ang palatandaan mga pinangga na nabusog ka pag first nimo nga kanang barf tuga ba may nga maday ka gracia di ba gracia pinangga sign ko no na siya nga 75% ang sulod sa imong stomach may nga ka gracia di kaon pa ka gracia god kaon nimo ikaduha daw nimo nga barf 95% na ang sulod sa imong stomach.
1: Mm-hmm.
0: Ikatulon ni mga barf mga pinangga, muabot ko no siya, overeating na ka. So pagtanaw yun, anak na gani, oy, muminor na ka. Kinahanglan ang sign sa imong traffic light, orange na. Oh, kay sunod anak, pag murid na pinangga, ikaduha nga barf ni mo, stop na ka kay 95% na. Ayaw na pa sobraig. Sobraig 2 times nga pagtugab, kay nga naman mag-overeating na ka. Problem magbungol-bungol ba? Kaya mo maguni kadagaran ko kada tugab. Oh, mga naman, gracia. gracia. Mga pinangga, sa siging tugab, sige gracia, pastila na dugay dahil disgracia. Okay, nga naman, mag-overeating, dili nakakatindog sa imong bangko. No, ang uban gani, mo diritsyon na laghigda din na silang bangko, kaya di nakatindog. Mga pinangga, madisgracia, yung madugay. So inumdumi, ang tama nga enough mga pinangga mutugab yugang ka isa. Pag ikaduha, la totally pinangga nga kuan nagyo ka.

0: Munay giingon nga mundang nakakig di ka mundang dalan ka nagyog pulis nga magdalag bara. Oh, ligwato na kadas bangko mga pinangga. So hinumdumi mao na siya pinangga ang kanang kanang minimum or kanang maximum pinangga nga sulod sa tong stomach. Ayaw kaon kay mag overeating. Karon kung maanad ka pinanggag overeating, ang imong stomach day na may say normal shape, mudako sa ubos. Mudako siya sa ubos mga pinangga, mubitay. Pagbitay ani sa ubos mga pinangga, ang mahitabo ni ini, nalimot ko atong termino, dili na kamutugab. Mamani siya reason nga dili kamutugab inig mo kaon. Kaya na may bitay nungan nga, Dok, dili makamutugab mo kaon. So ang pagkailang busog. Mga pinangga ang ilahan na ni mugbusog mo kaon gani ka nga muabot gani ang point nga murag ni bunlo na kagaon undang na o undang na pinangga kay tama-tama na kabusog imong tiyan kag mas mo bunlo na gani kagaon murag ni gawas na imong daghang appetite undang na pinangga kay ma overeating na kana. Okay, ang cause nga nun dili ka mutugab kay mubitay ang imong tinaay tungod sa kadaghan sa imong gikaon. Sige. So mo to mga pinangga nga ang gitawag nato mo to'y hinungdan nga nakapawala pinangga sa imong pagtugab. So hala, i-correct ninyo daan diha kamo din ang mga gitawag nato kuan mga kumakaon kaayo ha. So mga pinangga mao ni ang inyong gitawag og angay nga tun-an ha. Okay, so hinumdumi mga pinangga nga ang atong gitawag og stomach. Kuan ni siya, naan ni siya work, mga pinangga. Kuan ni siya, kanang, naan ni siya, kuan, kanang, nagasigi ni siya, kanang wave. Per minute, naan ni siya, kuan pinangga, kuan ni siya, kanang, naan ni siya, nga rate, nga, 3 to 5, nga mo wave ni siya, per minute. Kay sulod sa tong stomach, mga pinangga, nahigitawag na tong stomach wall. Naan siya, stomach wall. Trabaho ani, nag-wave ni siya. Oh, nagawave pero ma-overeating, maglisod naman ni wave mga pinangga. Kay katuday siya, dako kay siya ikatabang ha. So, mo ni mahitabo nga dito ang atong pagkaon mo pundo siya og 5 to 6 hours. Karong pinangga ko magsige mo ginom og tubig nga samtang gakaon, magfermento siya, ano? Mag-acidity mga pinangga, masunog ang imong gitawag og stomach wall. Labi na gyud gamit na pugag suka, vinegar. No, nya hilig pagin mo inom og alcohol, masunog ang inyong gitawag og stomach wall, so hinay na ang digestion sa inyong pagkaon. Gidugangan pagin pinangga nga wala pagin nyo giusa pag-ayo ang atong pagkaon na nisamot na gyud mga pinangga. Okay. Usad day nga makapahatag og acidity sa imong stomach, kanang magsige bitaw kag usap-usap, nagakaon kag kindis, nagagami kaon kag chewing gum. Ang chewing gum mga pinangga, kana mga tagka og kindi og chewing gum, saga na ulceron. Kay ngano man, pagsugod pa lang daan nimo nguya, pag chew pa lang nimo, automatic nga ang imong gitawag og utok, nag-send siya og message sa imong stomach nga nagkaon ka. O karon pag-abot dito sa imong stomach mga pinangga kay di automatic mo gawas ang gitawag hydrochloric acid. Pinangga pag tan-aw niya dito, wala may solid food nga nasulod. Pinangga, mo to siya maghapdo sa imong gitawag og stomach wall. So mo nang advice na mo, agin mo pa ang uban manggut, kanimang kong mga bahog bagod, magsigig chewing gum, mga taong hinigarilyo, nagasigi sila mga pinangga o kanang chewing gum. Kay kuno, para matabunan ang kabaho sa ilang gitawag og sigarilyo. Mga pinangga, hinumdumi nga doon ay gitawag na tugkuan kanang... gitawag nato kanang group of foods nga gikinahanglan atong masabtan. So hinumdumi ha nga alam mo, i-observe mo ano pag na? Ang tao pag nagnguya kabitaw 20 to 30 times bago nimo tunlon, dili jud ka makahurot og daghan nga pagkaon. Oh. Kay ngano man pag habang imong ginatsusya og kanang maayo 20 to 30 times, mga pinangga dili ingon nga gikapoy ka nagihap mo nang muundang kagkaon dili. Kundili, pag imo siyang usapon pag-ayo, grabe ka, grabe nutrients nga ma-absorb sa imong body. Mm-hmm. So, dali ka mo feel og full. Dali ka bati og busog. Mm-hmm. Pero pag ang pagkaon ni mo, giusap lang ni mo 3 to 5 times niya, ginatulon mga pinangga, dako kay kagkaon, daghan kag mahurot. I-observe ko na ninyo. Di ba, habit ninyo, makahurot siyo mo, order siyo mo, tulo ka, gitawag na itong 3 to 4 cups nga rice. Mm-hmm. Order ni mo. Pero try na gud nga usapon nimo pag-ayo sa 2 cups nga rice mga pinangga bisag white rice pa na siya. Dali ka mabusog basta usapon nimo pag-ayo. Pero kung ang inyong rice, antalis rice, kanang usa ka cup mga pinangga, grabe na siya bugat kaysa busog, i-compare ni mo sa white rice. Mm-hmm. Sa white rice siguro, makahurot na lang kag 3 cups. Pero sa unpolished rice, 1 cup ra imong mahurot. Although mahal siya, pero tipid. Mm. Unya, nutritious. Mm. Okay, dili siya delicious. Okay? Yes. So, hinumdumi mga pinangga mo na mga foods nga atong gikinahanglan sa tong lawas. Kaya doon naman tayo gitawag na itong mga pagkaon nga dapat na itong kaunon para mo maintain sa itong good health. So, mora man na ito, ah, kinala na, tayo gitawag na itong protein, natay carbohydrates, then nakay gitawag na itong fats, then vitamins and minerals. So, mga pinangga, money ang dapat na itong ma-intake. Ang problema, mga pinangga, kaya ang tao karon kanang ingon na ito, unbalanced. Mabitog, makadungog ka kanang para good health, para slimming program, butangan na ikan ito, kinanglan, balanced diet. Kaya nga naman, dili man balance ang tao karon. Mm-hmm. Ano man, tingnan mo ha, kumakain sila rice. Anong ulam? Pansit. Paminsan,
1: mami.
0: Bihon. O, bihon. Lalo na kung parte, uso talaga, may lubrid talaga. Oh. Di, kain ka ng lubrid. Ano ang palaman? Bami. Ang ulam mo, pansit bihon. Ang palaman sa tinapay, bami. Yung bami, pinaghalo na yung bihon at saka pansit.
1: Oh,
0: tapos mo magkain, ano yung kanilang dessert? Ah, mga pinangga, mag-finishing sila, mangita sila spaghetti, na sila yung macaroni. Kundi nabay litsiplan. Anong pulong lang, pangalang litsiplan, perting litsiha, ganang pagkauna. Oh, mucus forming food, unya, dili ka kalibang o tarong. So, pinangga, kuan siya, ang imong gikaon o imong sumadahon, puro carbohydrates. So, pinangga, muna ang tao, yun to, dili balance ang iyan diet. Mama na tingala ka, pinangga, grabe, dili kalibang. To, sultihi ko, pinangga, kung magsigi mo kaon o kanang gitag, pero ang carbohydrates, duha ka klase. No, ang carbohydrates, pinangga, duha ka klase. Doon na simple carbohydrates, doon na po'y complex carbohydrates. Ang complex carbohydrates, mo to siya ang nutritious. Kaya nga naman, ang source niya ito, mga root crops man, taas to siya fiber. Na i-root crops, kamuti, balanghoy, patatas, di ba? Na kay ubi, na kay carrots. So, ginalungag na, nilungag nga bunga sa mais. Nilungag nga saging. So, kani mga pinangga, mo ni ang itawag, lisos kamansi, lisos sanangka. So, kani siya? Money ang complex carbohydrates. Mukaon ka ni ini, musugot kag sa dili, makalibang yung kapinangga 2 to 3 times a day. Pero kung ang imong kaunon, katong gitawag na itong mga refined, okay, sa flour na wheat flour. Sa gitawag na itong pinanggag, simple carbohydrates, mga refined na siya. Ibig sabihin ato, mga waste na siya ba? Basura. O, di na ito kaunon, pero motoy lami. Motoy lami. Kaya nga naman, nahimo naman siyang refined flour. Himo ito ni Mugpan, i-compare mo ang wheat flour o ang white flour, lami good ang white. Diba? Kaysa wheat, muna yung kagsagapsap, manika unon. So, mga pinangga, ha, muna made of white flour, muna mahimo na siyang pansit, bihon, noodles, macaroni, spaghetti, diba? So, mga pinangga flour, so, kwa na siya, kung kana inyong kaunon, dili gyud mo kalibang o normal. Muna yung gingon, arang-arang na lag, makalibang mo kausaan na. Pero kadaghanan sa ingaon og white flour tag 2 days, 3 days, 4 days, 1 week dili sila kalibang. So amo ni mga pinangga ang inyong kuana, ang inyong himuon. So sa tanan nato mga pinangga og maatangin ninyo kay magisgunta buta about 2 kinds of protein. No, nya 2 kinds of fats mga pinangga, then vitamins ug minerals, then sa unsa pinangga ang gitawag nato og kanang sa atong gitawag mga pagkaon. So do na siya gitawag nato kanang enough nga time ha kay human ko ta mukaon mga pinangga, it takes manggod siyag 18 to 24 hours bago i-remove ang atong gikaon. So, kanang gitawag na itong 24 hours, gikan sa imong pagkaon, alas 7 ka ni kaon, when ang imong gitawag mag 24 hours ang pagkaon?
1: So, ugma pa to?
0: Ugma po sa alas 7. Ang gikaon sa alas 12 is paniod to, og dimodo, ugma po sa paniod to. Ang panihapon, ugmas gabi. So, ang normal nga bowel movement, basta imong gikaon kanang rich in fiber, musugot kag sa dili 24 hours after mugawas gyud na siya. Oh, mugawas pinangga makalibang yuga. Pero kaon lagi kag less og fiber mga pinangga maglisod ka og bawas. Okay, so hinumdumi nga ang atong lawas anatomy mga pinangga and physiology. Naa gyud siya normal function pag imo siyang gifeed og tama nga mga food. Okay, so mo man ang ingon karon abi to daghang mga listener taga Bikire. Siya dok, ako karon dok na ako'y Bikire pero wa na gyud ko mukaon sa akong pan. Ah, ingon siya ang akong gihimo don niya katong giingon daw ni Dok Lagit nga maghimo ko nog wheat bread na. Kaya lang ang wheat bread mga pinanganga pure medyo bantok na siya dili kay mutubo. Oh, kanag sagarang wheat bread ginabaligya karon 1/4 lang ang wheat flour, 3/4 ang white flour kay madi man katubo basta daghan og kanang gitawag nato og kanang wheat flour. Haluan gyud na siya. So amo na mga pinangga ha, unya less ang new sugar, unya gusto niyo mukaon og bread pinangga, ayaw nang bag-ong giluto. Wa na ta igong oras pinangga, ato na ta sa oras sa gitawag na tug pagtubag sa inyong mga pangutan na mga pinangga.
2: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
3: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
2: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
4: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag tiki, matag tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas mapalit na sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, ipkinya, paghapbus sa kutubo, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Dok Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
5: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
6: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa og nang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Dok Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI, panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid, ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center.
7: Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo.
8: Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
0: Okay, ato na to sa pagtubag sa inyong pangutan na. Okay, Dok. Dok, dili ba makadaot? Sige man ko o kanang Master Beat. Mayo kay Master Beat na ka. Tig Master Beat ka, itin pa kong edad. Pinangga, inig ka. Minyo ni mo ani. Hurot na si Milya ni mo ani kalaki. Ha, ha? May naman na Master Beat o mga di kaingon. Ah, sige nga diri mga pinangga. Oh, nya ka to mga hugaw guna-huna. Maram na itig Master Beat, di ba? Okay, gingon diri, Dok. Unsa ang matambalan sa tagok sa kalatsutse Nindot, huwag doon na kay kagid sa panit mga pinangga, ha? Nindot, huwag doon na kay kagid sa panit niya mga pinangga. Oh, nindot mo nis mga girayo mag-arthritis, ihalo dito sa plus. Bahala ng haplas nga di-epektibo. Mabutang nga kalatsutsi, makatabang pagka-epektibo.
2: Kay Dok Langit, kasangga mo ang langit.
0: Dok, nga nung paghuman ako o kanang ihi, sakit man, butang ilagin yung pangalan, edad, unta. Uy, aron dali pag-analyser. Siguro pinangga, gidaran ka na, nagsugod na ang imuhang hubag, ang imong prostate. Dok, dili ba makadaot, sigig inom o kanang ahos? Sa mga nang kadaluto ni mo, di ba na ang kay ahos? Di ba? Dili makadaot ang sige kinom o kahos, ha? Oh, gingon dire, dok, dili ba, delikado ba? Sa pun mo magdili, unya na kado, space mampun sumpaya. Oh, dok, delikado ba? O, delikado ba ng basilay nga bakterya? No, delikado man mga pinangga. Oh, na may gitag na to pinangga ganang ang good bacteria makaayo, ang bad bacteria mo to'y delikado, ha? Okay, dok, unsa may tambalan sa kahoy nga miracle, pinangga ang bunga na mo'y nindot kaayo, ha? Anti-cancer. Okay, dok, sorry, karon lang na ako natanaw. Wala raba mi nakapaminaw ni mo karon kay nag-brand out dire. Okay. Teks ra taon niya. Sige, ha? Dok, kung sa day tambal sa pangpapayat, simple pinangga. Kamong gusto magpapayat, mato sa mong klinik. Magsige sa mong inom dito colon cleansing. Sige sa mong colon cleansing, mga pinangga. Human sa colon cleansing, while naga-cleansing, magsige na mong ka ng fruit diet. Kamong mga ga-diet-diet din, ha? Nga di mangaon. Pangaon mo, eh.
9: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
10: Daun sa kamare, talawang bagod sa imong gininhawaan.
9: Nawad anumang kukupag asa pre. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko upa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
10: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
9: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
10: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Langit Mari. Aniya o?
9: Aduna ka ba'y gidaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
11: Serbisyo publiko.
9: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Langit. Usa kay humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Dok, unsa man ang tambal sa magsakit man akong puson o hawak, halalingkod mga pinanggag init. Okay, gingon dere. Kung dysmenoriahon ba kay us-us dok o matres, kailangan ba ni siya mahilot? Pinangga kailangan, pero di lang kay hilot. Pinangga mag-cleansing yun. Kay puno, magtaing tinayan na. Yan, yut-yut man ang transverse colon. Momonto'y nakaipid dito siyang matres. Okay. Dok, unsay maayo kanang sanlagon nga mais para himuon og kape, kana bang tibuok? Pinangga, kung nay tibuok mais moy maayo. Pwede ra pud ang bugas, pero ang pinakamaayo mais nga tibuok kay maapil ba yun to yan tik-tik, pero na kay pure tik-tik, okay na pud na siya. Dok, ask lang ko si Muli ni. Ingon siya diri mga pinangga, 52. My goodness, yung spelling, kaya pa mag yung gitype. Okay. Ang edad, sakit kaayo ang akong abaga o ang akong likod. Labi na, og muubo ko. So, may tambalan ni Dok. Kuan mga pinangga, sige lang kagat kumpres, dughan ni mong likod, ha? Manay buhaton, og tanaw ni mong naay pliman, astila, og nagilo kayo niya, dugay na na. Ay, sige, sala din ha, gradis Bombay pinangga, niya, dagan ito klinik, oy. Okay, basing matog kang magkamang napurga, ha? Dok, ingon dere, dalunggan sa akong kuya,
11: ba naa may nibuto. Unya nagdugo unsa may tambal ani basi grabe ni makapangusog mga pinangga. Salom-salom sa naglalom kindagat ba. So buhato ni mo ani pinangga. Kuan na hinluan na unya og naan tatay gamha ay kuan di sa inyong lugar halo lang sa sibuyas din na. Hilbas klabo ha pero diri natay gamhan ng haplas. Dok na kay tambal appendicitis. Unsa may hinungdan ani dili nga libang pangga mo na magsige nag colon cleansing. Kada oras painuman nag usa ka baso nga dugas kapayas ha. Mo na buhaton nimo pangga.
12: Ating paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Nga mo di pangalan ni mo ma'am?
14: Bibi Pinya.
13: Okay ma'am, ngano nakaabot man ka sa klinika ni Dr. Lagit ma'am? Kinsa may nagtudlo ni mo ma'am?
14: Amin na po siyang advertise ay ka nang magkadlaon ganila. Mao sa pag-ani na ako, nakita po ni doktor nga dahil ko gallbladder. Natong ipainom na ko, gi-cleansing ko, patindaghan ang bato, ambot, pero lima, sunod pati nagyumbaga ah. Pagkatulo, gamay-gamay na po, pagkaupat pati na pong baga ah. Pagka ikalima kadlaw, naarapag yun siya nagawas doon, kabuok na lang yun, tako gamay.
12: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
15: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Dok Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
11: Dok, kung sa may tambal, pampataba, ganiha po, papayat karon pataba. Kanin pataba, palituno, nag-uniclinic. Ha, o niya, matulog kag tamang panahon, mukaong kas tamang panahon, kaong po kag tamang ang mga pagkaon. No, o niya, mga pinangga, kung ano siya? Tawag aning... Avoid gini mo tanang na asukar pinanggag mantikaon ha. Dokon sa may tambal sa liki-liki STL mo natutong gingon kaganiha pinangga. Pwede ni mo si hampulan day pod og lagundi no dahon sa palya pwede pod okay. Ay lagundi katong ganiha katong chrysanthemum okay. Dok ang akong bata mag 6 anyos na oh daghan mang katulon niya og kaluton munuka. Na pinangga ilhanan na nga grabe nag-asukar kuan eh. Asukar mga pinangga ang iyahang gitawag og dugo nini kadali naman munuka. Oh, buhaton pangga ala paglubog din nagpalya lubok madrika ka ihampol nang iyang kagid na. Kay di ninyo pasagdan pinangga labi nagbabae ni kadagan na mahayon jud ka. Lagot mo gunis nanay kaniadto di man natimanon ni atong kagid. Sige man nang palitag gatas, palitag biskuit. Ah, di ba? Dok, i-atake ko gabi UTI. Pwede ang 7-7 o inuma mga pinangga ang 7-7. Nya gawas nga imong inumon mga pinangga ang 7-7. Hala, pwede man po na nimo ihugas. So, pinangga ko na siya. Ah, pwede na pinangga ang 7-7. Inumon, ihugas po si mong liki ha. Dok, si Ruby ni 33 years old. Doon sa man ang dapat ipainom para sa akong asawa nga 33 years old na dili kayo siya ganahan og sex. Ah, pinangga ay dalhan na diri clinic. Ah, dalhan mga pinangga diri, diri clinic pinangga. Nya kumaulo man, ingnan lang mga pinangga nga. Pwede secret lang kay Dok Lagit. Ha? Ah, napo iban mo request, pwede ba nga one-on-one lang may ni Dok Lagit be? Kaya na ako ikonsultang sikrito. Kaya na pinanggaing dala ito mga sekretary. Onsa may tambal sa dalunggan, parang dunay doon na ikanang crickets nga magtingog pinangga bakyuman sa gina. Ah, bakyuman sa na importante para maasa mandog ang brewers tiya. Sige lang, kaya magtapik ta about brewers tiya mga pinangga ha. Basta usan na sa mga sorb sa gitag na tugbi complex.
16: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge o Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtuwa na!
17: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904. Og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
19: Palangga, naunsa mo deka? Ganong di naman ka mutubag sa imong cellphone. O di na gani ka mo reply sa akong mga texts. Naunsa de ka, ganong wala naman kayo gawas-gawas din sa inyong bahay.
20: Masakit ko o depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo.
19: Ayaw o problemahan na palangga. Kay ni anay makatabang ni mo. Og mo ayo sa imong depression. Niya na ang Power 10 Probio Capsule.
20: Power 10 Probio Capsule?
19: Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant ug aduna sa kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo-boost pagyud sa atong immune system ug ilabi na gyud nga aduna kini goyabano nga maka-benefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Probio Capsule.
21: Oy Mare, asa man ka paingon?
22: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
21: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
22: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
21: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
23: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
24: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: gumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Cerebax Capsule.
5: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
6: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Cerebax Capsule, unsa may gibati nimo?
5: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang nakay ginabol-habol nya pati ang imong lawas maluya pati ang akong asawa nakatan-aw sa kon kung anong wala na daw koy gana diso tulog na ta diso say mangluod na lang akong asawa pagkabuntag dayon na tugla

0: kao.
1: Di nakatagdon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani kay di naman puta gutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog kining sa Theramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod jud ko nga ang Theramax capsule epektibo gyud. So ayon ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Theramax capsule.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: IKU Gold, ang maski pagkusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas gelutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops. Eye care gold capsule.
4: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang eye care gold ug eye care drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang eye care gold eye care drops.
3: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod niining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Kauban ang inyong nungleding dinhi.

Hour 10, may nga pagpabidaw na usap ka natong tanalo. Welcome sa tuwag at tulumanon. Nagiya sa pagugban sa mayo ka panglawas. Siyempre ka uban, ganun ay kaninyos kahanginan. Dr. Al Palma, usa ka naturopathy practitioner. Alang ni ining at tuwag at tulumanon. Kauban, ganun ay kanato. Agato ang nagpaluyo. Hour 10, probayo kapsul. Lawas ka baskog. Kung ato ang gamitan sa usak ka, nindot ka ayong suplementong Power 10 Pro Bio Capsule. Mutabang sa itong lawas, mupaligon sa mga organs nga na weak na mga Power 10. Gikan sa tuang liver, sa tuang tiyan, tinain na to, stomach na to, sa tuang kidney, utok na to, mga Power 10 heart, tabangan, especially sa tuang usab nga baga. At tuang hisgutan, di ay mga Power 10, kining usas mga problema. Man sa tuang baga, unya nahimo na po siyang usa sa nga na-weak na mga Power 10. Gikan sa tuang liver, sa tuang tiyan, tinain na to, stomach na to, sa tuang kidney, utok na to, mga Power 10 heart, tabangan, especially sa tuang usab nga baga. At tuang hisgutan, di ay mga Power 10, kining usas mga problema sa tuang baga, kaya nahimo na po siyang usas sa mga pinaka-common nga mga ipangbati sa mga Pilipino. Ha? Kining gitawag nga pneumonia, usan ni siya ka-impiction, siya mga Power 10, gitawag na siya avulay. Kini nga mga gagmay nga mga bangag mga Power 10 sa baga din ang oxygen musulod diha mga Power 10 una ang gamiton mga Power 10 sa tuang dugo para makasurvive ang tuang mga cell pinaagi sa oxygen. Kaya mga Power 10 ang problema kung dunay fluid or nana mga Power 10 na makapalisod sa paginhawa o makapaubos sa level sa oxygen sa lawas. Hindi nga na ang atuang gitawag mga Power 10 nga mukarga untag oxygen nga mga gagmay nga mga balon iniglanghap na tughangin mga Power 10. Gamay na lang ang musulod nga oxygen sa tuang lawas tungod kay napuno man sa fluid kun nana. Kaya doon na may impeksyon mga Power 10. Doon ang gitawag nga pneumonia. Ang pneumonia mga Power 10 mahimo na tungod sa bacteria, sa virus, sa fungus, o usahay tungod sa uban nga mga factors. Unya hinungdanon mga Power 10 kaya ang pneumonia usan na siya kaseryoso nga sakit o dili tiaw-tiaw na siya. Mahitabo ang pneumonia sa pagsulod sa kagaw, paghubag, mga inflammation. Ang atuang immune system mga Power 10 mupatunghag white blood cells. Anong patiyo ng kagaw, unya resulta po na siya o inflammation diya sa tuang avulay. Mamula og buhubag. Unya mapuno og fluid og nana. Maresulta po na mga Power 10 blood vessels nga mutulo og fluid ngadto sa avulay. Ang patay nga white blood cells mga Power 10 kaga og fluid magtapok na siya nga mupulma og plima mao nang mucus nga baga mga Power 10 yellow, green, brown mga Power 10 kanang atuang nga plema. Unya mukunhold usab ang oxygen mga Power 10. Kay ang fluid kung nana puno naman ang atuang mga avulay mga Power 10 katong gagmay na tong mga balon sa tuang baga makababag na siya mga Power 10 sa pag-agi sa oxygen unya wala na makuha mga Power 10 ang atuang dugog oxygen unya ang atong organ mga Power 10 ang atong uto kasing-kasing kidney makadawat na o ginagmay na lang ang oxygen mo na nga mamatay po siya muhina po ng atuang uban nga organs so importante yung kaayo nga kondisyon kanunay ang atuang baga nga mo na nga mag-ilis yung tambigan na to especially kung mabasa na to sa singo din na ito pasagdan mauga kahit base Power 10 nga maabsorb ang mga bacteria gikan sa tuang singot sa hipon makuha po na mga Power 10 sa mga itawag nga pag-inom diha mga Power 10 sa kaon laway mga Power 10 mga tao nga palahubog kana sagad manadunay mga pneumonia usab huyang nga ito ang immune system doon natin diabetes muna mga factors nga magkaposibilidad nga mataptan og pneumonia. Edad mga Power 10 sa 65 anyos pataas, weak na baga ana, panigarilyo, chronic lung disease, chronic heart, liver, kidney disease, kung doon na kay balatian yan, na prone ka nga doon na pneumonia. Una, diabetes, huyang ang immune system, kulang sa spleen, pag-inom o alcohol. Okay, bag-ulang na ospital, bag-ulang na operahan, kung kaayo mga Power 10 ang lawas, sagad. Doon na mga sintomas mga Power 10 sa pneumonia. One good ka ng ubo, girl, syempre. Kasagalan nga ubo nga tunay plema mga Power 10 nga yellow, green, brown, usahay may dugo.
Hilanat usab mga kapawartan, pamation tag panugnaw, ginhawa nga mubo mga kapawartan. Sakit ang dughan, luya ta, kasukaunta, pagsuka, kalibanga, ganang itawag asul nga color sa ngabil o kuko. Imelahan na mga kapawartan, grabe na nagkakulang na yun na sa oxygen. Meaning na mga kapawartan, grabe na yun ang kahimtang sa pneumonia na kay kulang na yun kay ka og oxygen kay mubaga, minus na ang pag-function sa pagkuha sa oxygen. Pinahanglan ato ang gamitan sa matagbuntag mag-exercise ta, inhale o exhale sa matagbuntag mga kapawartan. Katanting kinalo ma-exercise tong baga. Unya mga kapawartan, likaya na itong mga makadamage sa ato ang lungs. Unya, kapusgon na ito ang itong immune system. Pinaagi sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ayaw paabuta mga kapawartan nga madaot ang imong baga. Gamit nyo sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, ha? Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma magingon kaninyo, lawas mo lawang bahandi sa tanan. Atong abingat pinagis paggamit sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.

0: Ating araw mga kaklijel, naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan, isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kakape. Andito na naman itong ating programa na hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Sana po yung nakapag-kape na po tayo ng ating Clay Gel Coffee.
0: Ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kakape. Andito na naman itong ating programa na hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Sana po yung nakapag-kape na po.

0: Tulan, gabay sa kalusugan.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kakape. Andito na naman itong ating programa na hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Sana po yung nakapag-kape na po tayo ng ating Clay's Angel Coffee Mix dahil ang at makapag-trigger ulit ng pag-spike, ng sugar spike, ano, ay makapagkakape na itong ating kape. Kasi itong ating kape, mga kaibigan, ay natural ang pagpapatamis nito dahil po ito sa stevia. Kaya napakaganda at napakainam ng uri ng kaping ito. Kaya kung sakasakaling kayo po, mga kaibigan, meron pa pong mga iniindang karamdaman dyan, tandaan po ninyo na meron na po tayong kaping kasangga sa mas magandang kalusugan, hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ito po yung Clay Gel Coffee Mix. Tandaan lamang po ang pangalan dahil ito po ay nakakatulong talaga sa ating kalusugan. At alam nyo po ba, mga kaibigan, ito rin po ay nakakatulong sa ating brain health. Opo, totoo po yan, mga kaibigan. Yung pong ating mga utak, nangangailangan din po ng tulong, ano ho? Kasi po, isa po ito sa mga pinaka nagagamit nating parte ng ating katawan. Lalong-lalo na po sa pag-iisip, paggawa, ano ho? Pagkilos. Kaya kinakailangan natin, mga kaibigan, ang sustansya rin sa ating mga brains at kinakailangan natin ng pagtulong. At alam nyo po ba, mga kaibigan, itong chia seeds, napatunayan na pagkain pala ito ng ating mga utak. Sa pamamagitan po ng ating Clay's Angel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, actually binibigyan natin ng pagkain itong ating mga utak. Kaya napakaganda at meron talaga itong tulong, ano, sa ating katawan. Kaya kung kayo po, mga kaibigan, may pagkakahilig sa pagkape, sa magkape, ano, alam niyo po ba, mga kaibigan, narito na ang napakasarap na kape na gawa ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, itong ating Clay's Angel Coffee Mix, kung saan po ang ating katawan ay maaaring matulungan, ano, sa pamamagitan po yan ng mas natural na paraan. At ang maganda nito, mga kaibigan, wala po tayong problema kung always po tayong nagkakape, ano. Kung kayo po ay mahilig magkape, usually nakapagkakape ng 3 to 4 times a day, wala pong problema ito dahil ito po ay purong herbal. Wala po itong side effects, walang overdose. At maganda nito, mga kaibigan, ang ibinipe, ang
0: nagtatamang makabulo. Kusugan. Nawa.

0: lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, Axe.
1: Handumanan sa akong

0: 90.1 Nola Ding Infinite Radio Butuan City. Hello, maayong hapon. Kumustag, maayong pagpaminaw Butuan City, Agusan del Norte. Kumusta mong tanan? Alauna, 19 na nga to oras. Katuwa pa magkapaniud to karong mga orasa. Isa pa inyong gihulat. Mapas mo na mo. Masig ng luod mo deha. Magunay kapasmuhan ninyo yung pagkaluuran. May pagpaminaw! Agusan del Sur! Nungladik Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Salamat din yung tanan. Kaya itong mga palangga diha karon nga nagpaabot sa atong programa. May pagpaminaw, Bayugan City, Prosperidad. Yes, may Bunawan, Rosario, uban pa mga lungsod, sakop sa probensya sa Agusan. Salamat kaayo sa inyong walay puas nga pagsuporta sa atong programang handumanan sa kagahapon. Hinaot ko na kamuska piska ispang lawas karon. Adlong Martes mga palangga, niubos ang diesel, nitaas jutay ang gasolina. Karon ang effective sa rollback sa krudo. Hintaas mo dahil po ang gasolina ato. Ang krudo mi ubos o ang murag ang kerosene. Hello sub sa ato mga palangga diha karon. Madungog na ba ta? Mga taga Valencia, Bukidnon, 91.3 Nungleding Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Mayong adlaw nga Martes kaninyong tanan. May pag kuri-kuri while nga naminaw sa handumanan sa kagahapon. Make sure ha nga nakapaniud to na mo diha. Ay pasagding yung kaugalingon. Palagwa na nag-amping ninyo. Kay katapusan mo amping sa kaugalingon kita na malang yun. Bahalagwa na ipakialam si Mr. si Mrs. Ano na lang ampingan, solo-solo na yung atong kaugalingon na palangga. Hello mga taga-maramag Bukidnon, mga taga-malay-malay sa team. Magatangi may gala ha, ang atong pagpanghatag na sa tag 5,000 pesos. Hapit na raba, karong tungas buwan may gala. Katubang priority to nato nga, katubitong ni-purchase atong anniversary sale nato atol sa celebration sa first anniversary sa Nungleding Radio Iligan. Dito una ta magbunot para sa 5,000 pesos, ha? O niya sunod, kinatibukan na sa mga palangga. Basta tag 5,000. Itong mga naka-visit sa itong mga clay jewel store, sa itong mga sibian, atul sa itong anniversary sale, last May 7, 2026. Mote akong bunuton, priority to sila, nga bunuto na ito. Kung ako niyong pangalan ang mabunot, automatic mga palangga, ang 5,000 pesos unya tulok kabuok ang magkakuha ni Hana. Hello mga taga-Iligan sa T104.1 Nungleding Radio Iligan. Hello mga Iliganon sa mga kabaranggayan nga sakop sa Iligan 44 barangays. Unya ngadto na pitas may Misamis Oriental. At mga tigpaminaw riha unya at mga bahin sa may Misamis Occidental. Hello ninyong tanan. Unya ayaw kalimot ha. Madungog sa Tangeron. Connected ta sa 97.9 Nula ng Radio Aurora Zamboanga del Sur. Hello mga taga Lanao del Norte. Especially di has kapatagan Lanao del Norte. Ang atong outlet diha, Butika Plus Nungleding Product. Pwede mo mangumpra diha, dinaghan nga mga Nungleding Product. Pwede mo mudritso sa Butika Plus. Makapalit sa bubang tambal, branded, generic, uban pang inyong gikinahanglan, medical supplies. Pwede mo mo-visit sa atong butika. Butika Plus Nungleding Product, naana ang atong mga produkto sa mga palangga. Wala nga, wala ka na'y atuon pa sa uban kay kumpleto na diha. Unya discounted syempre authorized dealers at mga certified users sa ato mga pinalangga mga seniors. Visit mo sa Butika Plus ng leading product located at Puruk Nuoybe, Poblacion Kabatagan, Llano del Norte, at Bangsa Starlight Commercial. Ingon man! Connected to sa 90.3 nung lading radio Pagadian sa ti. Kumusta man mga taga Pagadian karon, mga taga Zamboanga del Sur. Hello mga friendship, mga kapamilya, kapuso na to diha karon. Kumusta man ang inyong adlaw nga Martes? Ang mga taga Pagadian, mga palangga, di na maglisod yun. Kung mag-umpra mo, dinaghan sa itong mga products, kay mapalit na sa atong Clay Gel Store. Natay Clay Gel Store sa Pagadian City. At wala pa magkadumdum, nahimutang diha sa may Cirilli Street, San Francisco, Pagadian City. Ubos na sa PDC Diagnostic Center tapad sa Rural Bank, Pagadian City. Clay Gel Store, nung lating spread. Hello, sub sa tanang mga taga North Cotabato, especially sa dakben sa Kidapawan, 107.9 Kidapawan City, nung lading radio. Madungog tanihan karon. Hello, mga taga makilala, mga taga Kidapawan City, kumusta man mo? Ngun man, diha sa Matalam, uban pa mga lugar diha sa may Cotabato province na maabot sa 107.9 nung lading radio Kidapawan. Laos na sa 99.1 nung lading radio, Digo City. Mga Digo Sinios, kumusta? Kumusta man mo diha? Tinaw ba nga itong signal diha, Edwin? Kumusta man mga taga Digos, mga taga Davao del Sur? Daghanta mga tingpaminaw yun diha. Daghanta mga listeners diha, mga palangga sa may Digo City. Salamat ninyo ha, sa inyong suporta kanunay sa itong program. Handumanan sa kagahapon. Ingon man sa ito mga partner FM station, mga Infinite Radio Tandag City, Infinite Radio Panabo City, Infinite Radio Sugbong Kugon, Misamis Oriental, Infinite Radio Surigao City 93.3. Hello mga listeners sa Infinite Radio Surigao, o sa Infinite Radio Claver Surigao del Norte. Ingon man sa mga Light FM, connected ta Light FM Bukidnon ug Panabo. O sa Radio de Turbo, mga palangga, diha sa Ibawi, Bukidnon. Ingon man, please like and share sa atong Facebook Live. Paki-share, paki-like. Hello sa tanang mga nag-view karon. Hello to Ma'am, Your Design. Pa-shoutout doll from Hinguog City, Misamis Oriental. Pag-usab ni Ma'am Milona Rico Dasco. Hello nung lading maing hapon diha sa tanang listeners. Ma'am Lynn Teres Anito, hello po, pa-shoutout. Ma'am Lizelle Diaz, maing hapon nung lading. Ma'am Estrelita Parides, hello, shoutout lang ko sa among SZ. SZ. Among Barangay Princesa, sa among Happy Fiesta, watching live from Princess Baruy. Gani Ma'am Estrelita Parides. Standby ang tanan! Laing episode sa atong handumanan, sa atong handumanan sa akong kagahapon program. Then lalaki na sab ang atong sender karon. Unsa kahaabaong sugilanon, ipadangat din sa atong program. Plaster muntanan, pakusgi ang inyo mga radio, katong mga nagpaminaw na to karon sa cellphone. Butangig speaker, mga palangga, aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw. Laing episode, laing sender nga puno sa pagtulunan ang inyong mabati din hilamang sa atong programang handumanan sa ako kagahapon. O syempre, mo hatag tagpagtagad bilang kabaga minuto sa atong mga produkto. Standby!
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong atod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Basta ba ang sama ay yung panglawas pa?
1: Power 10.
0: Power 10.
1: Probio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds. Maayo kini alang sa atong heart. Makaprevent sa diabetes. Makaregulate sa blood pressure. Makatabang pakinis sa atong atay o kidneys. Plus, makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Purong herbal. All natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis ni ini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka-partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad. Langsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon. Pagpugong sa kakapoy. Mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na mo. Jassy Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Noong Lading Radio. Ug sa tanang mga butika.
8: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac eye drops. Ang Vescomac eye drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

Sa pag-usabay yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kutub sa buton sa tong sibya, handumanan sa kagahapon. O sa kinikalive drama sa kahanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanibog ka na ako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. E di yung ubos nga higala, nung lading makikuban ka ninyo. Sa kalalaki ng atong sender at ning siren karon taon-taon, apag sa dili pa, mag-Power 10 Probio Capsule. Aron piskay, kondisyon ng atong lawas. Tungod lagi kay lawas mo ilabong bahandi labaw sa tanan. Magunsang imong kwarta, magunsang imong napundar kung nagsakit ka na. Mas maayong managang tadaan. Power 10 Probio Capsule. Doon ay 10 powerful ingredients na powerful kaayo. Mutabang sa pag-alim sa itong mga balatian. Mupakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. I-repair ang mga na-damage ng mga selula niini. Doon ay probiotics, mangosteen, green barley, guabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. O niya, rich in vitamin C pag yun. Munang ayaw mong kalimot mga palangga. Power 10 Probi Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukhaon. Ano ka nindot manggun niya? Makatabang yun. Kaya dito mag-blotted kanunay niya, mag-constipated ayon. Problema kayo na siya. Labi na kung daghantag.

trabaho kita ang giasahan. Wala gitas maayong mood niya na mo nang mas maayong mag-maintain ta magkatabang man sa atong digestion, magkatabang ni kung dili normal ang atong pagpagawa sa hugaw, ingon man. Ano kanindot sa Power 10 Probiotic Capsule? Gumikan sa mga sangkap niya mga palangga. Kanang mangustindaan, spirulina, hindi siya basta-basta. Spirulina, superfood, guna siya mga palangga. Maunang makatabang siya kung doon natin gibati diabetes, katong high blood, matabang sa pag-normalize sa atong sugar levels, sa atong blood pressure. Ngunit man, katong doon ay mga tumor cysts, bukol-bukol sa lawas. Power 10 Probiotic Capsule. Naanani sa mga butika ha, parmasya sa inyong mga lugar. Tapos daghan ng mga testimony ng padangat sa itong program tungod sa kaipiktibo nini nga kapsula. Mutabang mga palangga sa pagpakondisyon sa tanang organ sa itong lawas, ang atong colon, hinluan, ang atong kidney, pakondisyon ng atong atay, o haon ang mga barabaras itong kaugatan. O nakarindot niya kahit asis yung antioxidant sa imong pag-maintain nini. Dili kadali matigulang. Mapugngan ang dali nga pagkatigulang sa Power 10 Probiotic Capsule. Palitan na ani sa mga butika, sa atong mga stores, ingon man available sa Shopee, sa TikTok, o gamismo sa atong online store www.claygel.store. Aron nga magka-purchase mo, kay doon ay minimum purchase din ha, aron map free shipping mo mga palangga. Kauban ang atong gibansagang pinakalaming kape, mulingi ka pa ba sa lain? Kung imong matilawan ang atong pinakalaming kape, Claygel Coffee Mix, inigtilaw ni mo, magkaingon ka dayon, pagkalaming mga pe. Gamit ang Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Yes, mga palangga, lami kaayo. Healthy coffee pag yun. Kanang malunggay, chia seeds nga naaniya, gawas pa doon ay daghang mga nagkapaudirize sama sa green tea, turmeric, enolin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng. Itibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Nindot kaayo i-maintain yun. Lami o niya magkaayo. Maligingon mga palangga, sa kalami niya, natagbaw ka na naayo pagid ka. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Mo na mag-coffee na ta. Gamit ang Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ilubanan sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Di magkatulog. Kapoy ang lawas. Dali ra mo surrender sa trabaho. Dali ra magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc. Sa imong pag-inom nini mga palangga, nindot nga tulog, lawas nga basog. Yes! Kaya itong tulog nga inigmatan na imong buntag na, nindot imong paminsar, imong mood. Unya, magkadesisyon kay insakto. Plus, dili-dali mo bigay ang imong lawas. Mas makalahutay ka. Ingon man usab, dili ka dali hilantan ubhon. Kining jassy dako, kining kahimuan ni mo. Unya, affordable ra kaayo ni. Mo nang sulayin ninyo mga palangga na kuskanginan. Naamang gihapon ni sa atong online store, nagihapon ni sa mga butika, Jassy Vitamin C, kung pambitamina lang, igo na kay alang ni mo kini Jassy. Pero kung doon na kanay balatian sa lawas, abagi na gids Power 10 Probiotic Capsule, mag-coffee ka, gamit ang Claygel Coffee Mix. Safe na safe. Kung kay ang gigamit nga pagpatamis niya, stevia. Ako gihapon kahimuan siya tong lawas. Kauban ng nungladeng essential oil, humot nga haplas, super ka-epektibo. Inighaplas ni mo, marilive ang mga panakit-sakit sa imong lawas, pamaol, pamuypoy, ingon man. Magkatabang ang nungladeng essential oil sa mga samad, nuka, mga skin diseases, skin allergies. Haplas ilang! Nungladeng essential oil, o niya ang partner niya, nungladeng turmeric balm, nungladeng relaxing oil. Maayo kay na alang niya itong mga kabuhiunon. Magpanlipong! Idhid ka lang gamay, anak mga palangga, walang kalipong, kabuhi, marilax pang imong pamati. Ingon man ang Claygel Papaya Soap, katong dunay mga bugas-bugas na naong ha. Claygel Papaya with collagen and milk 10 times power whitening.
Walang bugas-bugas na lumtom alap-up, magkapahamis, magkapakinis. Kutis artista, kutis porsilana, pagkanindot na ining sabuna mga palangga. Kaputi nga mo bagay ni mo. Gabloming ka kanon ilang taon, bisag buntag ka pang manabod pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Hazel Papaya. O niya nani si Illusion. O nang pwede nagkikaayo mo. Pagwapa mga palangga, pinaagi sa clay gel set na to. Na naman ni clay gel birthing lotion, niya humot pag yun kaayo. Niya mo protektar sa atong skin, batok sa init sa adlaw. Humot ka na clay gel birthing lotion. Human ka manabunan ni. Gamit ka dayon sa clay gel birthing lotion. O gunya ay kalimtin ninyo. Katong mga nagluha-luha ng mata, sintutok sa gadget, di malikayan, abugs kadalanan, pollution sa palibot, sobrang init. Di ta magpawala sa Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ipatulo niyo mga palangga, nindot ang kondisyon sa inyong mata, komportable ang inyong pananaw o mapugnan, maproteksyonan. Dabi na ni atong hanap-hanap ng pananaw. At ang ngampingan atong mata, ang pinaka-importante ni mga palangga. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Kauban ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate ang inyo magkabataan. Dali kayang ilang pagtubo, mga palangga. Dali mo taas si baby, healthy, dili sakitin. O niya, dali kay kasabot sa klase. Brain enhancer ang Gromate para sa inyong mga kids. 1 to 12 years old. Bright, taas, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby, dili sakitin. Gamitin ninyo ang gamitan niyo ang Gromate para sa iyong magkabataan. Kompletong vitamina ang ilang gikinahanglan. Pinaagis Gromate ilang maangkon kana, ha? Atong hatagan og bagdagan sugilanon sa usa ka lalaki. Atong sayron abaog sugilanon aron sa ingon ni anak mga palangga makar hatag og pagtulunan sa ato nga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ibabaw nining kalibutan. Lalaki atong siren ko taga-asa. Atong pinag-comot nga perfume ay kalimti, carry perfume na i-spray hangtod 24 oras magpabili ng comot sa inyong mga sinina.

0: Oh, Long, Alden, huwag ka pa ulit matog.
1: Yara ko matog, lo. O, pugi ba, tigdo ka?
0: O, sa'y tabuwa. Nag-inom-inom ka magog ikaw, ra.
1: Laay. Usa pa. Gusto ko nga, makatulog ko na yun.
0: Usa na masabla na si mong utok, ha? Basing magmaoy ka na sa...
1: Absensya na, lo. Di na masubli pa ang nahitabo itong nakalabang simana.
0: Mas maayo, dapat din na mahitabo. Kaya gitugkan kung kabuhi di mo. Busa na sabra, ha? Hangtod gihapon ka ron. Di mawasi mong utok, ha? May pauli na yung mga mahal din eh.
1: Siyempre naman. Kaingon ko sahay nga unfair. Maayo pa ang pamilya niya ikadwa. Mugaway pa. Nasuportaran niya maayo. Ang iyong mga anak, sila ang babae. Samtang si mama, pinakasla niya. Wala siya nagsuporta na mo, lo. Bong, hindi ko masabdan. Gusto kong tulisukon siya. Gusto ko nga, sukbatan siya. Nanigihimo ni namo.
0: Ay, sige, inom na. Sige, nagtuog na dito. Masabdan na ni Muntanan.
1: Lisod, lo. Lisod, sabton. Lambot. Nganong kami pa man. Buutan man si mama. Teo mo na. Gamay pa ko. Nagtrabaho na si mama. Kaya wala siya, nagsuporta. Pero tuwa sa sila yung babae. Tuwang tanang suporta niya.
0: Sige, sige na. Tuwag na dito. Dito mag-discuss ka rin kay gabiin na. Ito na bilakaw na akong apo. Ay, nakita pang punay ni siyang amahan. Imbis na wala ta siyang una-una ang nahitabo nila. Ambot pa ito iyang amahang pating magkaayo. Akong ipuso ni mga butilya din is gawas. Ay, kalos na pa may taon is doon Aldrin, oy. Makatun nga. Kabaw na mo adjust kinabuhi ba?

0: 社会だ。
1: うん、バレ。お、アルドレッ。
2: あ、リン。ne oli kerin isto ha?
1: Kumusta ka na? Nag-drive ka na nag-motor?
2: Yes. Wala lingaw.
1: Awa ka mo humay iskala? Luuya po't ni mo oy. Ang atumang classmates oy na? Wa na? Toa na sa abroad. Ang uban, may nagtrabaho. Ako, may nasag akong trabaho sa Cebu. Abi ko magdahuman ka na.
2: Dagag mga problema.
1: Dagag mga problema? Sayang! Sige na hinuon. Ihatid ko.
2: Okay lang ni mo. Karaan rabining motor ang akong gidriban.
1: Okay lang, oy. Ihatid ka sa amambay.
2: Sige.
1: Sige na. Paandari na. Masakay na ko, okay?
2: Sige. Panggunit ha.

0: Sulit?
1: Takut kau ni, 500. Aku lang suklian.
0: Dia ni lelaki nak.
1: Selamat, Aline.
0: What's up, Ian? Abi mo? Matok ano lang kining mo? Asakas mga crush na ko sa oin sa high school.
1: Oh, ako ba?
0: Yes, pero... Sayang lang. Wala ka maka-eskwela.
1: Oh, Lin.
0: Yes, tinuod na. Importante man gid nga. Dunati mo human. Mag-unsa man ang gwapo. Tapos, uli grado. Useless lagi hapon. Parehin mo, oh. Ako pa nimo, no? Maskwela ka?
1: Oh.
0: Sige na. Atin ako. Thank you sa paghatod.
1: May pa sila. May nab mga trabaho. Nakahuman nag-eskwela. Lainas kong dibate. May ilang ganit kay. Iduhulan ko 500 pesos. Dili di dapat nga. Padala ko sa mga problema sa palibot. Basta. Kuha na ko ni Stubil. Papauli ko. Iuli na ko ni sa akong amigo ni motor. Balik sa nga.

0: Tarang yang awal dia, bay.
1: Sayang ke kami, kundi ko puntang pa ni mo. Tidak ka masayro?
0: Undang sa siguro ko po masayro. Nagkita mi sa akong classmates ako sa high school.
1: Dayon, kinsa god, kisa ato?
0: Si Marlene.
1: Uy, katong ibog kayo sa una?
0: Yes, mi sulti siya. Usap ko na nagustuhan niya. Pero sayang lang ko na. Wala ko'y grado. Wala ko ni padayon ng eskwela. Nag-drive ng motor.
1: Dayon, diskali sa buka?
0: Sakto siya, bay. Dapat wala na ko magpadala sa mga kay ubos. Dapat naningkamot kong ako, ah.
1: Ayun, si desisyon mo, si muodi di mo.
0: Dili ko may mong, ah. Mulampos kung magpabilin lang ko din, eh. I mean, wala'y mahitabos ang kinabuhi. Kung di nilang ko magtambay.
1: Uy, pati pasabot niyo mong biyaan ko ni muli. Bubiya ka din sa itong tabayanan? Pati tao na sa itong tabayanan na niya?
0: Mangita ko trabaho or muiskwela ko. Basta, himuuna ko na. Para sa kong kagulingon.
1: Oh. Altrin.
0: Sige. Daya ka na.
1: Uy, magtaag kayo na tanin eh.
0: Anin lang ko ba eh. Sunod na lang.
1: Parang tininood na gito eh. Hindi aram discourage na tao eh. Ambot. Bulahuta eh. Maka na yung plano. Ako na yung puso ng yawis mo to.

0: salan, naghipos ka si Bubaga. Sige na, gisunod ni Bugbag.
1: Ngita ko katrabahoan, lo. Na pwede kong iskwela.
0: Oh, butrabaho rin mo iskwela.
1: Walay suporta. Nang mabutsa ko, ah. Huwag ko asahan. Maluisap ko ni Mama. Dapat dili ko magpabugat niya.
0: Oh. Kuya, asa ka mga itatrabaho?
1: Basta. Ako rin bahala. Kaya ko na akong kagulingon.
0: Oy, oy. Ayaw pag dali-dali sa mga desisyon. Basin ba yaw niya? Urkuyo kagihapon sa mga barkada. Ha?
1: Ay ko malakalo. Pohon. Malampos ako. Pohon. Mahimong proud sila na ako. Karon, dili pa ko kaya nilang ang kunon. Iksoon, anak. Tungkol kayo ako'y napakita ang ito nila.
0: Oh, Aldrin.
1: Sige.
0: Oy, oy! May baon ka na?
1: Uri bala lo.
0: Tinoon na yun ay. Nasa buka tumuhan to? O, dami kwarta itong mata ah. Ay, sao apiki mo gudpon. Looy po mata ah. Gisalikway samahan. Tungod sa mga istorya. Isyo nga di sa tinoon nga anak samahan. Maugibiyaan. Ay, ako matuos gawas. Basig na apa.

Nuluding igo-igo rin ang kwarta na kunda. Ito sa Cagayan, dito ko may diritso. Nangita ko katrabahoan. Nag-apply ko og security guard pero wa ko ilisensya. Maayo na lang gani kay dunay mga negosyante nga siguro nag-save sila. Hindi kayo silang kagasto. Ipabantay ko nila guard nga wala ilisensya. Matagabi inong lani. Nagbantay ko sa mga daghanto kong gibantayan basta na usag ka compound. O gihangyo ko nga, pwede ba kong maka-eskwela? Kitibok gabi imang kong magbantay. Pagka-adlaw, mo-eskwela. O gunya.

0: dong? Ikaw na yung nagbantay din, dong?
1: Oo, ante. Ako. Bali, ako may reliwo karon. Taman ko buntag.
0: Uy, kabata po rin ni ma? Wala kay pusi nagbantay din, eh?
1: Wala mo kay lisensya, God. Ante.
0: Ay, grabing tihikag ng atong amo, ay. Mangita mo, security guard ng wala lisensya o di kabay si Jinse? Munang, sa may imong armas, kanang imong pusil ni ma? Nga di mo buto?
1: Oh, ante.
0: Ay, pagkaun-una din niya. Oh, nasulduan ka na?
1: Oh, ante. Oh, og mapuhon. Mag-introl ko. Mo padayon ko sa eskwela sa high school.
0: Ay, may eskwela ka? Dayon, di ka na makatuog. Bisag usang oras?
1: Kaya haon rin ako, ante. Kaya siguro ni.
0: Ay, kawaryor ganyan mo da. Ay, asam din mo ginikanan di ay.
1: Wala si mama. Wala na po kay papa.
0: Namatay na si papa ni ma?
1: Giibiyaan mi. Nailang pamilya.
0: Ay, luuyas di ay. Ah, sige, sige. Ingon alin nilang daw. Na, masab ko'y balay din na oh. Nasab si uncle ni mo din na. Pwede mo tagpilaw lang ka. Total, adlawan naman si sir. Basta siguraduan lang yun na nakalak ng gate, ha?
1: Ah, sige, ante. Salamat sa pagsabot. Salamat sa imong pagtabang na ako.
0: Ay, huwag problemang tinabangay lang ko tatini, ay. Kinahangal lang bigay pahuway ng tao. Total, dagko makinang paril din, eh.
1: Salamat. Salamat, ante. Hindi na kumalimtan ng inyong tabang na ako.
0: Ingon lang ako si sir niya. Nga, wala kay problema din eh.
1: Sige.
0: Dahil ugmapon, pananghid ha? Kung mo lakaw ka na, kay mo puli din sa angkol ni mo.

Nauladin, grabe kapait. Dili-dali ang agian kung gusto kang mulampos sa mong kinabuhi. Sakripisyo, kinahanglan, pailob, pasensya. Kinahanglan patuluan pa ng magsingot, luha. Nauladin, wala kikilaing gidang pa na tutungara. Pag-ampura, gud. Pag-ampura, saligan. Akong among insik, stricto kayo. Pero, wala sa punyo babagi nga ang eskwela. Basta yung gingon. Basta dili lang ko nung maapiktahan ang akong trabaho. Gabantay dito sa ilaha. Bisan man tuod nung lading, nga guard ko, gawin lisensya. Pero, ako na lagi una-una, ha? Importante nga gidawat ko nila, gisaligan ko. Huwag mapasalamaton ko na mga maayong kasing-kasing sa kumpalibot. Una na, itong caretaker sa maong compound. Kitabangan ko nila. Makatagpilaw ko. Tulog at sapat ka oras, sakto na gid kayo. Ngamato ko na yun sa eskulahan. Nung lading ng ligid at mga buwan, Tudman, nakahuman ko sa junior high school, hatod senior high school. Padayon lang gid gihapon. Nagdugay pa ko. Hangtod nga, nakakuha ko lisensya. Gikuhaan ko lisensya sa akong amo. Sa agency, aron doon na ko'y license. Oh, kaingon ko nga legit naging kong security guard na totoong oras.

Liganag yung mga tao nga. Kaya nga, ubos kik nilang tawansim ko galingon. Wala ikik ko yung amigo din eh. Pero napuyuban yung mga buutan. Gusto, si... Kato nang classmate ako sa English. Siguro arang-arangan ni sila. Mayo kahimtang. Mayo makay panamit. Sexy pagit. Siguro, swerte kayo ang lalaki nga may mong higugman niya. Igunay ko silang to. Gikuha ang iyong bag? Tempa! Gusto! Ako tagbuol! Ako na ganun!

0: Miss.
1: Akong bag.
0: Akong gi. Gukul yung stature. Og, may nilang na tala na ko yung bag, buhian rasab niya.
1: Salamat. Ano si pangalan ni mo?
0: Classmate, ma'am.
1: Wala ko makabantay ni mo. Wait.
0: Yun na, ma'am. Igo na nga. Naulay mong bago sa sunod. Pagbantay niya. Takan kay mga... daotang tao sa palibot. Mapahimus lanon sa kay gayunan.
1: No, dili pwedeng utangon na. Dawata.
0: Yun na, ma'am.
1: Sige na. Dawate na. Parang ni mo. Ansa'y pangalan ni mo?
0: Aldred, ma'am.
1: Okay. Kaila ka na nako?
0: Yes. Irish?
1: Irish. Friend na ta, ha? Asa ka nagpuyo? Taga-Cagayan ka ba?
0: Dili, ma'am. Mali, nagtrabaho ko tapos nag-eskwela.
1: Mao ba? Ano'y work ni mo?
0: Security guard, ma'am.
1: Wow, tapos? Ang schedule ni mo sa trabaho?
0: Matagabi mag-guard ko. Tapos adlawan, nako din sa eskwelahan.
1: Oh, wow, makabilib ka. Wait, akong punan.
0: Ayun na, ma'am. Sakto na to. Sakto na, ma'am. Dili ganin ako ni Duwaton. Dili ko gusto nga. Imong isipon nga nagpabayad ko sa game mo. Gusto lang kumatabang ni mo.
1: Sige. Thank you, kaayo. Og. Salamat. Diya ka na. Amping ka na, nay.
0: Milakaw na siya. Oh, yung mura ko mahilis na. Artistahin ka na. Mahalaga nga. Importante nga. Nagkapakita ko gilas niya. Ambot lang ko puga kon. Wala tubuhi itong baga tong snatcher. Gupahagin ba yan ay? Irish. Basta, uy, klase nung day. Magdali ko. Magkaapas pa ko karan.

0: Oh, non fa problema.
1: Sir, mag advance ta ko na kimni mo gamay. Na koy project nga kinahanglan paliton.
0: Bila, kinahanglan imo si E. Dili, labaw sa imo sulyo ah.
1: Oh, sige sir, wala problema. Bisag 3,000 lang sir.
0: Sige, pero ah, ribayan ako nimo. Dili ko gusto tulok-tulok ka sa imo duty ha.
1: Yes, sir.
0: Hey, what's ka ni? Kita ko nga tulog-tulog ka sa imo trabaho. Kita ko lain, guard. Noon, wala problema. Wala bisan unsa. Wala ikawat din sa compound. So, huwag pasabot. Ni trabaho ka, imo trabaho. Security guard din sa ato. Nayang matangan.
1: Yes, sir.
0: Sige, huwag kawas to si Nancy. Ako, sekretary. Kung asin do?
1: Pasi nakabantay sa magtulog-tulog ko. Pero, minanok rin sa kuntog. Di na kinima. Kung nagkaputa nga niya kong aibag. Huwag iklaron to. Ay.
2: Ay, Doc! Naa ka mong gudi ay. Huwag ka man ato sikla niya?
1: Ah, nag-CE ko ante. Naikinanglan palitunon nga mga nalagi project.
2: Ah, mo ba? Then, nagpa-CE si sir? Nalabihang ti karpa na ah. Ti awo na ima, ultimong pagkaon na lugaw lang. Kay, nag-budget ko na.
1: Mo ba, ante?
2: Oh, may kikipa-CE ka. Ing nalagwa ka pa-CE ha. Kinaabay tigong-tigong sa angkulin mo dito. Bukon ang putong alkansya unya kung kinanglan ima.
1: Okay, rente, wala problema. Magpasiiman sab sila.
2: Nanal, sige. Ah, diya ka na. Kinapag katrabaho din eh.
1: May gani na silang ante. Magkatabang rin kayo. Ako lang ito paabuto din ang 3,000. Okay, akong i-budget. Oh.

0: Excuse me.
1: Oh, Ma'am, Irish?
0: Ganyara ko nangita ni mo. Makikita amagat si Papa ni mo.
1: Oh, kay... Konsidente tuyo, Ma'am.
0: Wala, gisulti lang ako nga. Ikaw may... Nag... Kuha sa akong bag. Katong gisnatch. Ikaw may nigukod sa snatcher. O, mayroon siya makikita ako na siya ni mo.
1: Ah.
0: Basta itabangan ka niya. Gisulti manggod na ako nga. Luoy kasi mong trabaho. Miss Carla ka pa.
1: Sure ka, Ma'am?
0: Yes. Naa si Papa dito sa gawas. Dali na.
1: Oh. Sige.

0: Unsig ingon ni Papa.
1: Kuhaon ko niya nga. Gadget na siya. Inyong tindahan.
0: Dayon.
1: Lilipog ko magkabiyas akong amo. Dugay na mo ko sa ila. Bisag medyo... Doon ay mga... Mulo sa ginagmay. Pero hindi ko pwede magkabiya.
0: Ingon ay nakakaloyal?
1: Yes. Loyal ko ni Sir. O... Na... Adan na sabukos palibot.
0: Sige, ikaw. Basta, nag-offer na si Papa ni mo.
1: Mama Rish. Thank you, ha.
0: Wala problema. Ingon ani na lang. Inikaw man yung mag-eskwela. I-contact lang ko. Makatabang ko ni mo. Alam ba katrabaho ka? Ang insakto.
1: Thank you, ma'am.
0: You're welcome. Nag-imo kag maayo na ako. Maanang gusto ko mabalos ni mo.
1: Sige, ma'am. Salamat kayo. Magpaabot ko niya, ano niya.

Nung lading, sa akong pagpadayon sa akong pag-eskwala, nakahuman ko. Og lagi, bisan pa man sa matawag nga course nga igo-igo lang yun. Importante nga degree holder. Commerce ako na man. Og diha pagkahuman ako, emosyonal ko na itong oras papasok. An escort na ako. Katong caretaker dito sa mong compound. Siya o giyambana. Nung lading, naghila ko nga. Nagsuot sa tuga. Pero wala pa gihapon kong ipauli dito sa mga. Kanunay lang akong kontako ng kamusilingan. May kong padala ng kwarta para sa kong apuan. Moto nga, gikontak na yun ako si Ma'am Iris. Og tinuod, kitabangan ko niya.

0: Ah, excusez-moi, ma'am.
1: Oh. Ikaw, Aldred, Lingkod.
0: Salamat, ma'am.
1: Ganiha ka rin nagpaabot?
0: Oo, oh, ma'am, layo pa magod akong number.
1: Nag-ingon unta ka?
0: Ah, ulaw, sab.
1: Sige, sige. Pwede ka nang magsugod sa imong trabaho.
0: Oh, ma'am, tinawad?
1: Yes. Dili ka?
0: Oh, ma'am, nakinalan ko trabaho.
1: Pero, papiliun ti ka. Na may dagang katrabahoan din ni. Na ikaila si Papa. Nga mas taas ang rate ng to. Gusto ka?
0: Oh, para na ako, ma'am. Gusto ko medyo taas-taas ang rate. Siyempre. Wala siguro yung nangando yung taas. O siguro ay dili gusto nga taas ang rate, taas ang sweldo.
1: Maogani. Sayang sa kundi ni ti kaibutang. Bago pa man nagsugod ang among business, tawagan ako si Papa.
0: Ah, ma'am. Salamat ah. Utang na ko ni mo.
1: Ay, nakunauna ang utang, oy. Deserve ni mo ni. O kabayad na gig ni mo. Mo feedback ko dayon. Tawagan ko una si Papa. Excuse me na.

0: kinta din eh. Okay. One day yun ang day off. Oh, napay overtime. Mas makatigom-tigom pa yun ko din eh. Makatabang rin din itong kamaayo, kabuutan. Mukha akong kundaan. Hay akong balik sa kontrol.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permika healthy.
4: Jossie Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule.
5: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Ang Rudy, Power 10 Coffee Mix o katong Jassy. Matag buntag hapon kami ni Mrs. Ana nag-take ka ng tulo. Ang nindot good parison sila kaya nga naman nindot tayo sa katulog niya kung matrabaho po ay naman Miss Uma. Kanang maayo po kaya dito pati yun o kakapoy o makainom ta ka ng power tin. Makapower good pa sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
6: Sa mong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong nga produkto?
5: Ako yung maingon sa mga kapareyon ako, kababayan ako, ng mga ilunggo na suwayan ang yun ato. Dahil wala may kumos pagsulay kay gini siya herbal mong guni ikuha gini siya sa mga tanong na iyagi patulok sa Ginoo morning maayogod sa atong lawas kaya nga naman wala pa may doktor sa unang panahon herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan dahil karon nindot gini siya nga herbal kaya nga naman kining atong lawas ang Ginoo man po'y nagbuhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sa mas gin sa nagbuhay sa Dios morning ang Dios tanan ang naggagahom nini morning nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix.
4: Jossie Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw na protection.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permika healthy.
4: Jossie Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule.
7: Maria Tangayan. Taga Ginayuran, Balinsa City.
8: Unsa imong gigamit sa mga produkto ni Nung Lading?
7: Kaning Power Team Capsule of Justy, then Clay Gel Coffee Mix. Makalaksik mong gusto kong mas booster niya. Mawala man akong mga panakit sa kong lawas.
8: Mm-hmm. Dugay na ka naggamit din ni ma'am?
7: Kwan, taod-taod na sir. Magpangita mong ukupon mahotgan ko sir. Kung kaloy sa Ginoo sir, wala naman ang tamsit ko na
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix.
4: Jossie Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw na protection.
9: Power 10 True Bio Capsule.
10: Ko si Lolita Bellarmino, nagpuyo dire sa Poroptapol, Digo City. Salamat kaayo sa produkto ni Nung Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko, sakit sa kasing-kasing. Naapog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, masahay, arthritis pag yun, kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo mang kuwane sa Power 10, nilabi na, maayo kayo imno ng Power 10, o ang Jassy nga, vitamins, maayo yun nga, mugamit sila, kay makaayo yun sa itong mga gibat.
3: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Play Gel Coffee. At lauman o gabi, firmi ka healthy. Play Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among paninalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud na akong protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan na ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa loyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang ganon na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Ug makapataas pa. Growmate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
2: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
1: Haplus? Pero base normal ra na ang oil oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplus.
2: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan. Mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
1: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
2: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
1: Sige, so ayan ako pre. Ang iasa man ato ni mapalit.
2: Mapalit ni siya sa tanang Clayjell Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulay ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
4: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Vista Maca.

ako amigo ng nasunahan. Siyagid. Si GR kina... Wala siya makabantay na ako. Basta, ako at doon, mangumusta na naman sa ako ni... Nilulul ito sa mua. Basta,

0: Allah nak kuli boy. Tapi kumusta naman ka? Nauman lagi di eskwila rin eh.
1: Oh bay, kabantay ka itong daing lakaw na ko. Akong giingunin mo. Nadili ko balik sa itong lugar. Kundili ko makauman.
0: Tino, natinuod yung gusulti ba?
1: Ako na ko makabalik ito bay. Layo-layo sab. Ikan din eh. Layo ang niya. Among atong lugar. Dili sab dali-dali nga magkapauli ko.
0: Mubitaw, sa ito itong hangiyo sa lulo ni Mubitaw. Iman na itong ipadool din eh. Pangataal na ito ni Mub. Lugar din ni Dapitas, kagayan nga. Ano ba balhin to? Tiguang ano ba kayo? May ganit kinaan may makatanaw-tanaw.
1: Mapauli lagi ko karong sotsumana siguro. Amo na lang tong biyaan tong gamay balay niya dito sa Surigao. Harong balay naman lang may dinis may sa amin sa Oriental.
0: Oo ka ni. Total na anong ka nagtrabaho din eh. Uy, kibaw ka? Si Marlin ba? O classmate niyo ba? Nakamalis kagayaan ng trabaho. Nurse mo to.
1: Narinis kagayaan?
0: Oo. May pag-atuon to. Nakita mo gud me itong iuli siya kay namatay man itong irula. Kutaan ako sa trabaho. Nakas kagayaan?
1: Kung mao, kuyogi ko. Gusto kong makikita niya.

0: fred?
1: Lynn, ako. Merong yung nanay mo reaksyon.
0: Hindi ko makatuo. Naasap ka na trabaho din sa Cagayan?
1: Oh, hindi ko na human. Hindi na nasab ko may trabaho.
0: May kinakadumdum ka dun eh.
1: Kauban ako si JR. Tuwa sa ubos.
0: Mau ba? Nag-isarihanin mong good me? May hinuon nga. Maayo ka ng trabaho. Hindi pa dahin kag-eskwela? Aldred?
1: Hindi ko malimot itong nisakay ka na ako. Umiingon ka nga sayang. Kaingon ko nga. Nga nandili man ako testingan.
0: May hinuon. Happy ko nga. Nakakita ni mong nakahuman na. Tinuotong akong ingon. Aray ma-challenge ka. Sayang ukula kay mahuman. Mag-unsang kagwapo. Kandili makatiwas.
1: Tinuod.
0: Busy pagit kaayo ko karon. Mga inala ko sa imong number. Basim kan. Dalisad ka busy. I-invite na lang di ka.
1: Ah, sige. Ah, dara. Imong number, ibutang lang sa kong cellphone.

padung ni kog sarigaw. Makita na ming lolo. Di pa uli nasab ko na si mama. Magkita na minila. Tagmihon ko sila nga. Dito na muyo dola ko sa mga trabahoan. Excited ako makita sila. Inigbalik na mo. Invite ako si Marlene nga. Manihapon sa gawas. Excited ako. Excited ako makita nila.

0: nenek ke Samoa. Ngan dengan tahu. Dunia terpal sekawas.
1: Ma? Anna? Ma? Anak Aldred. May kami pa uli ka.
0: Ma? Usina adini. Kung dagang tao.
1: Kaniyang katlaon. Huwag na makaagwantas lolo ni mo.
0: Unsa?
1: Wala na si lolo ni mo, anak.
0: Pero ma, dagdaw pa ko nga makaubar ko si lulog. Dalawang taon na ako nito sa kong trabahoan. Kano wala pa rin makita ni lolo.
1: Wala makaagwantas yung ibati. Tiguang nasa si lolo ni mo.
0: Excited pa kayo nga isugilo niya tanan. Ang tanan nga, kitunlo niya na ako. Matang ako si lolo.

Nung lading wala naging makita sa mga buhang laki. Ano siya makagwanta? Sa langgay kaadlaw. Anta, migikan ko nga. Sayo-sayo pa. Na istorya ang takot na ako siya. Medyo gibasol ako kung kagalingo na tutungora. Pero wala na ko na himo pa. Wato si mama nila kung giagni nga. Dito na muyos mi sa amin sa oriental. Sugot sab siya. Lipaik ko nung lading. Sulot sa pila katuig. Nagkita ni Miss akong inahan.

Tidak aku minggu ni mama. Dia mak kita ni mikan nunai. Pero sayang lang. Kau nak makabot si Lolo. Tawag. Hello? Kinsa ni? Oh! Kunsa? Ako? Pero... Hello? Hello? Ipalong niya. Anak sa kong papa. Ha, brother na ko natawag. Na hospital.

0: lang? Wala ka lagi sa imong buot? Wala ka lang miis pagkaon?
1: Nagtawag ang akong gisuhon sa gawas.
0: Dayan?
1: Akong amahan na sa ospital. Ipatawag ko.
0: Dili ka lang ba muadto?
1: Ha? Muadto ko? Wala ko niya ila. Gisalikway ko niya. Bata pa lang ko. Wala ko makabatig pagmahal niya.
0: Pero, amahan gyapon ni Masiya.
1: Marlene. Dili ka magkaingon niya, na. Tungod kay wala ka sa akong side.
0: Pero bisan pag-unsaon. Kana ko na sa ospital. Gusto rin siguro makikistorya o mga ipasaylo. Di lang pa ni mo hatagin o chance?
1: Pwede bang dito mag-isgot na lang? Mga on lang ta.
0: Concern lang ko para ni mo. Wala ko may ibaw kung ikasakit ni mo. Pero pare na ako, mintras buhi pa imong amahan. Balag ang sinahimok ni mo. Ula ka ila or ansa, ula'y suporta. Pero dili ka maabot na ining kalibutan na kung wala siya.
1: Marlene.
0: Gusto ka mo pa uli? Kayo ganti ka? Sige na. Kayo kinalanginuan ko? Please?
1: Sige.
0: Thank you. Anong gabi eh? Magikanta dayan? Okay?

0: ikaw? Nasa Papa de Sujos. Yes, Rumo. Salamat kami ni ka.
1: Okay lang ba si Papa ni mo? Okay lang may makaduaw?
0: Yes, okay kayo. Okay. Dugay ni paabot si Papa. Nakasusod. Atul. Salamat. Wala man ta magkailan ay. Wala man ta magka-meet sa kumaigsuon.

0: 爸爸，爸，왜이렇게바보다나？
1: 아구만나。
2: Hello, Uncle. Na ina si Aldred. Kating mong ipaabot. Sige na, tingoki na. Tingoki ng imong amahan.
3: Kumusta?
1: Pwede na ko nga. Bubiya karong gabi una. Nakita ko na ikaw.Silo ako, anak. Kibaw ko. Nga nahiubos ka na ako. Tako ko pagkulang ni mo. Unta, madawat ko ni mo, anak.
3: Walang masayad. Inumiabot pa sa puntong, ha?Kalimtan mi nimo. Napot sa punto nga. Gibiyaan mi nimo. Wa mi may bawo sa rason. Pero walay tao siguro nga malipay. Kun buhato ni. Yes. Takukog kayo, boss.
1: Di ba wala yan, tanan? Inguni-ini. Alita mo. Pipiya ko. Ni mama ni mo. Tungod sa dakong rason.
3: Pero bisan nga maying suporta. Wala ka maghuna-huna na ako sa una.Na ako nagdako ni Lolo. Nga apiki po din taon kayo sa kinabuhi. Samtang ang imong pamilya. Imong gihatagan sa tanan. Yes, sakto kang trabaho. Kinaka sa barko. Makasuporta ka kung buot tunaw-naon. Kaibaho ka ba?Dito sa Cagayan, nag-security guard ko gabi eh. Nag-eskwela ko gadlawan. Hoy, suporta.
1: Anak, masilo ako.
3: Nauman na. Itabo na.
1: Please. Pasilo ako, anak.
2: Dawate ni lang imong amahin. Sige na.
1: Pwede ba? Dawaton ko ni mo, ha?
3: Sakto sila. Sa pag-unsay ng natan. Amahan ko gayapon ikaw.Pasaylo na tika pa.
1: Anak. Anak. Anak.

0: imong gibuhat na para sa imong papa. Emotional ko naglantaw ninyo. Wala namang good kay papa. Maunang gusto ko nga, dawato ni Masiya.
1: Salamat sa tungod ni mo. Na feel na ko. Dapat siya pa sa'yo doon.
0: Congratulations!
2: Tol! Tol!
1: Yes.
2: Si Papa. Wala na.

0: Hinakilak. Sakto nang nakita mo. Nga nagkakosmin do ha. Nga nailhan ka, nailhan ni mo siya. Nagkaistorihan na yung mo.
1: Sakit na lang ko na kuna-una. Pila lang ka oras nga. Nagkabati ko pagmahal sa saka. Saka amahan. Wala nasab ko'y papa. Tulog ka oras. Sana bati. Nindot, di ba? Magkabatulog sa kamahan.
0: Ay, nagpalapik hilag. Ang importante nga, napasaylan ni Masiya. O, happy na to siya karon. Kung asa man siya kibutang.

0: Naalala, tatinis ka kayin. Back to work na, Sab. Good luck, ha? Salamat nga. Gitagahan mo panahon. Agituohanin mo. Tanan akong sulti. Ang ping.
1: Ah, timpa mo na. Ay.
0: Ano sa mga sulti?
1: Ikaw, ang inyong dan. Mas katapos sa higayon. Nagpasaylo ay miss ako amahan. O ikaw, hinong dan. Nganong disakripisyon ako tanan. Ikaw nag-challenge ako, diba? Lin, di ko gusto mawala ka. Pareha, tawa na yung man. I love you, Lin.
0: Oo, ay na.
1: Kay Bogo, nagkukagrol sa kong kinabuhay. Pwede ba? Nga mapabilin ka na. Mahal na di ka. Kay Bao ko, maayo kang mahimong inahan sumabot at umanak.
0: Ang tinuod ko sa di kasawin niya pa. Gusto lang ko nga. Wala kay plano sa imong kinabuhi. Yes, oy. Nganong dili ko di kasugton.

Nulaling mo tong kinatibukan sa kong sugilanan. Na amin nalimuyo karon. Tinismis sa amin sa Oriental. Huwag na ako nagtrabaho mismo sa Cagayan de Oro City. Nulaling, doon ay mga butang na dili na tumasamtan. Labi na sa pamilya. Sahay, doon na tayo kasuko sa tong inan, sa tong umahan. Pero, sa lang kapunto akong ibilin, bisag kung sakit ako sa inang sa, dapat dili ta magbatunog kasuko nga to nila. Ang atong kinabuhi na ang utang na itong ato nila. Yes, doon ay kasipanan. Walay taong perfecto nining kalibutan na. Walay amahan, inahan nga perfect. Ang ato lang, hatagan na ito sila chance sa iluon na ito sila. Nung lading tulog ka oras sa ginako na bati ang pagmahal sa sakamahan. Nga hatod ka ron, dili o dili na kumay mo magkalimtan. Giisip na ko nga, katuntanan, mahimong pagkahatag na kong kaligon, mahimong kumpleto gyapon ng tanan. Bisan pa man, dugay na ang nahitabo. Nausay makaingon gyapon ko, ganaaragay papa, ako'y amahan, yan ihatag pagmahal sa koa. Bisa tulo lang ka oras. Nung lading tulo ka buka mong anak sa kong asawa. Nasab siya nag-duties Cagayan de Oro. Si Marlene. More power ni programa, inyong magtatampo. Altered.

0: Huwag itong magkapalaga ang sugilanon sa usag lalaki taga Misamis Oriental. Grabe, no? Tulog ka oras niya nga na-feel nga doon na siya amahan. 3 hours lang niya na bati ang pagmahal sa usag amahan. Kamo, hatod karon ka uban ni yung amahan, yung inahan. Munang pasalamati ang Ginoo niya na. Ayaw ninyo sukli ang inyong ginikanan. Ayaw nyo tubag-tubaga ang inyong inahan, inyong amahan. Pero bisan pa man, hindi kayo mapagtulunan nga makutlo na ito, no? Magiging mga kahiubos. Pero dili pwede nga ito nalang dumtan. Unya, ang nahimong partner niya, mo'y nahimong instrumento, aron mahimong, mahimong mabati niya, ang iyang mabati niya ang pagmahal sa usakamahan sa tulog ka oras, mga palangga. Kung teleserye pa ning maong sugilano niya, ang uluhan ini tulog ka oras. Pero ang importante nga, nakumpleto gihapon niyang pagkatao. Sampaman, gibiyaan sila lahat na itong istorya. Pero importante nga, napasaylo niya, niya naginaksanay sila mga palangga. Dahil mga ingunan na, no? Nabilag mga bililhon sa ilikinabuhi ba? Mangita ni mo, unya human ato, awa na yun. Mamatay na yun. Ito mga importanteng tao sa ilikinabuhi, pangitaon, ganoon nila, adiser sila mo, mumakaso na sa laing kalibutan. Ayaw kalimti ha! Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga peace kay basta nagka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Power 10 Pro Bio Capsule. O ang gibansagang pinakalaming kape, clay gel coffee mix with malungkay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Lami kayo ni mga palangga. Niya ang mga sangkap daan niya, daog ka ng daan. Yun ay 10 powerful ingredients nga dako kahimuan sa imong lawas. Magkatagbaw, good ka ang clay gel coffee mix mo ng mga pimo gamit ning maong kapi ha. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Jassy Vitamin C plus Zinc. Di magkatulog pa na sa gabion. Mag-Jassy na everyday. Nindot nga tulog, lawas ka baskog. Kanang inigmata ni mo kondisyon paminsar nga nindot kay mong paminaw gaan. O niya mas makalahutay ay mong lawas. Jassy Vitamin C plus Zinc. Kauban, syempre, ang nungladding essential oil. Haplas nga humot nga manuhutsot sa tong kaoron kaugaton. Ma-feel na tong kanindot. Clay gel soap pang pagwapang sabon, pang pahamis, pang pakinis. Doon ay collagen, papaya, and milk na may kinanglan sa itong skin. O niya, naana sa partner niya ang clay gel brightening lotion. Ayun man ang Gromate multivitamins, batang bibo, batang galado, batang utukan. Nasaan ka Gromate inyong magkabataan? O niya, ay kalimti ang Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Wanta igong oras sa pagpadan gatasunahan. Daghang salamat sa inyong pagaminaw sa mga sugilanon. Inyong nunglading mingon. At tagad-tagda kong bili ang ato isikya yung araw magkinaboy kitang malinawon. Upobong ako. Daghang salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Mrs. Rosella Cebuah, ang akong gipamati, kining akong kilid, sakit kayo, kay warag na imudagan nga mga, sana warag tuslukon gani, huwag ka ng mga dagom, niya, mudagan dire, pengon sa akong kuto-kuto, niya, manhi dire sa ako ang dapit sa tutoy niya diri sa dughan niya og magigda ko rag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga warag magdagandagan wala gyud. Mm-hmm. Tested kayo ang Power 10 Probio Capsule. Mm-hmm. Muna nga ang isa ka stab wala pa gani nahurot wa na ayo na ato lang aging si manager na ko gibati ba ingko parating testida ni dong muna ingko nga hala, magkuan na lang ko ani, mag-dealer na lang ko ani dong para mag-maintain na di ko ani. So salamat sa nung lading product o sa Power 10 Probio Capsule.
4: Power 10 Probio Capsule na.
5: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga niyambing balatian.
6: Norma Cuyos.
7: Taga-asa ka, ma'am?
6: From Purok Talisay, Pinuyak.
7: Unsa nga produkto sa Clis Angela nung lading nga product sa mga imong gi-maintain?
6: Ako ang nagamit Power 10 Clay Gel Coffee, Jassy, kato ang essential oil. Last 20...
1: Capsule, mapalit sa mga Clay Gel Store, nung lading radio station, o sa mga butika. Power 10.

0: Kumusta? Maayong hapon kaninyong tanan, maayong pagpaminaw. Mga suking tigpaminawan, mga kahigalaan, mga kapariyantihan. Ala, kumusta kaninyong tanan? Uniya baga palangga, temporaryo na puntaga, kita mo oy magdungog-dungog sa kahanginan. Tugod kay aduna lang yu po importanteng gilakaos titubal baga palangga. Mao na nga, agwantahas agin akong tingaw. Agwantahas agin ninyo mga palaga ka. Ako, si Tamuklo, magsaba-saba sa inyong mga radio. Araw na usab, mubasa, mupabuhagay. Anilay, pabuhagay na buhagay, naman yung tingmuan. No? Mubasa sa inyong mga tubag. Sa kay maswertian karon nga makatubag sa atong premyo. Atong premyo? Makatubag sa atong tigmo di ay. Makatubag sa atong premyo naman yun noon. Kinsa kang maswerte makatubag baga palaga sa atong prim atong tigmo karong kahapunod baga palangga. Kadako na giniron ay 9,600. Sakto ba? Basi mingon po. Kwaan lagi mo tamuklo ay. 9,600 baga palangga ang atong premyo sa tigmo kung ugaling kamo ang makaswerte. Dili di ay maswerte yan. Makaswerte. Mutubag magin mo mga palangga sa atong tigmo. Sige, tigmo na to. Atong imbalik ko. Kadagang pag inangutan na ay dagang pag iwa kay balo. Wapag yun nasayod kung unsag yun ang tigmo. Taas-taas manggugupon yung tigmo apod. Pero sa'yo na kaya ang tubag yun, ane. Kartin sa'yo na, taas, pero sa'yo na yun ang tubag. Agato tigmo, mga palangga, karong kahaponon. Ato gining balik-balikon og hinay-hinayon. Aron ato yung masabdan. Atong tigmo nasakitan pero di nimo kayang talikdan, nidagan pero gusto nimo maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man. Bada baga palangga, antong tigmo karong hapuna baga palangga na nagtangag pa premyo kuno galing kamu ang makaswerte. Hindi gining nindool na gidanta. Tumuklo ba? Ninduol ba? Ninduol! Nangutan na kung si tubag. Nangutan na mabuday kung si tubag. Ninduol, tumuklo! Ang sangit tubag na tumuklo? Nag-iingon niya. Si Mr. Computer, ragi na sayon. Ano yan? Temporary na mga diri mo text, mga balanga sa itong numero, ha? Sa itong numero, mga balanga, temporary mo text. Basta tamuklo kay mo tingog sa atong text line sa ginmo mo text gyud baga palangga alang sa inyo mga tubag ko da kini atong pa premium ay insa na pugka maswerte ano nga basig giwan po nga tamuklo di sa kumo tubag ana ako sang palapason atong sa gatos mil pero bintay size ba to ni agi na kadaog basig gusto lang nga pabtuna ko tamuklo ko an 1 million naol kayo ay unya usab ay mo kalimot ha. Nunay yung nagpaluyo ni ining atong programa agatong garantisado kasaligan nga mga produkto gagisandigan gyud sa kadaghanan tungod sa iyang kaepektibo daghan gyud kay nagamit ani mga balangga ang nakatestimonya natabangan gyud sila mga balangga agatong food supplement ang Power T the Probio capsule usa kalabing epektibong food supplement nga kinahanglan nimong imnon aron matagad og mas labing sigurong kahimsog ang atong lawas. Gibugna kinisiyas na pulo kasangkap. Kagikan sa natural, lagad ang tubo sa kinaiyahan. Nga maoy pinakahaom sa pag-ayos sa lawas sa tao. Nga nag-anto sa kakulang sa nutrisyon og mga properties nga maoy gamiton sa lawas sa tao. Aron baguhon, ayuhon og managanon pagbalik ang atong selula. Og ipagawas ang mga nakahasol nga toxin sa atong sistema. Ang mga kombinasyon sa tanom nga naa sa kapsula nga Power 10 Probi Capsule muhatag sa maayong benepisyo sama sa pagbalansi sa kakulang sa bitamina. og minerales tugod sa balik-balik nga klase sa pagkaon o limitadong access sa healthy nga pagkaon. Pagsuporta sa kondisyon sa heart, utok, kidney, atay, tinai, baga o dugo. Pagpauswag sa physical nga performance, pagpanindot sa panit, paghantag og dugang energy. Aron kadili daling kapuyon. Pagpabalik sa pagkabatan-on sa lawas ug paglig-on sa bukog. Lutahan buhok ug maayo nga pananaw. Managingon mga palangga Power 10 Probio Capsule alang sa lawas buga sa balatian gihasol. Ayaw dugay-dugaya. Ayaw antosa mga palangga. Naman kay balatian diya tunduki pinaagis paggamit sa itong food supplement ang Power 10 Probio Capsule kay sigurado nga makahatag kaayuhan kasulbaran sa mga gipang antos nga mga balatian baga palangka ha? Anyaw sa bambina kalaming kape ang clay gel coffee mix with balugay and chia seeds. Ang kapi baga palanggang di gini maulo ang mubalik-balik nga daban sagang nakapangapi ka na nakapanambal ka pa. Nakahatag ka na og daghang binipisyo og mga kaayuhan si mong lawas. Ganuman mga palangga, sabi ninyo ang atong coffee, taas kaayo ni siyag fiber. Maglisod kag pagawa sa imong hugaw. Tagpila pagkakaadlaw ay sa makapagawa sa imong hugaw. Bilikado biya na baga palangga. Kaya kung di ito makapagawa sa everyday, posible na siyang magresulta o colon cancer. Nabahimo, hinoong maapiktuhan, abaga nagkadaiya nga organ o bahin sa itong lawas. Dinitas kapi baga palangga nga siguradong makahatag o kaayuhan. Sa imong gipanghambin nga mga balatian diyan. Glacial coffee mix with balongga and chia seeds. Itong tagpila pagkakaadlaw ay sa makapagawa sa imong hugaw, bilikado mi na kay kundi ta makapagawa sa everyday. Posible na siya magresulta og colon cancer nga mahimo maapektuhan nino na kadayang organ og bahin sa itong lawas. Ang atong coffee makataba baga palaga. Diya labaw sa tanan gipatamis na siya sa stevia. Ang stevia baga palaga usa ka natural nga pagpatamis nga safety siya imnon. Diantong taas kaayog sugar kay dili siya. Dili siya makadugaw og sugar si mong lawas hinuon. Mutabang siya nga regulate kung ibalansi ang sugar si mong lawas. Magigingon mga palangga, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa, nakahatag ka na daghang binipisyo kung mga kaayuhan sa imong lawas mga palangga pagmintinar. Pag-inom kanunay sa atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Aniya usab ang Jassy Vitamin C. Ang bitamina mga palangga nga sigurado nga makatabang makapalig-on sa imong resistensya sa atong immune system. Mga atong Jassy Vitamin C. Yes! Ang Jassy Vitamin C mga palangga, makatabang gina siya. Atong lawas gina, ako gina ang kanunay gina balik-balik, sumala pa ni Doc L. Nagkinahanglan yun tag vitamin C. Ang vitamin C mga palangga, importante gina kayo sa atong lawas. Muna mga palangga, ano man, kaya ang Jassy Vitamin C mo, tabang siya atong nga i-absorb ang mga atong mga gipang pasulod sa atong lawas. Makatabang siya aron nindot imong tulog. Yes, Jassy Vitamin C. Anak kanindot mga palangga ang Jassy Vitamin C, sodium ascorbate, anak ulang sangkap niya. Buot pa sabot, safety siya, imno ni atunduray ulcer. Nga kung makainom og vitamin C, mag-aslo mang kutugutos sa Jassy Vitamin C. Dili siya makahatag ka-aslong sa inyong kutukuto. Tugod kay sodium ascorbate, ang nagunang sangkap mga palangga sa atong Jassy Vitamin C. Sulayin ninyo! Para mga palangga, kamugin magkaingon nga lahi ragyod, nindot yun kaayo! Nindot kaayo, mga palangga, ang inyong tulog. Kaya nabito ang inagbangon ninyo sa buntag. Gaan kaayo ang pamati sa inyong lawas basta naka-Jassy Vitamin C ka. 8 pesos na siya. Affordable ragyod kaayo ang atong Jassy vitamin C. Siyempre, mapalit ka na sa tanang butika, mga pharmacy, o mga clagel store sa inyong mga lugar. Pwede po nung bisitas, pinakadool. Ng mga nungladding radio station, mga palangga, sa inyong mga lugar o mga dapit, ha? Doon niya, kamu mismo, makatestimonya, makasulay, doon na mo'y ipanghambin niya, balatian, maglisod ba magtulog, makatabang yun mga palangga ang atong mga produkto ang atong nungladding product. Again, mga balaga, ako balik ko na itong tigmo. Kinapag yung nagutana, tamuklo, hinay-hinaya na imong tigmo diha, tamuklo. Atong hinayon, yun mga balaga. Lami, mabunang hinay, no? Kay dili rapog kaayo, kan ba? Dili rapog kaayo, sakit dunggan. Kamu na yun, mapoy sakit ninyo, ay. Dili na sakit dunggan ba? Kay ipadulit maging dunggan. Kay nundong ko sa una, katubitong... Tabitaong radyo sa unang itawag nga Avigon. Kadi nga bisan pag tagpila ka bulan, tingog yapon, ibulad lang sa adlaw kain ang batere. Ha? Tumutingog pag yapon? Okay, katipid kayo. Karong wa naman ro, kurinti naman halos gidro po no. Mapareha sa una baga palang gagap. Tabitaong idulit yun mong dalunggan. Sigirag pakusgan yung radyo, badugog na. Akong subliol baga balaga atong tingmo. Agaton tigmo magabalanga nagka na yon nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimo nga maapsan hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man again nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimo nga maapsan hangtod kanus animo siyang ipaglaban on saman 0906 547 5748 again 0906 547 5748 unya naka-live na karon sa atong Facebook page. Okay, follow po na ninyo mga palangga, i-share po na ninyo. Live to mga balangga sa Nongladding Radio Digo City 99.1. Pwede po mo diyan mo tubago niya. Muhang niyo kuha kompletong pangalan, address, edad, o saktong tubag. Kung magsabot pag yuta, katong gustong mo tawag, once makasulod na mo, ayaw mo paminaw sa radio, cellphone mo paminaw ha. Kahit kung sa radio mo maminaw mga balangga, delay maguda atong tingog niya labi na nga nakahook up lang ta sa uban nga mga Nongladding radio station ug ato mga kapartner sa programang lingaw-lingaw sa kahaponon mo na baga palangga maliog ko idulet ipadol ang dalunggan ug iklaro ang tingog. Okay, basta na di klaro ang tingog imbes sakto na ta to si Mr. Computer bulbungol bupika to galit mo na baga palangga dapat mangita mong signal patong mo bagas yung bana. Huwag yung matamuklo gamay makinig baga o bana diri ay lahir may dakuan eh kamudiha ha kamudiha ha lahir may dako pwede na po dito mutungtong aron magkasignal gyan o niya maginabuhi sa ta ha mubalik ta mga palangga humaniining atong panginabuhian aron nga mubasa mutubag sa inyong mga tawag. Alas 3:20.
1: Kabalo ba ka nga ang Powertan Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
2: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system. Aro dili ta dali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection eh, para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
2: Green barley o spirulina naghatag ni sila o vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan o alerto.
1: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
2: Busa! Kung gusto kang himsog og kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar.
3: Kapi sa buntag, kapi sa udto, ug kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
4: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
3: Kalabad sa akong ulo.
4: Agoy, murag ni kurog man ko. Ngano man eh?
1: Ayaw kupyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timplaha.
4: Legal Kopi Mix.
1: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Legal Kopi Mix.
5: De, basta-basta.
1: Antioxidant sa kinipakunod sa blood sugar level. Wow!
2: Dealers, tanan Claydale Store o niini istasyon.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
6: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
7: Bersag sa lawyers sa taas sa akong edad.
2: Tahi ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin Z Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin.

0: Nonlading Radio, ug sa tanang mga butika.
1: Aniya mga balangga, unatang mudawat sa inyong mga tawag, katong nga mo tawag diha. Pwede na mo mapalangga magatawag ha. Dawat na ta, largo demo, sulod mga balangga, aron nga kaning mahibaw-an o masayran na ito mga balangga, inyong mga tubag diha. Datay yung nag-caller mga balangga, gikan ni last number 6237. Hello, maing hapon. Hello? Wagin sa pitingon. Kung manawag mo nga palangga, akong balikon ha. Ako yung hinay-hinayon. Kung manawag mo, largo din mo tingog. Cellphone mo paminaw ha. Kaya kung sa radio lagi mo tingog, maniminaw baga palangga, delay ang atong tingog. Di akong tingog, may madungog na ko. Delay ang iyong tingog, may madungog. Muna, largo din mo tingog ha. Or sa cellphone mo paminaw, kaya magka, hilo-hilo rata permente. Ito, sige, tawag mo diya. Huwag mo tawag, mga palangga. Direta po, direta. Unahon tayo mga text, ha? Ubay-ubay lang text. Nag-albaruto rin rin. Kausa lang yun mo text, ha? Kausa lang yun, mga palangga. Ayaw, ayaw po na nagana. Sa uban mag nga, usa ka text, pero tindagana kayo. Sa usa ka text na, pero tindagana kayo, mga palangga. Kausa rin, ha? Kay isa rin ang atong dawaton. Hello, may hapon! Hello!
2: Hey, hapon, kamuklo.
1: Ito na yun!
2: Tubag ko sa imong igmo.
1: Oh.
2: Ako diay ni si Fernando Ibanez.
1: Hmm?
2: Nagpuyo sa Sitio Veter

0: ko Mount Carmel, Bayugan City.
1: Mm. Para yun. Uwa man. Padayon na yun. Mangyo kunyo. Sulata gin siguro mga palangga. Murag advice lang gini. Friendly advice gini. Ha? Sulatan ninyo inyo mga tubag. Aron dili mo magputol-putol. Kaya kung dili ninyo sulaton, maguna-una pa man mo. Kumain mo, pila inyo pangalan. Ha? Pangalan, address, edad. Largo na yun. Aron nga wanay kuan ba? Wanay. Manto ba? Way hunong-hunong. Kung dritso na yun, dritso, tuloy-tuloy. Oh, maram, gaya po na. Way hunong, dritso, tuloy-tuloy. Natay like caller, hello, may hapon.
2: Hello.
1: Okay, pa na yun.
2: Hapon, kuya. Tebal. Ako si Olivia Espinosa. Ako yung barangay 3 sa Francisco Gosin del Sur. Hello, hello.
1: Ang pa na yun?
2: Ako si Olivia Espinosa. Ako si Olivia Espinosa. Na po yung barangay 3 sa Francisco Gosin del Sur. Edad 64. Akong edad, tubag. Tao naglog pasit balibol.
1: Tao nagdulag balibol. Mr. Computer, sag tubaw dili. Wagi hapon. Largo, mo to mga largo dahil mong tingog. Pamina mo sa cellphone, eh, pahinay yung radio. Kaya madistract, mangun mo. Masa madistract, gani. Matandog ang inyong kuan ba? Imbis-imbis nga, mupokus mo. Mamina mo ito sa kuntingog ba? Mulahin mo na kuntingog. Sikir mo. Hello, hello. Kaning basi ba, kuan na sila. Masakto rin kinikadugan. Hello, may hapon.
3: Oh, may hapon.
1: Pada yun.
3: Ako si Juanito, pagkatang iuraba, papurok do si Dakotan Ispiram sa Agusan del Sur. Akong edad, sa iskintay ikwat, si 75. Akong tubag, kinabuhi.
1: Kinabuhi? Kato mo, dritso ganyan, Mr. Computer. Wagyapon, mga palaga. Sorry, kayo. So nato mga balangga, largo din mo. Oh, palunga po din. Kaya urag, unsa man iwa pa nang palong silpon. Palunga din. Oh, ako lang palong din eh. Oh, butago, magpunidain. Gupo inag... Sali na ito, mapisilitan. Like caller mga balangga. Hello, maadyong hapon.
4: Hello, kakong Bradbal.
1: Oh, para yun?
4: Ako si Hel Abeng, taga Bacolod, Lantau del Norte. Ako inad, 51. Akong tubag, sastri nga nagtahe o parapton, pinaagi sa makinas panay.
1: Mr. Computer! Sakto ba? O dili? Wadya po mga palangga. Kanto! Kanto mga palangga. Gatubag, gadritso-dritso ba? Wanay salapid-salapid. Sulat mo na ginyo. Sulatag gini nyo. O kumahin mo. May nagibalik-balik. Imong tanaw siyong asawa. Urbana baka. Imong tanaw. Madistract mo niya mo. Kasagara mo. O ginihinungdan. Malimot na ganis lang edad. Di ni maog lang edad lang gihatag ba? Di balhin-balhin. Ay, makalimot sa atong haplas ha. Ang nung lading essential oil, ang haplas nga kainit o kabugnaw, manuhutsot sa makalawasan, sigurado yung makatabang. Nung lading essential oil. Ang haplas mga palangga ka all around. Nga naman, maayos pangagod, katul-katul sa panit, allergy sa panit. Pinaakan sa mga malalang kabananap. Sakit sa ngipon, buhok ka na upaw na. Nung lading essential oil palangga gamita. Ang nakalinod sa atong haplas mga palangga, humot siya. Di yung kama ni mga haplas mga palangga sa paggamit ni mo sa atong haplas. Kana inyo mga asawa niya nga buros haplasin na ninyo. Nung lading essential oil, aron mga palangga, nagpanganak nila, di sila maglisod. Kahit wala sila ipanuhot, sulay gunin niyo. Nung lading essential oil. O niya, doon na lang partner, ha? Baga nagatunon nga kumakasakay sa kinan malipong. Naglain ng kabuhi, gidagat na din, nung lading turmeric balm. O nung lading relaxing oil palangga gamita, ibutan lang isang ilong, agtang, din simut-simuton. Sigurado yung makarelax mga palangga ang nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil. Hello, maing hapon!
5: Maing hapon. Ako si Giovanni Mayunila, taga Iligan City, 57 years old. Ang ako ang tubag, hininga.
1: Hininga? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Gihapon, moto mga palangga, sundugan dito ninyo. Una ito nga, pamaagi ha. Diritso, diritso, gaya. Hello, may hapon. Hello? Awa na po, nibalik na po ni siya eh. Kusiyon, magkukini iyang... Hello? Hello?

0: Kung sumag, ang itod, mahurot, tanggog ma, o kusog, kasing-kasing.
1: Charot. Mr. Computer, sakto ba? Ang yan tubag. Hapon mga palangga. Hello, maayong hapon.
2: Ay hapon, ako si Giovanni Maynila, gikan Caligan City. 57 years old, ang akong tubag, gihubak.
1: Gihubak. Mr. Computer, sakto ba? Gihapon mga palangga. Ay, makalimot usab ha, sa atong visko mag eye drops. Kaya bitaw, kanapkap yung panglantaw. Lugos na ka makaklaro, lugos na ka makakita, gamita gininyo mga balangay ang visko mag eye drops. Mo naging ngon, tinaw, hayag ka pananaw, imumaang kun bisan hangtod katigulang. Basta naka visko mag eye drops ka. Ada kanindot bangod mga palangga, iyang ibalanse ang kaumog sa itong mga mata. Iyang ibalanse ang kaumog sa itong mga mata, mga balaga, gabisan pa man. Sige kag ato ba sa computer, cellphone, expose ka doon na imong mata sa abog-abog. Mutabang siya mga palangga sa ato mga mata. Anuro niya mga abog-abog sa ato mga mata. Vince Kumak eye drops, salang sa tinaw! O gahayag nga pananaw, basta naka-Vince Kumak eye drops ka. Mga palangga, ba kayong kailangan? O niya, mga palangga, ato manin bahin-bahin nun. Dito na po tayo sa text. Apa sa dili pa mga palangga, huwag ginawas na gamay ha. Lagyabong ka muna, gawin natin sa atong programang Lingaw-Lingaw sa Kahaponon Kaoban. Temporaris, tabukol dyan.
3: Dili lang basta-basta ang haplas nga nongleding essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto. Aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nongleding essential oil, natural, gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton, bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
4: Nongleding essential oil.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nongleding Radio. Ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nongleding essential oil.
6: Na nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: au o klarong nga panan-aw. Viscomac Eye Drops.
1: Adiya baga balangga, dene na punta sa iyo baga text. Kay burag, ubay-ubay na gidri, ubay nag-wild na gyan. May gapon ako si Analisa Torrigosa, 53, akong edad, taga Magaod, Loreto, Agusan del Sur. Tubag ana, kinabuhi na sa tao, Mr. Computer, burag na tubag na ni gihapon baga balangga, ha? Tubag na ni ganiha. Josephine, okay. Kadi mga balangga, maayong hapon. Ako si Eljan Jar Hardinico Hortiliano, Tagalapas, Carmen Davao del Norte. Aga akong edad, 21, akong tubag kay nag-slice o bumbay, Mr. Computer. Mura pong maong, mura pong dili, no? Kaya may slice tag bumbay, hindi taganahan, mabalig na. Ako si Charlie Digoro, taga-Sudlon, Purok Bulabi. Proklos Mulabi, ang akong edad, 68, tubag anak kay oras. Master Computer, sakto ba o dili? Gihapon? Ma'am, pwede. Ma'am, naman po ko ninyo in town. Ma'am, nagyog ko sa iyo panginaw diha. Kamu diha, babinuangan, ginis tamuklo ba? May hapon tamuklo, mutubag ko sa ibuntig mo. Ako di ay si Jennifer Tahero. 36, akong edad, taga Aspecia, Prosperidad, Agusan del Sur. Tubag tao nga nanguhag wati kay Mamingwit. Mr. Computer, sakto ba? O dili, ang iyang tubag, Mr. Computer. Mungisir, Mr. Computer. Ay. Mr. Computer! May hapon, Tia Tams, Jane Dagala. 30 akong edad, taga Sugbong Kugol, Bisamis Oriental. Tubag sa tigmo, anak kay Gugmas kagahapon. Kagahapon. Si Felman Makanim, Purok 4A, Baguntaas, Valencia City, Bukinon. Tubag, Gugma. Wala naman nanubag ano yung Gugma. Sa panimbasa about ano Gugma. Tamuklo, pila ka words, ang tubag sa imong tigmo. Wala sa tayklo. Karon gamay pa man kaena. Ha? Wala sa tayklo, baga pa lang ka, gamay pa man at tigmo. Ya maminaw asik nung lading ra bagi tigatay uklo paminaw lang gid mo diha ha san dumanan sa akong kagahapon alauna hantud la stress siya gi muhata uklo diha mo minaw baga palangga mo nay giingon giingon mo kapal do Nelson Bundulan 47 ku edad Iligan City ako tubag ipaglaban nako hangtod makabut nako ang kalampusan Mr. Computer gihapon May hapon, tabuklo, Resti Toto, Tapilot, Margus, Kapatagan, sa isinta edad. Tubag, anak. Saging, nagiputol. May hapon. Red PM, tamuklo, ako si Randy Halop, Katinoy. 44 edad, taga Bankasi, Butuan City. Umipo kami na, that's Butuan City, ha? Igulang nga nagsungkod. May hapon. Pagin tamuklo ako si Virgin Sita at ba si Tinta Edad. Bagong taas Balinsya City Bukinon duhang katao nga naglumbay og dagan. Kung kinsay makauna. Deka ni Mario Enteri E. Entuaya. Baga kay Claver S. Ende. Ang akong edad 50. Akong tubag tao nga na wadi og paglaom. Gihapon. Direkta po mga balangga. Neneta Intrapas. Orok Durante, Barangay Zunwan, Digo City, 68 edad. Tao nga. Dita maghisgot aning ganing hugaw mga balangga ha. Dinato basahon basta hugaw kay basiday nang snack karon, nagkaon karon. Basta tao nga, amorto yung tubag ha. Good PM, muklo. Tubag ko. Tao na nga nagturtol. Nagturtol ako si Nora Baylon, Lilangan, Valencia City, Bukinon. Ito nagturtol. Mr. Computer? Apo edad, butang yung edad niya ha. May ngapon, tamuklo ako di ay si Janelle Abarquez. Panabo, taga Panabo City. Ako taga Gamao, Davao del Norte. Akong tubag ninyo, hangtod mahurot ang gugmak sa kusog. Maroon hangtod mahurot ang gugma o kusog sa kasing-kasing. Wa, Japan. Ayaw ka rin mo sa itong Growmate Multivitamin Syrup for Kids. kanang kabataan ninyo bitaw dihang ngalisod pagkaono lisod pagkatulgon igromate ninyo kompletos vitamina makapataas makapabright makabaligon sa resistensya sa iyong kabataan. Di na ka mangita pag lain-lain nga kombinasyon aron ipainom sa iyong mga anak tungod kay sa usa ka botelya. Naana tanan mga balangga ang gikinahanglan nga vitamina sa inyong kaanakan, inyong mga chikiting. Sulayin ninyo Gromate Multivitamin Sera for Kids. Ako si John Araw Iko. Nagpuyo sa Barangay Landingan, San Francisco, Agusan del Sur. 15 akong edad, tubag! Kay ni Dagan og pagkapolitiko, Paldo. Mr. Gobernador! Hapon mga balangga, baing hapon tamuklo. Ako si Yonara Quiñones, taga Puruksyete, Larugan, Lurugan, edad si Tinta, akong tubag, kay nagdula og ML Mr. Computer. Hapon. Ay mo kalimot ang atong sabon. Ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Gusto ka maputi, gusto ka mahamis, gamita ang itong sabon. Organic siya baga balaga ka sabon, baka wagtang yus bugas-bugas. Simana pa lang, makita ninyong resulta. Basta nakagamit mo sa itong sabon, clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Kaya doon na yung partner ha. Taliwalas, kainits panahon. Tabang siya pagprotekta. Parang protection na ito mga panit, baga balaga, clay gel brightening lotion. Extra protection sa itong mga panit. Magkapapute o niya humot yun siya mga palangga. Aga itong clay gel brightening lotion. Damoklo, salamat sa inyong mga produkto. Ilabi na ang inyong Power 10 Provide Capsule. Abi ni mo, dali kay ko malipong, magsigig sakit ang ako mga lutahan o tuhod. Natabangan yun ko sa inyong food supplement ay. Isabayan pagin ako sa inyong haplas ang nung lading essential oil. Si Rex de Aine dinhe sa May Butuan City. Salamat ibo diya paring Rex. Basta Power 10 Provide Capsule mga balangga. Makatamang gina siya. Sabi na katubit to mga murag luya ang lawas. Wala kay kusog. Sa pada mga balangga murag. Marami taong dali kay babugat. Makatrabaho lang gamay. Maglain ang lawas. Makatabang mga balangga atong food supplement. Ang atong lawas, abi ninyo, nagkinahanglan gitag suplemento. Kinahanglan gitag food supplement. Muna mga palangga, diri mo sulod. Aga itong Power 10 Provide Capsule sigurado makatabang. Atong pasudlon. Si Doc L, kinaka-standby siya speakers lawak. Doc L, maing hapon.
2: Hello mga Power 10, maingang pagpabidaw na usap ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon. Agiya sa pag-ugman sa mayong panglawas. Siyempre ka uban ganun ay kaninyos kahanginan. Dr. Al Palma, usap ka naturopathic practitioner. Alang niining atuang at tulumanon. Kauban ganun ay kanato ang atuang nagpaluyo. Power 10 Probio Capsule, lawas gabaskog. Kung atuang gamitan sa usap ka, nindot kaayo nga suplementong Power 10 Probio Capsule. Mutabang sa itong lawas, mupaligon sa mga organ nga na weak na magka-power 10. Gikan sa tuang liver, sa tuang tiyan, tinain na to, stomach na to, mga tuang kidney, utok na to, magka-power 10 heart, matabangan, especially sa tuang usab nga baga. At tuang hisgutan di ay magka-power 10, kining usas mga problema sa tuang baga, unya nahimo na po siyang usas sa mga pinaka-common nga mga ipangbati sa mga Pilipino. Kaya kining gitawag nga pneumonia magka-power 10. Kining pneumonia, usan ni siya ka-impeksyon magka-power 10, sa baga nga mo pahubag sa tuang air sacs no kana tuang gitawag nga baga magka power 10 na aman na siya mga ginagbay nga mulag balon magka power 10 nga iniginhawa na to inipasulod na to magka power 10 og hangin oxygen buka na siya magka power 10 gitawag na siya avulay kini nga gagmay nga mga bangag magka power 10 sa baga din ang oxygen musulod diha magka power 10 na ang gamiton magka-power 10 sa tuang nga dugo para makasurvive ang tuang mga cell pinaagi sa oxygen. Unya magka-power 10, ang problema kung dunay fluid or nana magka-power 10 na makapalisod sa paginhawa o makapaubos sa level sa oxygen sa lawas. Meaning na ang tuang nga gitawag magka-power 10 nga mukarga untag oxygen nga mga gagmay nga mga balon iniglanghap na tug hangin magka-power 10. Gamay na lang ang musulod nga oxygen sa tuang lawas tungod kay napuno man sa fluid kun nana kay doon na may impeksyon magka-power 10. Ngunang gitawag nga pneumonia. Ang pneumonia magka-power 10 mahimo na tungod sa bacteria, sa virus, sa fungus o usahay tungod sa uban nga mga factors. Unya hinungdanon magka-power 10 kay ang pneumonia usa na siya kaseryoso nga sakit og dili tiaw-tiaw na siya. Mahitabo ang pneumonia sa pagsulod sa kagaw, paghubag, mga inflammation, ang atuang immune system magka-power 10 mupatunghag white blood cells aron patyo ng kagaw, unya resulta pula siya og inflammation diha sa tuang alveoli. Mamula og muhubag, unya mapuno og fluid og nana, resulta pula magka-power 10 dunay blood vessels nga mutulo og fluid ngadto sa alveoli. Ang patay nga white blood cells magka-power 10 kagaw og fluid magtapok na siya nga mupulma og plema mao nang mucus nga baga magka-power 10 yellow, green, brown magka-power 10 kanang atuang nga plema. Unya mukunhod usab ang oxygen magka-power 10. Kay ang fluid kung nana puno naman ang atuang mga alveoli magka-power 10 katong gagmay na tong mga balon sa tuang nga baga, makababag na siya magka-power 10 sa pag-agi sa oxygen. Unya wala na makuha magka-power 10 ang atuang dugo oxygen. Unya ang atong organ magka-power 10 ang atong uto, kasing-kasing kidney, makadawat na o ginagmay na lang ang oxygen. Muna nga mamatay po siya, muhina po ang atuang uban nga organs. So importante yung kaayo nga kondisyon kanunay ang atuang baga. Nga muna nga mag-ilis yung tampigan na to, especially kung mabasa na to sa singot, di na to pasagdan mauga. Kaya basin power 10 nga ma-absorb ang mga bacteria gikan sa tuang singot, sa hipon makuha po na magka-power 10 sa mga itawag nga pag-inom, diha magka-power 10 sa kaon, laway magka-power 10, nataw nga palahubog, kana sagad na dunay mga pneumonia usab. Huyang ang atuang immune system, doon na tayo diabetes, muna yung mga factors na magkaposibilidad na mataptan o pneumonia. Edad magka-power 10 sa 65 anyos pataas, weak na abaga ana, panigarilyo, chronic lung disease, karang chronic heart, liver, kidney disease, kung doon na kayo balatian yan, na prone ka nga doon na pneumonia. Muna yung diabetes, huyang ang immune system, kulang sa spleen, pag-inom o alcohol. Uli, bag-o lang na ospital, bag-o lang na operahan, kung hindi ka ayaw magka-power 10 ang lawas, sagad. Doon ay mga sintomas magka-power 10 sa pneumonia. Number one, yun ka ng ubo, yun siyempre. Kasagalan nga ubo nga doon ay plema magka-power 10 nga yellow, green, brown, usahay may dugo. O hilanat usab magka-power 10, pamatiun tag panugnaw, ginhawa nga mubo magka-power 10. Sakit ang dughan, luyata, kasukaunta, pagsuka, kalibanga, ganang itawag asul nga color sa ngabil o kuko. Imelahan na magka-power 10, grabe na nakakulang na yun na sa oxygen. Meaning na magka-power 10, grabe na yun ang kahimtang sa pneumonia na kay kulang na yun kay ka og oxygen kay mubaga, minus na ang pag-function sa pagkuha sa oxygen. Pinahanglan ato ang gamitan sa matagbuntag mag-exercise ta, inhale o exhale sa matagbuntag magka-power 10. Importante kinalang ma-exercise tong baga. Unya magka-power 10, likaya na ito itong mga makadamage sa ito ang lungs. Unya, kakusgo na ito ang itong immune system, pinaagi sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ayaw paabuta magka-power 10 nga madaot ang imong baga. Gamit nyo sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, ha? Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma, magingon ka ninyo, lawas mo lawang bahandi sa tanan. Atong labingan pinagis paggamit sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Alas 3:49 na gyud mga Balanga. Onya padayon ta, tuning tiwason unsa man steak sa ta? O katong tawag, tawag mo dia. Pwede pa ta mga Balanga kay dapat tay oras gamay na lang gyud, pero paspasig ninyo ha aron makaapas gyud. Hello, may hapon.
3: Ang hapon, ako si Giovanni Mayonila, gikan sa Iligan City, ang akong tuba, giatake sa asma.
1: Giatake sa asma, Mr. Computer, sakto ba o dili? Ay, hapon. Ako si Janet Rose Laskiti. 40 ako edad, taga San Jose Digo City, akong tubag inahan. Mr. Computer, sakto ba? Ay, hapon, suri kay Ma'am Janet. Ibigin tabuklo ako si Juanito Pakatang Yoraba. 65 ako edad, taga Dakutan, Esperanza, Agustan del Sur. Tubag damgo. Wag niya po nito gamino dahil sa tumakigalaan diya sa may public market, Digo City. Nuglanog, gida pag abalanga, agdog, lading radio diya. Labinas itong mga drivers, hello ninyo diya tanan. May pagkamino ninyo diya, ha? Rodel Gamel, taga Valencia, tungan-tungan. Akong edad 36, tubag ana tao nga gitabang GCPR. What, Japan? Natay line caller, baga balaga. Hello, maadyong hapon.
3: Ay, hapon, Dula.
1: Ano pa na yun?
3: Dulalas, taga Paramo City. Ako hunter siya. Gayuma sa gug ay gugma sa gayuma.
1: Gugma sa gayuma, Mr. Computer, sakto ba o dili? Gyapon pare. Gyapon, may hapon tamuklo ako si Joy. Si Antonio Pereno, taga Esperanza, Agusan del Sur, tubag tao nga nag-guitar. Shoutout ko sa akong mama Remedios Pereno, sa akong Auntie Lagring. Sige paminaw sa iyong program. Salamat kayo. Mr. Computer, sakto ba o dili? Gyapon mga palangga. Ay, magkalimot ha. Aga tong perfume. Pinakamot ka perfume. Gusto ka, bulungtad 24 oras ang kamot. Bisag das labunod mo sa nila. Di basta-basta mawala. Baga palangga, curry perfume palangga gamita. Humot nga. Dili sakit sa ilong. Kung dili bagkabansa sa inyong sanina, curry perfume palangga gamita. Hello, may hapon!
3: May hapon. Ako si Giovanni May Sagigan, Siligan City. Akong tubag. Adlaw.
1: Ora, manig ka. Kasalang yun, baga palangga. Butawag mo, ha? Das alang yun, baga palangga. Di pwede balik-balik, ha? Kaya usa ka. Usa ka kada program, usa ra gyud yung tubag ha. Muna i-sureball gyud yung matubag. Hello, may hapon.
3: Hapon. Valentin yan eh, taga Clever Bagakay. Clever sa galing norte, puro size. Akong edad, 56. Ang tubag. At tao nga, OAD sa Laglaom.
1: Mr. Computer, sakto ba o dili? Hapon. Kausar gyud mga palangga, aron mabahinan po taon yung uban yung taon, oy. Uban na ning kamot ta makasulod, di pun makasulod, uban nakasulod, unya saon pun, di pun maminaw cellphone, awag ya pun. May nga pun tamuklo ako si Julieto Sigala, tagpuyo sa Gintanganan, dumingag sa mga desor. Bata nga si Dagop, nagkita siyang ginikanan. Ang ya pun, line caller. Hello, maayong hapon!
4: May hapon, hello, ako si Rodilia Aninyon, edad 62, taga Homeland, Dapco, Panabo City, akong tubag sa Tigmo kay gugma nga tiunay nga walay kondisyon.
1: Kani murag mao murag dili, Mr. Computer, sakto ba? Agyan tubag. Agyan po. Ako di ay si Martinez La Dragon, Clubber, Surigao del Norte. Tubag apoy or kalayo, salamat Mr. Computer. Agyan po. Agyan text na dati, paspasan text, baga balanga, Rodilia Aninyon. Okay, humana ni. Basa ang tunay bagabalaga, may hapon. Ako di ay si Diosa Bulasa. Korokdo, Sampung, Balay-Balay City. Tubag, anak, kay utang. Tamuklo, ako di ay si Myrna Yang-Yang. Tagubagumbayan, Kadingilan, Bukidnon, sa Isinta, edad. Akong tubag, anak, cowboy. May hapon. May hapon, tamuklo, ako di ay si Gloria Barugo, edad sa Isinta, Utsu, Isla Puloy, Darumawang, Ilaya, Lanao del Norte. Tubag, tao nga nag-jogging. Ako tubag sa Timbo, ako di si Ping Tumili, Tumulin. Don Carlos! Ang sabi yung tubag? Ping Tumulin, gugma din tubag. Mana naman yung gugma? Ano yung gugma ha? Ako si Jose Cabrelos, 59 edad. Nagpuyo sa Digo City, Barangay Zunto. Ako tubag, tao nga nagsakay og Priswell. Pun. Kamina des Zunto. May ngapon kuya, tabuglo ako sa Pablita Oblero Apurado. Sa Isintay size, ang edad, Valencia City, Bukidnon, tubag stigmo. Ang tao nga mukaryo sa manok sa sabungan. Ang manok nga naigo sa bulang, mao ang nasakitan. Pero dili niya mahimong talikdan, maunsad na nga nidagan. Gusto niya taas sa tubag. Mr. Computer! Maong marag dili, wag yapon di ayo. Tams, mga pinalang ta. Pirting lamias yung kape di sa kumutubag ako sa nampadakon. Padak agin, alam mo diha, padak agin. Aron nga basing makatubag ni magmahayagin mo diha. Pero paldo gyapon basta naka-Clear Coffee Mix. Salamat kay ninyo. May pagkaminaw de diha sa may bansa Land Davao del Sur. Naka-tune in sa 99.1 Nong Naning Radio Tigo City. Salamat ninyo diha. Clear Coffee Mix partner na gid sa mga kinabuhi times lami gid siya nga kape uy. Nga nindot gyud akong bawas kada adlaw ko magkabawas. Yes, Clear Coffee Mix. Yawa naman tay oras mga palangga. Mangayo na lang yung pasensya ninyo, di man ginato ni Mauro basa. Ako lang yung tanaw, di Leon. Basta ni sunod baga palangga sa oras, tubag. si Day Bagabalanga. Kung tala Andre, pero sa kung li, naging, naging maaksyog dool, maaksyog po palayo. Naging maaksyog palayo, maaksyog dool. Pero nagdagandagan ba? Sige lang, Bagabalanga. Basigma po, nanas tito bal. Kalimut na ito, mga produkto. Agatong Power 10 Pro My Capsule. Clay gel coffee mix with malunggay at chia seeds, Jossi vitamin C, nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, Viscomac eye drops, Gromate multivitamin syrup for kids, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap, clay gel brightening lotion, and curry perfume. Tanang produkto mga palangga ni nung lading. Mapalit ka na sa tanang butika o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Salamat sa iyo, Bagbamina. Maayong hapon.
5: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
6: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit o diabetes. Ako, masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga nainagtudlo na ko nga mao'y gamiton na ko. Ug mao'y akong gigamit karun ang kapidyod, nga Clay Gel. Salamat yung dako sa Ginoo kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetes. Ning kapi na gitsi aning Clay Gel kay hasta siya, dilip mo ta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel. Kaluis sa Ginoo, akong bana na nambu ka ron. Huwag ako, maayunagin akong gibati yun. Ang panglipong na ko, nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel. Huwag akong lawas nga nagbanhod, ang pikas lawas na ko, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni Nung Lading, labi na gistong Ginoo.
5: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
7: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Probio Capsule na.
8: Power 10 Probio Capsule.
7: Ang Power 10 Probio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
8: Power 10
7: Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
8: Power 10.
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
9: Uy, Dong! Hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
10: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga Clay Gel Papaya with Collagen and Milk.
9: Sabon nga Clay Gel Papaya with Collagen and Milk? Di ba pambabayi lang mana?
10: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
9: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo sa imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
10: Kabalo ka day, ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk Soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
9: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton.
7: Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika. Mag-Power 10 Probio Capsule na.
8: Power 10 Probio Capsule.
5: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
11: Virgie Almalias.
12: Taga sa ka, ma'am?
11: Napasita.
12: Napasita. Unsa nga produkto ay mong gagi maintain, ma'am?
11: Power 10 o kanang Jesse. Kapag magtikog Power 10 sa buntag sa gabi eh. Kanang Jesse.
12: Sa diyan, wala pa ka nag-maintain ining maong nga produkto. Unsa'y gipamati ni mo, ma'am?
11: Parang di ko katulog o magabi eh. Dahil pag human ka nang magpanipong bitaw ko niya. Murag, mangatol ko ba? May istorya sa akong mga silingan nga. Kanang kunukoy ko ang sa diabetic. Niya, usay po, malipong magkukugod ka na ako. High blood niya. Pagtik na ko aning Power 10 o kanang Jesse kay makatulog naman ko. Dayon kuan ka na ang may napula kong pamati, may napula kong kuan. Di na ko'y hangakon.
12: So, dugay na ka nag-maintain ni ma'am?
11: Mga tulog pibi akabulan, sir, pag-uan. Sabi ko ni, kaya ko kapalit kay hutan na game, hutan ang diari. Pasalamat ka namin nga naadi rin na kuan kay di na yun may makamintin na yun may ba?
7: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
8: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
13: Palangga, naong sumalis nanay ni mo? Nga nung naglubog naman sa katre.
14: Ay, nasakit si Nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
13: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Paim na rin siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
14: Power 10 Pro Bio Capsule?
13: Power 10 Pro Bio Capsule! Oh, Tata, kinsa mo nang nagsayosayaw sa inyong sala?
14: Si Nanay ug Tatay na, Palangga.
13: Naayo na rin si Nanay ni mo?
14: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, normal na ang sugar ni nanay ug nilagsik pa gyud siya. Power gyud kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
13: Ingon gyud ni ana ka-powerful ang Power 10 Probio Capsule palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
14: Sana all!
13: Power 10 Probio Capsule.
15: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
16: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: Oras alas 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapunggan ug ang baruganay nga dili matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Adlaw karon nga Martes. Pitsa 12 bulan sa Mayo tuig 2026. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome, welcome sa atong pagpanag-uban. Karong adlaw, adlaw Martes, pitsa 12. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw. Nadunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong angkorman, George Leonis Cahigas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka nato sa technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O madungog sab kita live sa tibuok kalibutan. Pinagi sa Facebook page 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. O kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon o sa ka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang Public Opinion ug ang Point of View. Gihimo aron nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi, iya lamang kini sa inyong angkorman. Ug wali labot ang management ni ining istasyon. Sa bisan pang unsa nga baruganan, kami nagpadasig lamang sa magpabilin nga critical o mabinantayon nga pagproseso sa impormasyon. Ora nga mayong hapon Davao, mayong hapon Mindanao, mayong hapon sa tuang probinsya sa Davao del Norte, Gilangkuban sa tulo ka syudad. O ingon man sab sa nagkalanglay mga munisipalidad nga sakop sa maong probinsya. Og diri sa atoa sa syudad sa Panabo, Gilangkuban usab og 40 ka barangay mayo usang hapon. Labi na sa ato mga public vendors, drivers, trabahante, mga negosyante, estudyante mayong hapon. O sa tanang may kagsunan nga naminaw niyatong programa matag adlaw. Mayong hapon. Sumala pa ang kamaturan dili makit-an sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O diyan na ang programa, Public Opinion ang Point of View, ang tingog sa katauhan ug panglantaw. Mauna nga mayong hapon na Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta man? Gani ato karon nga salusaluhan ang mga national issue. Nini ato karon nga naso da Pilipinas. Sama sa atong ikaingon kagahapong adlaw nga ato kining hatagan og mga pagtagad ang nahitabong impeachment gahapon, ang desisyon, ang report sa maong kamara. Og ingon man sab ang lihok sa Senado nga duna nay kabaguhan. Duna nay kabaguhan sa pagpuli sa maong posisyon. Og ang uban pang angay natong hisgotan mga kaigsoonan. Onang andam-andam lang ta o andam sa pagpaminaw ning adlaw nga Martes. At least nga doon na tayo makatunan ni ato akaroon nga kahimtang sa nasod. Ganyang uban, nag-uol ang uban, nagmalipayo ng uban, naglingkon ang uban, nagtindog. Ang uban, impakpak ang uban, misayaw. Tungod kay matod palagi sa maong balita nga nausab na ang dagan sa Senado. Ang kanini ang kasamtangan nga maogi hapon ang mismo nga Senate President Tito Soto og gibayluhan na sa bag-o na pong Senate President. Kamao na pod si Senator Alan Peter Cayetano. Na-official ng Senate President sa Pilipinas. Uman sa malamposon na liderato pag-ilis. So nindot kayo mga kaigsoonan ang nahitabo kagapong adlaw, marapod og pelikula. Sa pag-ilis na sa Senate kagapong adlaw, May 11. Iya kining gipulihan si Senator Vicente Tito Soto III. Uman kining magkakuha o nakakuha kini og mayuriya nga suporta gikan gyud si ilang mga kauman. O ganiya mga importanteng mga detalye, mga kaigsoonan sa paglingkod gyud ni Cayetano kag karong og gahapong adlaw. Onang niresulta gyud sa butasyon nga nakakuha si Senator Cayetano og 13 ka paborableng boto. Gikan kana sa mga senador ano lagi ideklara ang bakante nga tamang pwesto sa itubo niya isip pag-ong leader. Onang si Senator Soto nakakuha lamang og 9 ka boto. Samtang duha pod ka senador ang nag-abstain. Mauna ang liho kagapon na mga kaigsoonan. Ang mahantong kanang gitawag na to nga mahatong danong buto ni senador Bato ang nahimo kining krusyal. Ang pagsulod gyud sa Senado Bato de la Rosa sa Senado. Kagapong adlawa mga kaigsoonan, kabisan pa o gagigukod siya sa mga NBI o gagipanalipdan po siya sa USA. Aunang, kuyaw kayo ang nahitabo kagapon. Nakasulod siya sa plenary hall aron lagi ihatag ang iyang boto pabor kang Cayetano. Aunang, kinini ang nangunagod sa nominasyon si Senator Amy Marcos. Ako ka na ang formal nga nagnominar kang Cayetano sa pwesto. O gisuportahan usab kini sa mga senador sama ni Senator Joel Villanueva, Bunggo, Roven Padilla o Jingo Estrada. Karon ang pangutan na unsa iyang unang aksyon. Isip bag-ong ni Lincoln, isip Senate President. Isip bag-ong Senate President si Alan Peter Cayetano ang direkta kining nagmando sa pag-imbestigar sa nahitabong kagubot sa NBI pag-cite and contain sa mga ahente. O sa pagdumala sa protective custody ni Senador Bato de la Rosa. Mao na makaigsoonan ang atubangon karon umisyon ni Senador Cayetano isip Senate President. Nga usa sa mga 5 kabugado sa kasamtangang Senado. Mao na karon ang mangulo kon ugaling formal nang isumiti sa kamara ang articles of impeachment patok kang Vice Presidente Sara Duterte. Aron kini sugdan na ang impeachment trial. Ona ang nahitabo kagapong adlaw mga kaigsoonan. Mora gagapon, mora og ang uban ni Kuyawan ba? Ah, murag na Kuyawan ang uban kagapong adlawa kay base unya kung unsan hitabo. Unya ang nahimong aktor gyud matod pa sa kananaang nagmonitor mao gyud si Bato De La Rosa. Na nakaabot kisya sa sesyon og andam gyud ni saka ang kamot aron lamang ituboy ang bag-ong Senate President. Apan samad-samad pod. Mura po girisling. Sama man gigukol sa NBI. Onya na po dito ay usa sa mga dating senador si Antonio Trillanes. Nga mao ini bit-bit kini og arrest warrant nga gikan sa International Criminal Court. Ola gina mga kaigsoonan ato kining hatagan og gamay nga pagtagad sama sa tong gikaingon kaghapon. Nga unsa man ang gitawag natong Rome Statute o kanang gitawag natong Interpol para po nga mahibaw tang unsa na may dagan sa tong nasod Pilipinas. Ikumpara karon sa langyaw nga mga kabalauran. Aron aron maklaro gid ang dagan sa legal nga proseso sa og ngano kuning nahitabo ang tensyon sa Senado kagahapon adlaw Mayo 11. Ania mga kaigsoonan ang ingon natong simpleng katinawan sa giingon natong papel sa Rome Statute o kanang giingon natong Interpol. Unsa man ning Rome Rome Statute para mahibaw ning uban nga kanunay gyud nagsubaybay sa ato ang dagang pamulitika. Dagan nga kanang gitawag natong hustisya ug baruganan. Alang sa kasayuran sa tanan, kining Rome Statute o ang ICC, International Criminal Court. Ang balaod, ang Rome Statute, mga kaigsoonan, mao kana ang kasunduan nga nagmugna sa International Criminal Court. Ang jurisdiction, bisan og nibiya na ang Pilipinas sa International Criminal Court kung ICC, niyatong Marso 2019, ang ICC nagpabilin gyapong adunay gahom sa jurisdiction sa mga krimen nga nahitabo sa nasod samtang membro pa kini. Gikan kini sa Nobyembre 2011 hantod sa Marso 16, 2019. Ang koneksyon kang Bato, Senador Bato, mga kaigsoonan. Ang International Criminal Court Pre-trial Chamber 1 nag-issue kini og tago nga sealed nga warrant arrest. So naay na nakita nato nga tago secret warrant ba? Secret arrest warrant Bato kang De La Rosa ngadtong Nobyembre 6, 2025. Onya kadto di ay nga arrest warrant niya nga gi-sealed katong gitago ni gawas kagahapon. Katong gitago nga sealed nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court niadtong Nobyembre 6, 2025 kagahapon adlaw kini porma lang gikumpirma sa International Criminal Court nga tinuod human kini gipakita ni Trillanes sa media. Mao na siya ambot pasabot ana na ang Roman Statute. Pero walay immunity. Ubos ka na sa Articles 27 sa Roman Statute. Walay labot o dili panalipod ang mismong pagkasenador, opisyal sa gobyerno kon ang ICC na ang mag-issue og warrant. Karon ang pangutana unsa man po ning papel ning Interpol o kanang gitawan to read notice mga suking tigpaminaw. Ang kinimanggong Interpol, dili kini korte. Ang Interpol, dili korte. Ang Interpol, o salamang kana ka network o organisasyon sa kapulisan sa tibuok kalibutan. Dili kini korte o dili kini ang nag-issue o arrest warrant. Unsa man po ning red notice. ang red notice kung magpagawas na gani o International Criminal Court o warrant, ipadala nila kini sa Interpol. Aron mag-issue og red notice. Onya ang red notice, usa kana ka global nga hangyo o pahibalo sa mga kapulisan sama sa PNP, NBI, sa pagpangita og temporaryong pagdakop sa usa ka wanted nga tao. Sa moto na hitabo gapon nga gigukod kini si Senator Bato de la Rosa. Kasamtangan ang sitwasyon. Giklaro karon sa DILG Secretary Junbic Rimulya nga matod pa sa pagkakaron walay opisyal nga red notice international bato kang Bato de la Rosa. Sa ato pa diay, wala pa diay ha, pati gani ang DILG, wala pa inaabot dito, nagikan pa sa International Criminal Court. Karon mga suking tigpaminaw, mga kaigsoonan, ubos kini sa balaod sa Pilipinas. Ang gitahasan lang yun o dunay legal nga katungod yun sa pagpatuman sa usa ka warrant of arrest, mao lamang ang mga opisyal nga ahinti sa balaod. Kada gitawan na ito ng law enforcers sama sa police, PNP o NBI. Okay, klaro. Karon, kining dating senador nga si Antonio Trialnes Daport, wala ginisay bisan unsang legal nga katungod sa pagpatuman o pagdala o warrant of arrest. Kasiya usa naman ka pribadong lungsuranon. Kagahapon, natanaw ko sa Facebook, di ba siya nagdala sa warrant of arrest kagikan ko no sa International Criminal Court? Awa na gud na, oh. So, aniya kaning klarong katinawan mga kaigsoonan. Sa papel sa matag-usa, sumala pa sa Revised Rules of Criminal Procedures. Ang police ug NBI ang adunay katungod. Mandato sa balaod, sila ang opisyal nga mga peace officers sa nasod. Sila lamang ang gimanduan sa korte sa pagdawat o pagdala og mga implementar sa warrant of arrest. Sumala pa sa teritoryo. Doon na sila'y gahom sa pagpatuman ini sa bisan asa pang dapit sa Pilipinas. Basta musunod sa saktong legal na proseso o reklamento sa maong mga institusyon. Sama ka na sa pagpangayo o pagtugot kon musulod ba sa Senado. Karon mga kaigsoonan, kini si Antonio Trilanes sa Daport, wala ginisay katungod. Pribadong lungsuranon ragyod. Tungod kay dili na siya opisyal sa gobyerno o miyembro sa militare o kapulisan, si Trilanes giisip na usa ka private citizens. Illegal ang pag-aresto kung si Trilanes mismo ang muserve sa warrant o mamugos sa pagdakop kang Bato de la Rosa. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion, humalamang ni ining pipila ka mga pahinomdong.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo niya na inigawas nga plema karon na ulian ako. Ang Mega C Plus ay jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige mo adto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
7: high, we were slow. iCare Gold Capsule.
8: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan nako ang iCare Capsule o ako po gipatuluan akong mata o iCare Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
7: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan.
13: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
14: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na uli. Kanira di ay nga kapsul ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod kaayong salamat, MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan!
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Padayon ta sa toang tulumanon nga public opinion. Dining ikaduhang hugna. Malagyan na nga itong gikasulti nga kini si Trillanes, nakauban man dito Senado kagahapon. Nakasulod pag dito sa Senado yun. Dito yun sa sulod, uban ang NBI nagdinaganay. Ginugdan ay appeal si Senator Bato de la Rosa kagahapong adlaw kon kit-an niyo sa video. Onya nasamdan pagyud si Senador de la Rosa kagahapon sa ginugdan ay Gigokod sa NBI kay matod palagi gokdon. Oban dito si Trillanes. Ang pangutana diha mga kaigsuonan, kung unsa man ang atoa karon point of view, unsa man inyo karon panglantaw, unsa man inyo karon nga ikasulti isip tawhanon, isip katawhan, tingog sa katawhan. May awtoridad ba si Trillanes nga usas mo dakop sa usa ka senador dito gyud sa maong buhatan sa Senado? Ganong gitagutan siya nga mo'y mudala sa maingon nato matod pas oban nga dili pa kumpirmado ang giingon nga warrant of arrest nga iyang gidada aron lamang nga mahimong dakpon ang mismong senador. Besa inyong tanaw, okay ka to? Kay matod palagi sa tinuod legal nga desisyon nga kini si Antonio Trillanes na port wala gid na siya katungod. Ano man kay pribadong lungsuranon lang tungod kay dili na siya opisyal sa gobyerno o membro sa militar o kapolisan. Mauna nga kini si Trillanes giisip nga usa ka private citizen. Buot pa sa buot, kagahapong adlaw, illegal gyud ang pag-aresto kung si Trillanes mismo ang muserve sa warrant o mupugos sa pagdakop kang Senator Bato de la Rosa. Isipon kini nga illegal o pwede siyang mapasakaan o kasong usurpation of authority. Ang ingon pa sa informant nga iya lamang in taon nga trabaho mao lamang ang pagduyog apan dili siya mumahimong mugunit sa maong mga dokumento. Tampag government ang mi-attack. Onya ang gi-attack sila nganong illegal ang ilang gibuhat sa Senado. Bisan pa kon kauban sa NBI si Trillanes kagahapon. Ang ilang pagsuway og aristo sulod gyud Senado. Giisip kini nga illegal tungod sa duha ka rason. Una, wala sila local nga warrant. Sa ato ikasulti na bisan pag sa international nga warrant basta di moagi local. Illegal kini. So ang warrant nga ilang gidala gikan sa International Criminal Court sumala sa balaod. Ang maong warrant kinahanglan una nga ilhon og aprubahan sa usa ka local nga korte sa Pilipinas. O muagi sa opisyal nga Interpol desk sa gobyerno sa dili pa kini pwede nga ipatuman sa NBI. Usa kini kapaglapas sa protocol sa Senado. Kunang wala ni wala sila mananghid o pakig-alayon sa Office of the Sergeant at Arms. Itawag ng USA sa Senado tungod kay kana sila tag-iya sa jurisdiction sa seguridad sa maong gambalay. Enom daw gagapon, garay, gadasmagan yung mayo ang Sergeant at Arms ba? Kapulikig panagang dabudabuhan yun sa taga-NBI. Kuyaw kayo nga kaso mga kaigsonan ang pagpasok yun sa kananang buhatan sa NBI dito yun sa buhatan sa Senado. Naatlan pag yun nga maugay pagtuboy ang bagong nga mulingkod pagka Senate President Alan Peter Cayetano. Mauligin na nga kuyaw kayo na himong illegal ang ilang gibuhat sa Senado mga... Mauligin na nga kuyaw kayo na himong illegal ang ilang gibuhat sa Senado mga kaigsoonan.

Gani, matod palagi nga ang gobyerno sa Pilipinas, mismo ang DILG, gimakakyod nga wala pa'y ICC warrant nga miabot sa ilang opisina. Gipang himagkagini ni DILG Secretary John Vic Remulla ang report o giklaro nga wala pa'y opisyal nga warrant nga miabot sa ilang opisina. Kinihuman ni bisita si kanding Senador Antonio Trillanes sa Senado dala ang kopya sa giingong warrant of arrest gikan sa ICC. Batok kang Senador Bato de la Rosa. Daw, nituman lang si Trillanes sa giingong hagit ni Bato nga ubanan ang mga otoridad nga mag-aristo kaniya. Una nga nagpadayon gyapon ang investigasyon sa ICC mahitungod kini sa drug war sa Administrasyong Duterte din. Dalambigit ang mismong pangalan ni Senador Bato de la Rosa. Kung bisan pa kung doon na kunoy warrant o pares gagikan sa ICC, kinanglan pumuagi pagsaktong proseso sa nasod Pilipinas. Mauna ang nahisgutan kagahapon mga adlawa, mga kaigsoonan. Og unsa man po'y angay nga himuon ani karon nga si Trillanes sa tuaman nga unsa may dagan sa iya karon nga kaso. Onya matod pa siyam ka mga NBI karon nga nakustudya karon sa Senado. Nabilanggo dito ang siyam ka mga NBI dito sa Lord Senado sa ilang pagpasok without confirmation sa Senado. Kay nagmasog ang ila magong isgutan na na drama na ba mura og di pa wala pay kumpirmasyon no nga base unya matod pa sa pikas nga mga aliado ya dunay kanang connection sulod sa Senado. May na lang napugngan dunay grasya. Kay nahitabo pa to nga wala nakasulod si Bato de la Rosa og miboto. Posible kuno kato nga dagko dako na kayong kudita sa Senado. Nga dito pagyagyaprobahan na 200 kapin ka mga miboto nga pabor gyud sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kuyo kayo kaghapong adlaw no daghan kay koneksyon ba mura na gyud og giplano gyud maayo ba mga kaigsoonan. Pero nilutaw gyapon ang kamatuoran tungod kay siyempre ang Senate namang gyud mo final tungod kay sila man ang impeachment court. Mao na gina ang uban nalipay. Ang uban po nag-uol. Onya labina nga nag-uol ang lungsuranong Pilipino. Tungod kay nagdahom siya sa iyang lugar nga kini mubutog no. Apan nakita sa resulta nga ang uban yes. Nakuyawan ang taong lungsuranon. Kasi wala na hinoy kini Aryuda. Onya, karon unsa ato ikasulti karon mga kaigsuonan. Dinalanta maghingan og rehiyon. Dinalanta mo hingan ani og unsa. At least naguol ang katawhan kung mahitabo manggali uni. Kana siya moy mulingkod na unya sumabot. Unsay benepisyo madawat sa maong katawhan nga nasa ang lugar nagpuyo. O naging ugwan pa sa dagat pa na ay hunas og taob. Ugwan pa. Naapoy no o yes. Di lang tamang hisgot og norte mga kaigsoonan tungod kaya nga itong manggun nga programa national issue lang. Kasi ma-check po ta, tanggal po ta. O na nga doon ay silot yun ganto sa NBI og ang kang Trillanes. Tungkol sa kinihitabo kaning dinaganay kaghapon. Kagpanghadlok.

0: Pisikal nga kagubot sa sulod yung Senado. Si Trillanes, Antonio Trillanes Daport o ang mga ahinti sa NBI. Nag-atuba nakaroon og bugat nga legal nga mga reklamo gikan sa pamunuan sa Senado. Labi na ang gobyerno. Mao nang ang kaso karon silot og kalapasan nga gipahamtang nakaroon kay pasaka bato kanila. Mao nang kasamtangan silot karon sa mga ahente sa NBI sulod Senado kon team of the Senate. Formal nang gi-cite and contain sa plenaryo ang mga nalambigit karon sa NBI agents. Mao nang gibanduan karon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang usaa nga dakpon og ipapriso sila mismo gid sulod Senado. Senate Detention Facility. Samtang gihulat pa ang investigasyon. Obstruction of the Senate function. Matter pa giaprobahan na ang kontim tungod kani sa pagbabag o pagharas kang senador Bato de la Rosa aron unta mapugngan siya sa pagtambong sa sesyon o pagputo sa pagka-Senate President. Kuya wa dito gahapon no og wa nadakpan pagigmayo si de la Rosa kanang nakagunit nagunitan gyud ba? Kanang giharangan gyud ba nagunitan na sigurado di ka boto. Gwapo kayo nung nahitabo, no? Posibleng kriminal nga kaso bato kang Trillanes o ang NBI. Gawas pa sa silo sa sulod sa Senado. Pwede sila pasakaan karon og formal nga kasong kriminal sa korte o bos kala sa revised penal code. Mana mga kaigsunan. Usurpation of authority o official function. Kini ang pangunahang tulubagon karon ni Trillanes. Tungod kay pribado siyang lungsuranon, ang iyang pagdala og paggunit og pagsuway sa pagpatuman sa arrest warrant giisip kining illegal nga pag-angkon sa gahom sa usa ka opisyal sa balaod. Na, unsaon ta maron mo? Marasyag labaw pa si presidente. Napay slight o less serious physical injury. At tubangon kini karon sa mga ahinte sa NBI human nila kini gibugbog ang usa ka gikulatag gyud gikulating gyud ang usa ka opisyal sa usa. Nga nagpatuman kini sa lockdown. Tungod lagi sa maong samad nga naangkon ni de la Rosa sa iyang kamot samtang nakigrisling sa hallway. Ay, di lagi sa pasudlon lagi, nakasood gud ay. Eh. O da, ang Ginoo manggod, kung ato kining panubayon magunang niya, kuyaw kayo ang pelikula kagapon, mga kaigsonan. Kaya kayong pelikula kagapon, no? So, manindot gud, yali ang takamaw, anang pagkuhan, anang pagsumpay-sumpay, no? Mga kaigsonan. Sa mga IT na, mayroon ka na sila musumpay ng mga lihok kagapong adlawa. Ito ang mga vloggers. Ang paggamit o puwersa, pagguba sa pultahan sa Senado o paggukod sa usa ka senador na walay balidong lokal na kamanduan gagikan sa korte. Sa Pilipinas, giisip kini nga pagpugos na supak kini sa balaod. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion, human lamang ni ining pipila ka mga painomdom.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Karong panahon delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubagong inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto nimo himsog nga panglawas ug luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kada adlaw sa vitamina C ug zinc nga naa karon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins, makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Testimonya.
7: Oh, kasinatila.
6: Ako na eh, si Ede.
8: Ede Garcia?
7: Dili, uy.
8: Kensang Ede?
7: Wala, malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila sina.
8: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglisod man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong huga. Ay, blood pagyod ko.
7: Aw, ka na, Ede. Ay, magkatabang ko ni mo, Ana.
8: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
7: Idi lagi. Basta mauna to ha. Inumatag buntag at tunggi palit na to ha.
8: Onsa pa ganito?
7: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto kula. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health, antioxidant pa yun kini, o good for the heart.
8: Mao ba?
7: Lagi ka silisina.
8: Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, digi ko mo biha. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for the heart.
7: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
8: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
7: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
0: Okay, 45 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Ining katapusan na itong hugna sa itong tulumanon, public opinion. Gani sa ito, lagi gikasulting kananaang si Bato de la Rosa, grizzling kagahapon. Gigunitan niyang kamot samtang naging nakigahunat yun sa hallway, grave question. Agkasawan eh. Una, ang paggamit sa puwersa. Pagguba sa pultahan sa Senado. Iguba din ang pultahan sa Senado, no? Gapong adlaw, mga kaigsoonan. O paggukod sa usa ka senador nga walay balidong lokal nga kamanduan gigikan sa korte. Korte sa Pilipinas, giisip nga pagpugos nga supak sa balaod. Tumultos a prey o creating severe disturbance. Kaso kini tungod sa pagpahinabo sa dako kunong kagubot, saba o gaseryosong pagkabalda sa opisyal sa dagan sa trabaho sa usa ka soberanyang institusyon. Oligi na karon atubangon na gyud tawo ni Trillanes. Dako na kayo ni sa problema hinon imbis kay iyang gigukod si Sara Duterte aron naging ma-impeach uban pa. Asya na karon mo i-impeach. Nya napaisulti nga appeal pa si Dilima. Mananay problema karon gani na napoy balita gani nga i-appeal na ang atong kasamtangan nga presidente si Rasod sa Pilipinas Bongbong Marcos, i-appeal na pud ako ng impeach. Wala gina nga seryosong maimbestigahan gyud sa posible nga pasaka na karon og kaso si kaning senador Antonio Trillanes IV tungod sa iyang gihimo kagahapong adlawa ang iyang pagdala sa arrest warrant o pagkikalayon sa mga ahinti sa NBI sulod gyud sa compound sa Senado. Ah, klaro kayo. Giisip kini sa bagong pamunuan sa Senado nga dakong kalapasan sa balaod o protocols. Ani ang mga rason o mga kaso nga posibleng ipahamtang bato kanila? Ang pagkawalay kananggingon na itong pagka-questionable sa iyang authority. Dili law enforcer. Si Trillanes o salamang kasibilyan o pribadong lungsuranon o walay opisyal nga gahom sa paggunit sa warrant of arrest. Damay ang maong buhatan ganong gitugutan sa paggunit sa taong nga wala na iya authority tungod kay lungsuranon, private na. Dako kayong imbestigasyon mga kaigsuonan unsa inyong tanawan ni eh. Okay lang ba ning kanunayon eh? Okay lang ba ning sa balaod nga bisag dili siya autorisado mugunit og warrant o pares para isyo sa usa ka senador? Unsa man inyong panglantawan eh? Inon, kini karon si Senador Bato de la Rosa, lisod pud ba kayo ni? Lisod og delikado kayo po ang kasamtangang sitwasyon karon ni Senador Bato de la Rosa, mga kaigsoonan. Tungod kay dungan sa iyang nakatubang nga lokal nga legal nga proseso og international nga presyur sa politika. Giipit na karon siya sa ICC, warrant og ang Interpol. Matod para ba kanina lang kumpirmado na ang warrant. Opisyal nang gikumpirma karon sa International Criminal Court nga duna na siya ay balidong arrest warrant. Bato kaniya alang kani sa crimes against humanity. Sa ato pa peligro karon sa raid notice. Bisan og miingon pa ang DILG nga wala pa ay opisyal nga Interpol raid notice sa pagkakaron. Kon ibuto og ipagawas kini sa Interpol sa sunod nga mga adlaw, mapugos gyud ang gobyerno sa Pilipinas sa pag-aksyon tungod kana sa international na kasunduan sa kapulisan. Luoy kay si Bato de la Rosa, mga kaigsoonan. Kung gisupena na sa lokal ordinan nga sa gitawan itong otoridad, wala na immunity sa investigasyon, isirbiya na. Ah, kaganiha. Delikado na ang ato ang kasamtangan nga senadora. O nasa pagkaroon, napakaroon siya, nakustudya pa karoon sa Senado. Maligin na, ato na ng panubayon o mga lawa, mga sukintig paminaw, unsa naman ang latest development sa ato ang kasamtangan, Senado. Labi na kang Senador Bato de la Rosa. Magdepende na lang na sa iya kunong kaluwasan sa bagong pamunuan sa Senate President Alan Peter Cayetano. Ang iya kunong bugtong paglaom, ang iya kunong dinalian nga kaluwasan og nagdepende po ni sa Korte Suprema sa Pilipinas. Kung magdumili ang Korte Suprema sa pagpagawas og temporary restraining order Gipetisyonan sa iya kunong abogado nga si attorney Israelito Torion dako ang tsansa nga irestuhon gayud si Dela Rosa sa umaabot nga mga adlaw. Ona ilisod pero si Bato Dela Rosa bian hangyo ba siya tong kasamtangang presidente. Unsay gingon ni Senator Bato Dela Rosa nga iyang gihangyo dito kang presidente Bongbong Marcos nga dili na lang sa ipadala sa Dahig, Netherlands. Pero makatubang sa karon kanong Mayo 14 maabutang si amog ang padtuon siya sa kananaang sa tona pita to ha. Adto sa kanini ang basta padtuon siya dito sa dako nga kananaang lugar. Ay para questionon o tubagon ang mga aligasyon kung sa manggaling. O gabahin po sad kang Inday Sara Duterte atong vice presidente. Gamonitor kagapong adlaw kung asa ang region nga dunay no, dunay yes. Pero nagpasalamat po ng atong kasamtangan nga vice presidente kay nakita na niya ang kinsay duol sa iyang dughan. Kapasalamat ng atong kasamtangan nga vice presidente sa nakitaan niya nga dunay yes. Pasalamat yapon siya nga nay nakitaan niya nga dunay po no. Nakitaan po sa tuwa nga kasamtangan nga vice presidente sa nasod sa Pilipinas ang rehiyon nga dunay no o yes. Diyan lang sa utataman mga kaigsoonan. Mauna nga 53 minutos na nakalabay sa kahaponon mga sukintig paminaw, mga kaigsonan. Usa ka oras nga puno gyud sa pagtulon-an. Nagkalainlain mga opinyon ug lawom nga pagsusi sa atong nasudnong sitwasyon. Apan sa dili pa kita, o dili pa nato takpan ang maong linya sa komunikasyon karong adlawa, adlawang Martes, magpabiling kita nga usa ka dakong hagit alang sa atong kagamhanan o sa matag Pilipino.

Ang programa sa public opinion o ang point of view, mga kaigsuonan, gidala kaninyo sa kanang giingon na itong sa pakikalayon gyud sa atong mga mahinungdanong mga sponsors. Gabi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Andam sila karumutabang, muservisyo sa inyo ha. Kung gusto mo magpataod mga salamin sa inyong balay, opisina ba, nindot, pulido nga trabaho, quality, barato pa, mga suking tigpaminaw. Kagapi Glass and Aluminum Services, yung gipanagiyahan ni Sir Roderick Kagapi, ang tag-iya sa Kagapi Glass and Aluminum Services nga nahimutang diha daan sa Daang Palingke, diha nahimutang sa Daang Palingke. Sa Block 20 Stall 5, ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Matawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Alang usab sa inyo ang formal nga bisti, uniforme o gadikalidad nga tahi. Nadiha pod ang Octaviano Tailoring. Sila eksperto sa paghatag kaninyo og saktong pit og nindot nga disenyo. Octaviano Tailoring at banglapod sa Corazon Store. Bisitahi. Matawagan sa numero 0938669-76909. Ubos ka na sa pagdumala og tag-iya, Sir Leopoldo Octaviano, ang Octaviano Tailoring. Ewan sa, nanawagan kita sa mga business owners. Bisan diin mo napitan himutang. Gusto ba ninyo nga mas mailhan pa ang inyong negosyo sa inyong lugar? Ang public opinion ug ang point of view abli na karon alang sa sponsorship sa gagmay mga kantidad. Madunggan gyud ang inyong produkto, inyong negosyo sa pinaagig kahanginan. Og makita usab sa ato ang social media platforms. Nabangan mo sa pagpangita gyud dugang pang customer. Limited slots na lang, message na dayon. Para gyud sa ato ang exclusive sponsorship package. Atong palambuon gyud inyong negosyo pinaagig kahanginan. Ayaw kalimot, bisitahi ang Sibihanan 96.1 Infinite Radio Panabo City og sa 90.9 Light FM nahimutang sa Dico Building, Bungkawil Street at Banglampon sa Panabo City Inn. Ang mismong Sibihan, si Canflor mga kaigsuonan.

Diha natapos ang usas sa usa ka oras nato nga pagpanag-uban. Ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 Enpenet Radio, Panabo City ug 90.9 Light FM. Ngagi pangunahan sa atong nga kugihan nga Station Manager Attorney Ulises Salabaw. Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Walpi Orio. Uban sa ato ang Abtico no Technical Team, Sir Kevin William Bargin ng IT Personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw maoy magdala ka na to sa hustong dalan. Mayong hapon Dabaw, mayong hapon Mindanao. And God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Cataract, eye care gold. Pterygium, eye care gold. Astigmatism, eye care gold. Glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye care gold ang kapsula nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
8: alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
9: Ani niya na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
10: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

Okay nung oras mga kaibigan, alas 5:12 na. Okay, sa mga namin ako ng mga pagkat, so once again, no, maayong hapon. O welcome na po sa tuwang programang Enpenetrag. Okay, diri lang yung hapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Pinabo, ang 96.1 Enpenetrag, of course, bago po diri sa 90.9 Light FM. And also, madungo po tayo sa 94.3 Light FM Kibawi. Uy, salamat tayo sa mga taga Kibawi. Okay, sumusta man ninyuhang kahaponon. And also, okay sa inyong mga gikabisihan karong adlaw. Okay, so adlaw karon nga Martes, no, pizza 12 no bulan sa Mayo. Okay, so dali ng panahon. Okay, sa mga naminaw ko ron, mga kaibigan, o ba ninyo ko, no, mga panggano hanggang alas 7 po tayo. Okay, sa dalawang oras, no, sa mga naminaw ko ron, sa mga kaigan natin. Okay, sa mga nagbisi-bisihan ka ron, uy, maayong muhahapon o maayong paglanog-lanog sa tanan. Okay, so musta man ninyo hangka po noon? Okay, so sa man yung mga gibang buhat diyan, no, so naka... Okay, nagkaano na ba, no? Balo ko nga, stress yun ang tanan. Then, kabalo ko, ang uban mga panggawag, ya po naka-move on, no, tungod sa result, no, sa itong impeachment kagahapon, ha? Wanang, normal, di ba? Okay, so, dili pa na, no, dili pa na mao, ang impeachment, mga pagkanapat ay, dili pa, nga, mura pa itong last, no, kagahapon. Wanang, ayun mo, ayun na sa inyo ang, mga panghuna-huna di ano dapat magmalipayon ta karon, no, dili ta magpadala kay basiya kita ang ano ba kanang ma-high blood ta tungod ang ana or dagan tag makalaban tungod ana. Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, once again madayaw na hapon sa tanan. And also sa tanan natong mga tigpaminaw karon, no, kung saan man aabot ang atong signal. Okay, especially sa tong mga naminaw karon di mga panggano di sa Davao Oriental, Davao de Oro, o particular na tanan mga kaibigan na diri sa Davao del Norte, sa tanan mga kasakupan, ha? Okay, so salamat dahil sa itong mga naminaw o sa inyong pag-tune in, sa paglugubos inyong mga speaker karon di, ha? Okay, especially sa itong mga naminaw karon mga kaibigan na diya sa ubos na bahin, no? Lapit sa itong mga parents na while waiting sila mga estudyante. Uy, salamat dahil sa itong mga naminaw din, no? While doon nagpaabot sila sa mga isyo, salamat sa inyong tanandi, ha? And also, depudo kang Ma'am Inday. Okay, bisibisihan si Ma'am Inday karon di, ha? And also, sa tala itong mga establishment to, sa first floor and second floor. O sa tala itong mga naminaw karon mga kaibigan, no? Sa mga drivers natin, no? Sa itong mga pedicab driver. O sa itong mga driver going to Davao and Tagum, no? Okay, so medyo init kayo ang panahon, no? Okay, so pag yung si Tikla din, no, grabe, no? Okay, kahit kung dili ko mag-jacket, no, siguro maitom ko. Okay, sayang kayo nga ko ang pag-maintain sa tuwang kutis mistisa nga sabon. Okay, so before tamo ato sa unahan, so acknowledge muna na ito itong buwata na itong Big Boss. Once again, no, maying hapon din naka-torn ninyo sa Labaw. And also sa toang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, to sa toang technical, gubanta sa pikastawak ni Sir Kevin o sa itong mga kaubanan. And also sa itong mga kaigan, okay, na always nagasubaybay, no, sumusta naman. Okay, labi na yun sa itong mga viewers karon nag-join sa itong Facebook Live. Ay, paki-share lang po, paki-follow lang po sa ating page, no, again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. So, live ta karon, eh. Then, paki-follow lang po sa aking page, no, again, Tekla Ayayay. Okay, wala yung gwapa di, ha? Okay, pakipalo lang po, pakishare sa aking, aking page, no? Ito ba, kung ninyo, ano, pakipalo po, no? Okay, so sa mga nagbisibisihan ka ron, no? Once again, no, mayong hapon, no? Pag-usap diya sa Barangay New Visayas and Barangay San Vicente, no? Diri sa Panabo. And also, diya po, no, sa tanan-tanan nga naminaw ka ron, no? Diya sa Tagum, Carmen, o diya po, no, sa Santo Tomas. O particular na tanan, no, diya sa taga Surigao, ha? Sa mga naminaw karon diya sa 94.3 Light FM Kibawi, salamat, no, sa mga diehard datong mga tigpaminaw diha. And also, depuno kang tatay pa in
Okay, sa itong mga diehard, itong mga tigbamino na always nagkasubabay, salamat dahil sa itong mga naminaw karoon di mga kaibigan, no, dahil sa Kibawi. Okay, Kibawi, Bukidno, no, dahil sa 94.3, ha? Okay, so itong mga gusto mo tawag, no, mga kaibigan ko, itong mga gusto mo request, no, more of disco po tayo, Zumba, bawal muna yung mga love song, ha? Okay, again, ang atong text number, okay, sa mga gusto mo tawag, huwag mo text, no, namoy mga, mapambit yung mga mensahe. Again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, dagang salamat dahil no, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon diya, mga panggano diya sa Atuganay, Carmen. Okay, particular sa mga kabanan diya sa konsiho. Okay, naminaw karon diya si Kapitan, no. Okay, kanimukap, no, mayong mayong hapon, no, diya sa tuwang guwapa na itong Kapitan. Okay, Kapitan Tata de Villares. O, gusto na itong mga staff, no, naminaw karon si Melba, Yuyong, og Ami, og Chichinchin. And also, mayong paglanog-lanog po diya sa itong mga namin ako ron na si GP, Ma'am Karen, and also po no kang ano no sa mga namin ako ron na kay Ma'am Judith, and di po no kang Ate Ilay, o mayong paglanog-lanog po rin kay Marlo, no, Abila. Salamat din sa mga taga-Tuganay, and also to mga dancer karon doon sa festival, kasi syempre palapit na atong mga palapit na ato ang araw ng Carmen. Okay, ko din matag barangay, I'm sure ang uban karon nagbisi-bisi na sila practice, no. Ay gani karon di ano sa barangay Tuganay atong mga dancer karon, no, kay grabe gyud ang paningkamot para madaog. Okay, ana ra man di ba no, pwede ka diri ka maningkamot. Okay, syempre no, dako big prizes, no. Muna salamat dai sa atong mga dancers to diha sa barangay Tuganay. Thank you so much sa inyong kooperasyon. Okay, luoy po gani sila kayo sa oras mauli, no. Okay, salamat dai sa atong mga dancers natin now diha sa Tuganay, Carmen. Okay, sa itong oras mga kaibigan, alas 5:19 na. Okay, so dali lang yung hapon, no, sa tuwang programang Infinite Rock, no, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe, no, again, ang atong tixan number, 09-12-175-1291, again, 09-12-175-1291. Okay, sa so next song, mga kaibigan, okay, sa mga nadekaro, no, nagbisi-bisihan, okay, so sa mga andyan po, ha, so mabalik lang ko mga pangas, sa pagbabalik ni Tekla mamaya. Okay, abangan ninyo, no, ato ang mataghapon, no, na topic. Of course, no, sa ito ang ginabangan po sa tanan, no, ang ito ang load mo o hula mo. Okay, so mamaya yan. So, munang gingon mga pag-awag nyong ilipat yung mga radio nyo, mga kaibigan nyong kung sa inyong gipaminawan, so maurag yun na, no, muanay lang yung frequency, ha? Okay, so the only one station, no, here in Panabo. Okay, na ang 96.1 o 90.9 Light FM. Of course, to ang 94.3 Light FM Kibawi. Salamat din sa Katagibawi, mga panggang. Okay, so the next song para sa tanan. So itong oras, mga kaibigan, alas 5:20 na, mga panggang.

0: panyurin.
1: Si hindi punog sang kahitaasan.
2: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para mayroon na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: lang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa.
1: Girl! Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala, blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy! Ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza carrot papaya soap at Cutis Mestiza glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
6: Ang adlaw, ako di ay sinalihin heken lumulupyo sa Maramag Bukid nun. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si MLA8 Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mao nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali ragid ko naulian. Dakong pasalamat ako kay MLA8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga unya kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa MLA8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extra, guyabano extra, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
8: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal. Natural.
8: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-TerraMax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. TerraMax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e TerraMax Capsule to the max!

0: Okay, so we're back mga kaibigan ng oras mga pangganis alas 5:38 na. Okay, sa so mga kaibigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request. So again, atong text number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, dito sa itong text line. Okay, galing sa texture 494. Okay, good PM po, detect lang. Dito lang na ako ang kauban diri sa Gaisano Bodega nga nag-overtime o naminaw sa imuha. Okay, sa imuha. Okay, request lang me o song Be Happy. Okay ba ito? Okay, happy song. Requested coming from Lonely Boy of MBD Junior Construction ng Panabo. Uy, salamat ka rin yung tanano diya sa Gaisano daw sa Bodega, no? Thank you. Asa man yung banda nga Gaisano? Okay, sa Carmen Bani or sa Panabo? Okay, thank you so much sa tanong-tanong nga naminaw. Dabi sa itong mga bodigero nga naminaw karon. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog diha, mga bangga. And also, texter 4 or 03 to last number. Okay, chat out daw sa mga trabante sa Pastel de Oro. Okay, sa mga trabante, asa man nilapit ni Pastel de Oro? Asa man nilapit ta? Okay, so pala naglarag ta rin. No? Salamat dahil sa tanantanan, no? Sa mga naminaw. And also, sa itong mga naminaw po, karon mga kaibigan, no? Particular na diha sa Municipality of Duhali. Uy, naminaw sila karon. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog diha, mga kaibigan. And also, good PM po. Chat out ko sa mga sakong apo. Okay, Adam, Kata, Kent, Kate, from Nanay Gina. Okay, diya sa Galagala, Purok, Tres. Request ko, song Be True. Oh, ano ba to? Eh? Okay, salamat na. Salamat kanimo texter 302. Okay, another texter. Good PM po. Dito yung chat out ko sa kuwang magulang. Okay, naminaw daw sila karon. Okay, chat out daw yung apo Adam Kata, Kent Kate from Nanay Gina ng Galagala. Request yung song Be Through the Year. Salamat po. Ah. Okay, so pasensya na po sa Through the Year po is love song po yan. Ah. Okay, pasensya na po mga kaibigan. Kailangan ninyong makagiling tan, no? Makahataw tan. No? Okay, bawal mo na yung mga love song mga kaibigan. Now I know my love. Okay, so again, ang atong text number is 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, text are 237. Ano pa si 237? Uy, mayong hapon, kanimo Digitech lang. Okay, so for lanog-lanog ka diri sa barangay. Uy, salamat tayo ng mga panggano diri sa barangay Agrido Panabo. Oy, salamat tayo sa mga lamion nga naminaw karon diya. Salamat po sa lahat-lahat dyan, ha? Okay, so hopefully nung nakapagsikay-sikay na mo para panihapon, ha? Also, sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, okay diha, no, sa mga taga-Kibawi, 94.3 Light FM, yung Kibawi. Salamat tayo sa mga naminaw karon diha, no? Especially diha kang Tatay Paing, no? Naminaw si Tatay Paing. Okay, so palapit na, no, ang kapistahan, no, ni Tatay Paing, no? This coming 15. Oy, advance happy fiesta, no, sa barangay Anibungan. Okay, May 15 po yan. Okay, so, manangin ko, no, mamista na po daan na. Okay, so, nagkakig mga invitation, no, basta fiesta. Okay, so, unsa naman po, no, kang kumamista ko, murag duha ka balay ra, okay naman na, no, paitra. Okay, so sa tanan-tanan taga barangay Anibungan, no, once again, no, mayong hapon sa tanan. Oy, advance happy piyesta sa tanan-tanan, no, mga taga Anibungan. Okay, palapit tayo lang kapistahan. And also sa tong mga naminapod karon mga kaibigan, once again, mayong hapon. Okay, diyan, no, sa mga Natores family, Banyas family. Okay, diyan sa Purok Uno, barangay Tuganay. Salamat dahil sa mga naminaw karon di, ano, sa Purok Uno, no, naglanog-lanog ta diha. Okay, so basta maghatag hapon daw. Okay, well, daw, nagapaminaw sila. Okay, nagahagpat daw sila gulay, no? Nagunaw na kung si Sud. Ano? Okay, dali na ba na mga panggan, no? Basta, importante jud no kanang dili lang gud ka tang puro lang karni, so kailangan na iano po nato nung naputay lifestyle ba nga kanang mukhaon puntag ka ng gulay nga dili ka nang puro lang karni. Okay, speaking sa itong mga naminaw karon daw diha sa barangay Ising Carmen, oy salamat daw diha sa mga naminaw karon. Okay, also put no congratulations dai sa mga nakapasar sa board sa taong teachers board karon, no. Uy, congratulations dai sa anak ni Pastor Tizoro nakapasar. Okay, so congratulations. Okay sa mga nakapasar sa tuang okay sa tuang teachers board, no, sa tanan-tanan nga mga okay mga nakapasar, no, congratulations sa tanan. Okay, so again, ang atong tigsan number, mga pangga, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so ito ang topic karon, mga pangga, no, dito sa itong topic. Okay, especially sa itong mga kaigan, no, nga, mga tago mga komentaryo, pwede mo mo text, pwede mo mo tawag. Okay, sa ito ang tigsan number, mga pangga, no? Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so itong topic karon, mga pangga. Okay, so kinsa may madalas, mga kaibigan, no? Okay, paminaw. Okay, kinsa may madalas kanang dali ramang luod, eh? Okay, lalaki ba o babae? Okay, so para sa inyo, mga pangga, no, so say, para sa ko namurag parihara. Okay, pero sa inyo, mga kaibigan, no, unsa may, kasi may madalas, no, mag dali lamang luod, no, babae ba o lalaki. Okay, so text daw or tawag. Again, sa itong text number, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, dirita sa tuwang text line. Okay, texter 399. Oy, maing gabi ka ni Moritek lang. Oy, lumurag di pa gabi, kay murag 546 pa. Okay, ganito niya, no, ang mga naminaw ko doon, no, sa Porok 14, Barangay San Vicente, Panabo. Okay, uy, naminaw doon sila, karoon nagtapok sila, no, naminaw sila sa 90.9 Light FM. Salamat tayo, no, taga Porok 14. Okay, salamat sa inyo ang paglanog-lanog diha. And sa itong mga namina po karon, no, so sa kasikat di ang gasolina, no, diri sa Panabo. Okay daw, nag-tune in sila, no, sa 90.9. Salamat tayo, no, taga usa ka gasolinahan, no, ito mga gasoline boy. Oy, thank you so much, taga gasoline boy, no, diri sa Panabo. Salamat, no, sa inyo ang tanan, sa inyo ang paglanog-lanog. Okay, so musta man, no, sa may update karon sa tong mga presyo sa tong gasolina, ni taas pa ba or ni baba pa ba? Okay, normal jud, no, usahay tung last nagano ko, no, nagpatubil ko 100 pesos, no, ang presyo sa maong sa kalitro, mga pangga. Uy, texter 482, good evening po, miss. Okay. Okay, so taro nga og text kay dili tayo mga Digimon kini mga texter nato, no. Okay, texter 432, madam, pa-chat out ko sa pinakagwapo na beaker sa Pastel de Oro. Okay, kaning pastila, ha. Okay, request daw siya og song B, Tabako sa Kapre. Oh, sino ba yung Tabako sa Kapre? Ano sa maning Tabako sa Kapri? Ano sa maning sa love song? Or hot ba ni siya? Okay, wala po nag-cater ka ng mga ano, ha, ka ng, kailangan maka-hot out at maka-discutan. Okay, chat out daw ang pinakagwapo. So sa mag-isa kakagwapo, ginagalaan ko rin mga gwapo ba yan? Okay, normal. Uy, kailangan man yun, pag once nga ka ng beaker ka, kailangan isa, ano yun ka ng, taas to yun ka ba? Lipo-lipo, sirong ka ng pangit ka, di ba? No? O kaya taas no ka nga, ingo nga gwapo dyan, no? Mapagibot si ginoong nga pangit. Okay, so, ganan ba yung ganang pandesal? Okay, ganun ganang magpandesal, Tekla. Basta ganan ko. Okay, labi na yung ganang, kanang na ano no kanang gwapo nga tika kanang gwapo nga muluto ba no. Oh yeah, salamat din sa mga tanan mga beaker no sa tanan mga lamioy and also sa mga namino karon dia salamat no sa inyong tanan ha, sa inyong paglanog danon. Okay, ug labi pa itong ano no katong di ba na po sa mga pangalan sa mga tinapay na napaborito ni Tekla. Okay, so salamat tayo sa mga nadekaroon na. Thank you sa inyo ang tal sa inyo ang pagpamina. Okay, so again, ang katotoy sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, para sa inyo mga pangkadokis na may madalas na magdali ramang luod, no? Is babae ba o lalaki? Okay, so need tag color sa mga color po natin. As mga gusto mo tawag, ala, sige tawag. Okay, so mayong, ano dahil no, mayong, may hapon no, sa talantanan nga na minodala sa Tagum and also din sa Mungkayo and also po sa itong mga namino ko rin no, sa mga namino din sa Kibawi no, din sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat po sa lahat-lahat sa mga namino ko rin na ito din mo. Salamat din sa tanan. Okay, so we have a color to daw ito sa pikas niya. Yes, hello color mayong may hapon. Kinsa ni Paliho?
1: Mayong hapon, Didi Tekla.
0: Yes, may hapon ka ni Mono Fatima. Murag luya lagi atong tuhod, Fatima.
1: Ay, wala ko na luya.
0: Ay, wala ka na luya. Abi ko na luya. Ang luya yung tuhod.
1: Wala ko na luya, Didi
0: Tekla. Oh, wala ka na luya, di ay. Okay, musta man no sa iya? Update ka ron di, Fatima?
1: Okay, ro tayo, Didi Tekla. Magihapon.
0: Okay, muragihapon nga. Nagihapon di si, ano, si... Nagyang
1: pondere si Ate Christina sa Kuang Kilin.
0: Ala. Mura ko ka ng, ano ba, mura ko ka ng, masambalik ang mga nakaraan. Ay, sayo, manggod ka. Sa pagkakaroon nga, wala yun itapad sa kuwan. Matulog ko, wala ko ikatapad, wala ko ipatanda
1: yan. Pagkakaroon si Ate Christina, kaya maluya ko.
0: Kasi siyempre, kusok kayo mukhang brass ang earring.
1: Kusok kayo mukhang brass ang earring.
0: Uy, madok ba ko ng earring? Uy, sa pagkakarumbeno ka ng... abi, ang pagkambras ba
1: yung...
0: Uy, paminaw sa God, Fatima. Okay, itong unang mga panahon, manggod no, ang kanang kambras sa earring, murag wala rana, di ba? Okay, karun sa karun, lahi na. Pag mas mukhang brass ang earring, kailangan pa-inject yun ka.
1: Ay, anak, dude.
0: Yes.
1: Pero dili mukhang brassan.
0: Oo, may nang delikado nga mukhang brassan ko. Pero okay lang, no, basta mukhang brass, guwapo lang mukhang brass. Okay, so Fatima. Okay, go ahead sa mga greetings yan, no? Go ahead po.
1: Greet na ako yung bang family of Ponce Family.
0: Okay.
1: Hi, Didi Tekla.
0: Okay, so abi man ako ang abi na ko iring ang natingog. Okay, salamat sa pagtawag ha, Fatima. Okay, so amping Okay, so atong topic karon is para si mo kisa may madalas mangluod, no? Ang babae ba o lalaki?
1: Para sa ko kay ang mangluod babae.
0: Ah, babae nga no makaingon magagbabae.
1: Eh kung dili ni mo mahatag ang gusto niya pagkahuman mangluod ayon. Alit din dayon.
0: Oh. Okay, so mura siya ka ng ano, no, mura siya iro, no, pagwas, makasapan, mabadungoy-ngoy dayo, no.
1: So, anak, it's ka ba, imaroon.
0: Oh, so, anak, yun dahil na, ano, anak,
1: yun dahil na. Ano ba yung lambingon para dili siya mangroon?
0: Okay, anak, mapod ko, kailangan lambingon ko, pagwas nga, magload si Tekla, bay, kailangan lambing na ginang katapat ni Tekla.
1: Ay, ang gusto niya, sa kulit.
0: Oh.
1: Sa
0: okay.
1: Na flower. I'm sorry.
0: Okay, so salamat po sa inyo ang okay, salamat sa pagdawag ha, Fatima, no, thank you sa mas inyong paglanog-lanog diha. Okay, murag yun sila mga ano, no, murag baka yung git sila, murag sila mga iring o giro ay iring di ay lain mo po siguro murag baboy yung sabang klase yung baboy butak ka. Okay, lahat mo po si Fatima, maging butakal si Fatima. Kay mag-alay mo ng butakal, baby. Diba? Mag-ano mo ng butakal, diba, no? Pag once makakita ka sa butakal mo, rag, magbula-bula ang baba ng butakal, magangusang-ngus. Uy, salamat dahil no, sa mga naminaw karon diya, no? Also sa itong mga naminaw karon diya sa mga tigpaminaw karon, no? Diya sa Mungkayo o Nabonturain. Uy, salamat na sa inyong tanan, sa inyong kanunayong pagpaminaw diha, no? Hopefully, yun doon, nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. Okay, usay, ang ubay na wala pa nakaluto, kaya nagdula pag-email na. Ay, naku ha? So, una ka inyong papanihapon, mga panga, ang pagsikay-sikay, di ba? Okay, texter, 532. Okay, good PM, DJ Tekla, request ko song B. Okay, what's up, ipilihan natin mamaya, ha? Okay, another texter, gikan sa texter, 429. Okay, DJ Tekla, chatout ko sa apo na ako, si Adam Kate Kent, kata, request ko song B, dayang-dayang Jin, Bato, Porok, Tres, Galagala. Okay, so ipilihan natin mamaya yung request ni mo, texter, 429. Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 5, at 55 na. O, kining oras, mga panganot, ka na ito sa tuwang Kias Progresses na perfume. Kaya kini mga panganok, pag once nga maka-perfume mo, ani, okay, musamot yun kain labang inyong partner, kay super humot, na. Okay, sa mga kalalakihan, o sa itong mga kababaihan, ako itong mga nangitag perfume na kanang makaingig ba nga tested kay siyempre humot ka ayo no pag paglaba pala nimo no kitay maghubo ka ilang paglaba nimo ma naapay baho no dili pareha sa banbang ka perfume nga pag ano murag 2 hours lang din wala na ibaho no so tuing ganyong tanan sa mga gusto mo palitini so bisita mo diri sa tong himpilan and also pud mga kaibigan no katong mga kaigan natin katong mga gusto mo palit pud sa tuwang sabon no natong Cutis Mistisa nga sabon so available ka na diri mga pangga no kung na problema mo nga usahay no makaana ug sabon na kung panit uga man kaayo okay kung gusto ninyo nga puputi mo, then mawala ang inyong mga pimples, no? Mawala inyong mga talumtum sa nawong. Okay, so na ato ang sabon. Nga ginakubdan karon ang ato ang Cutis Mistisa nga sabon. Kay kini mga pangga, daga na kayo nakasuway ni ini, no? So, sa mga gusto mo gwapa, ug mo gwapo. Hala, so bisita mo dali sa itong pilan sa mga gusto mo palit. Okay, sa tarantanan na, okay, bisita lang mo para matry ninyo nga ito ang sabon. Okay, itong oras, mga pangga, alas 5:57 na. Okay, the next song, mga kaibigan, sa ito ang nag-request nung kaganina. Okay, dayang-dayang. Okay, sa mga naminaw. Okay, babalik na ko mga pangas, babalik natin kailang mamaya. Okay, baka ninyo nung ito ang topic, of course. Okay, ito ang matag-adlaw no na to ang load mo o hula mo.

0: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: kaayo. Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Okay, so we are back mga kaibigan sa oras mga bangga na wala size sa 5 na. Okay, dali lang gyapon sa tawang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Penetrate of course, bago po 90.9 Light FM and also din puno sa 94.3 Light FM Kibawi. Salamat dahil sa lahat-lahat dyan. Okay, so sa mga gusto mapapit sa kami sa inyo, may mga request na again. Ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag. Okay, sige, hala, sige, tawag. Okay, so back to sa itong topic mga kaibigan, no, para sa inyong mga pangarok. Kasi may madalas nung dali mang luod, no? Okay, lalaki ba o babae? Okay, so matag individual mga pangga, no, kadalasan na para sa couple is ano, lalaki usay da lay puring lalaki maano ba ka namang luod. Sige na po, unsa may itsura sa lalaki mang luod be, unsa may itsura. Okay, texture 812. Okay, mayong gabi. Okay, DJ Deledo taan na nga po. Okay, be, ha? Ana pa siya, oh. Sabi, basabdan yung chat, ayan, text, oh. Okay, dili do ta, ana ka pa umot kay basin di, delikado, ano ba ito, delikado ba, ha? Kay basi, dili na mabuwag ang atong uyab, ang wala na, wala na tayo pang tubil sa gasolina sa motor kay nagmahal na pram Jeff Rocks. Iko ni si Jeff Rocks, oy, Jeff Rocks, sa taro nga, text Jeff Rocks, ha? Kaya malupit ka rin yung lolang, usay, dili kayo makasabot sa mga tereksan ba yan. Okay, once again, salamat tayo sa mga naminaw karoon. Eh? And also sa mga nagbisibisihan, labi na sa itong mga kaiga natin, no, nga kanang, nga hantod karoon daw mga pangganuwa, daw gihapon na kamo. Palagi na lang ang ingana, no, nga, nga kanang, wala gihapon na kamo. Okay, no, munang giingon diha mga pangganuwa, nga, kanos aman ninyo nabuhaton ang pag-move on. Ha? Kaya lisod kayo mga panggano ka ng perminti ka gingnan nga mag-move on na pero wala ni mo ginabuhat. No? Kaya lisod kayo mga panggano. Kaya syempre ikaw mangyud makano si mong kagalingon. So dili baya kami. No? Kung buhaton ni mong pag-move on, dali naman ano. So lifestyle ni mo ba nga lahira gid dati. No? Kailangan kalimtan ni mo tong taong nga wala na naguna-una nimo nga maguna-una pa mga sa tao nga nyagi pasakitan lang ka, di ba? Okay, dili naman tanan na panahon nga iya, di ba? Muna nga giingon kung nadapa ka karon, bangon, no, ayaw una-unaan ang mga tao nga wala naguna-una nimo, nalisod ka ayo, di ba? No? Kaya ang imong huna-naon kanang naguna-una si muha mga wala kag binuangan, di ba? Kaya nililaman jud ba nga kanang kana ra jud ang usa ka tawo nga kanang lalaki ra gyud no, daghan pa maglalaki or daghan pag babae nga uban maingon day nga magpakamatay ko. Ay Diyos ko Lord. Okay, magpakamatay ka tungod lang niya. Ay nako, then ang katong ni po ang gipulis mo magkatawa no pikat. Mo na nga ayaw ipakita no nga kanang affected ka. Mo nag ihunon ni mo ba nga kaya ni mo kay was ang lalaki ba jud nga kanang makabalo siya ba nga kanang ano nga murag naapektahan ka no dili lang po sa mga sa mga kalalakihan kundi sa mga kababaihan so mo pud ninyo ibutang sa inyong alipantakan. Okay, taas mo noo mo ba nga kanang ay kaya na ko nino murag wala ra di ba sabay sa hip sa hangin bisan init good no ha? Bisan sakit good pero antusa ha? Eh syempre imo man ang gisudlan no ang ikaw maghilak-hilak ay nako ha wala na sa panagro wala na yung maghilak-hilak na pero ano mapubitaw no syempre kabalo man kita no katong uban no nga pero na sa uban ba nga katong wala pa kasuway sa kanang gitawag nga gugma. Okay, syempre wala pa yung mga experience by the anak kanong sa basakitan di ba kung kita ani katong mga nakatry na di ba or baka na mausap pa ka dito baka na labitaw ka pero dili po doon sa yun ba yan no? Pag once nga affected ka no kanang masakitan ka okay mo lang makana bitaw ka ba nga dili po dili lalim masakitan dahil no kahit kung nakitrabaho maapektan ni mong trabaho no. Sabi na gyud ko ano ka kanang okay nag-school ka no sa so, pag-study labi gyud na timing nga prelim exam ninyo then time pod nga nagbulag mo ang pangutan na diha ha? Okay maka-study kag tarong ha mo na kong giingon no sa atong mga estudyante karon ay sa mga pasusunod ang butangan no focus sa eskwela kay lisod kay nga masakitan ha. Okay, ang uban na yun, pinagi na yun si inom-inom. Ang uban na yun, pinagi na yun nga. Okay, para mahadok tong tong uyab nila nga. Ay, maghikog ko. Ay, Diyos ko, Lord, kubuhaton ni muna. Ay, nako, muna giingon. Ay, na lang, Jord. Eh? Okay, so, dagan pa, no? Dagan pa, ayaw sayangin imong kaugalingon. Kaya normal yun na, kasi siyempre, imo man ang gisudan, dawata, yun ang kamatuuran. Eh? Okay, so, muna, nagod nga, napildi ka, di ba? Anaraman na. Okay, so sa mga naminaw itong oras, mga kaibigan, alas 6:11 na. O kining oras, mga panganhutod ka na ito sa itong Meadowbrook Farm Plant, mga panganhutod sila na nagbaligig mga barato ng mga seedlings. Okay, like durian, lansonis, rambutan, o uban pa. O napon sila yung mga organic fertilizer, mga kaibigan. Then aside na mga panganhutod sila po noon, nagbaligya o mga pure nga mga tabliya. Okay ka itong mga gusto mo palit sa maong tabliya na so affordable kay ang presyo. O mapalit ka na din mga pangga din sa itong himpilan ka itong mga nangita o pure nga tabliya. Okay, so bisita lang mo no din sa itong himpilan mga pangga. O di kaya, i-PM ko ninyo or i-PM nyo si DJ Arian. Okay, once again, no, mayong hap or may gabi din no, kang ma'am Lucia Limosnero. Okay, ang ito ang may-ari no sa maong tabliya. Okay, sa mga Limosnero family, thank you so much. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto pa magbabit sa mga mensahe no, namo yung mga requests. Okay, katong mga awa pa nakano sa tuwang page no, paki-follow lang po, paki-share sa tuwang page no. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Uy, salamat din sa itong mga viewers. Okay, uy, salamat din no, once again no, sa mga okay, sa mga naminaw karon diha, mga pang ano, no, super lanog-lanog ta diha. Salamat sa inyo ang tanan. Okay, so texture 487. Okay, happy fiesta po di ay sa Purok, Nangka. Okay yan, kaya ba ito? Okay, diya daw sa Barangay Kaganguhan, labi na kang paring Mario Katayas. Good evening po, Digitecla. Uy, salamat ka ni mo. Uy, nga nung karoon pa man ka nag-chat sa kuha, dapat i-invite ko ni mo. Char! Okay, ano ba na? Uy, dapat ka na
4: mga piyesta-piyesta, dapat i-invite yung si Tekla. Okay, para makakaon po tagyagan ang mga handa ninyo, di ba? Kaya, pag once gani kapistahan, di ba, once yung kapiesta gani, di ba, is, ano man, mapakaon ba yun na, di ba? Okay, so, sa sunod ha, po, na piyesta siyo, invite ko ninyo. Okay, uy, salamat, no, texter 487. Okay, salamat na sa mga naminaw karoon diyan, no, sa kaganguhan. Okay, diyan sa nangka daw, no, salamat sa inyong tanan, ha? Okay, so para sa inyong mga kaibigan, okay, kisa may madalas nung daliramang luod, no, babae ba jud o lalaki? Okay, pwede mo text, pwede mo tawag, no, again, sa toang tisan number, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag, ala, sige tawag. Okay, mayong paglanog-lanog din, no, sa mga naminaw ko ron, Salvacion, Panabo. Uy, naminaw sila karon og dapod no sa transport terminal ng Panabo. Salamat day. Og sa tanan mga na diya sa palingki karon. Okay, uy, no, diya sa palingki, no, diya sa Panabo. Grabe, naglanog-lanog tadi, ha? Okay, na yung nagabaligya diya og ng mga lamas. Okay, gusto ko ilang speaker. Okay, salamat din no, sa tanan-tanan mga nag-tune in. And also po doon dia sa Bukidnon, Kibawi, no, dia sa 94.3 Light FM. Okay, sa mga dia sa Palingki, o sa mga lamion nga mga drivers natin dyan, no, dia sa Bukidnon. Okay, salamat sa inyong tanan, sa mga nag-tune in karon. Okay, labirig ka nanay, kan tatay, nasaypay, natulog. Okay, ano naman yun, ano, basta once nyo ka ng, ano, abinin mo ka ng, kanang diyan ako dool sa kanang sa mga kabasakan o diapod no sa mga daping dagat. Uy, sa'yo kaya sila mga tulog. Then, pagka-morning, mga kadlaon, mga alas tres, mata na na sila, no? So, yan ang kinabuhi, no, sa usa ka mag-uuman. Okay, labi na good, no, kanang nag-eskwila lang mga anak. Grabing sumikap, no? Tulo ang pawis, no, para lang makagraduate ang anak, ha? Wala na po nato na, parimayan po nato sa kadaghanan, labigit sa mga anak. Okay, dapat sukulian po nato, no, ang pag-eskwilag mataron. Kaya kabalo na mo mismo nga ang inyong pamilya, ang inyong girikanan, naglisod o pagpangita o ganang pambaon. No? Napoy anak nga, magpiling dato po ng anak, no, dapat yun ipakita ninyo, di ba? Kaya luwi kayo yung tatay o nanay. So, muna nyo na on, no? Kailangan na mapo na inyohang isukli, no, sa inyohang sa inyong mga ginikanan, no, ang paggraduate, di ba? Usa ra gud na, di ba? Okay, usa so, unya ra gud ang mga uyab-uyab. Usa dili na gyud mapugngan na kung ang uban dili mapugngan daw kay ingon pa sila according sa uban daw is ang uyab daw inspirasyon daw sa pag-eskwela, pag-sure mo, eh. Okay, inspirasyon pa na kung masakitan ka. Okay, listod kayo na siya mga pangga. Okay, texter 723, DJ Tekla, request kog song Big Gugmang Gaso Aso. Ha? Okay, by Michael D. Taga Panabo, Day City. O, salamat ka rin mo, no, 723. Okay, si Michael din. Salamat ka rin mo, Michael. Okay, dirita sa tuwang caller, kinsa ka kaniya. Sa low caller, mayong mayong gabi, kinsa ni Palihon. Yes, hello.
5: Hello.
4: Yes, dilanggo ta mga suko, kinsa ni Palihon.
5: Hello.
4: Yes, hello. Yes, tagasan po ba yung caller natin? Tagasa ka, sir. Tagasa ka.
5: Taga New Bataan.
4: Uy,
5: asa ba? Sinaring.
4: Asa man ang banda ang New Bataan? Asa man ang barangay?
5: Barangay Kabinwangan.
4: Ay, Barangay Kabinwangan.
5: Oh.
4: Okay, usa may... Okay. Okay, usa may mo ang gikabisihan ka na yung... Diya karon, sir?
5: Nabigay akong gulay, ma'am.
4: Ay, gabi naman. Nabigay po ka gulay.
5: Nabigay ko karon. Kaya kanina, nabigay amang ko ng troy-troy.
4: Ah, so karon.
5: Nagluluyan ko. Nagpatay pa ang tayo sa display.
4: Okay, so di ba ikaw man itong nanawag kagabi, di ba?
5: Oo ko, ma'am. Okay. Ingo ka sa Tomas, sa Dilimao.
3: Okay, so asa ba rin yung New Bataan, di ba?
5: Kaloro.
3: Okay, pasensya, pasensya na sa inyong lola. Kaya kabalubay ka nga ka nang ulihanin mo rin yung lola. Okay, so, ay, nagkapag, nagsimpre sa imong gingon kagabi, di ba, no, dili ka makakita, tama ba?
5: Oo, oh, hanap na ko pala na, ma'am.
3: So, hanap imong para, pero makakita ka.
5: Hanap, good kayo, di ko makita glayo. Parang isa ka mata, di na kakita.
3: Okay.
5: Anita na lang, hanap na.
3: Okay, hanap. Pero makabaligya, makakang ikaw lang.
5: Oo, pero di ko kasulot lang.
3: Ah, di ka kaunsa?
5: Diyan ako sa kalsada, subay-subay.
3: Ah, sa kalsada, di ka pwede mo suloy.
5: Dili, kayo mabanggamang ko.
3: Okay, so halimbawa, karon kung ang mga balay nasa sulod, walay mga balay sa kalsada. Okay, so. Okay, ano lang
5: naman? Maglingkod-lingkod ko sa terminal ni Bataan.
3: Okay, pero tanong ko lang po, ilang tanda po ba kayo?
5: Ha?
3: Ilang tanda po ba kayo?
5: Isa, ma'am?
3: Pilang mo edad karon?
5: 48.
3: Okay, 48. So, ang imo, pero napakay parents po? Napagiri ka na?
5: Ma'am, kay, so manato.
3: Okay.
5: Hindi mo sa subtun, kay, ako matahan, hindi na kayo kita.
3: Ah, so, okay, ang kapagkata na, napaka, say, ang imo, napakay ginikanan?
5: Na, si mama na lang.
3: Okay, so, oh, so, nitawag-tabang ka si mong mama.
5: Oh, ma'am, so, mo lagi, mo na po pa rin kabot.
3: Okay, so, ano lang ko naman yung kamot lang, at least maragal nga trabaho, no, mura man importante. Then, ato lang po rin ganyan ang tinanong katong mga naminaw karon. Pero ano lang ha, ato lang ipanawagan sa mga, siyempre kabalo kong milyon nga mga tao nga naminaw karon. Basi maluoy pa dahil nung muhatag o Gcas nito Rosie Muha, di ba? Okay, okay.
5: Luoy kayo ko, ma'am.
3: Okay, normal lang yung panagi sa itong programa no, na yung kanang muhatag ba, no? Ha? Kabalo kong nga dagig naminaw karon through, basi na yung mga kanang muhatag o Gcas sa itong color, no? Uy, abin mo mga pangano, mas mainam or mas nindot mangod or mas nami mangod natin natabangan, di ba?
5: Ma'am,
3: okay. Kung number, ma'am. Okay. Kuala lang akong number. Ikon po kayo mong cellphone. Okay, so, sige lang ako ito lang na yan. Dilipo din na ito i-honor kay, kabulo kay mga scammer karon, no? Kay, kay makisabay po na sila, no, itong mga scammer. Kumis ko tag-Gcas, ayun ako, ha? Okay, ang mga scammer di, ano, sudlan po na sa scammer. Okay. Okay, so, ano na lang na siya, no? Katong mga, ano, di, katong mga gusto mo tabang, no, sa toang caller. Okay, naning kamot po siya, no? Muning mindot, no? Muning angay tabangan. Okay. Then, ito lang.
5: Kung makamitukol ka sa akong mata, ma, maklaro naman akong mata. Kung makamitukol pa ka, nag-gipit akong cellphone.
3: Then, ito lang po ipanawagan, no, sa talabang officialist, no, diya sa New Bataan. New Bataan. Okay, ato lang po, no, simpre, kabalo ko ang mga opisyalista to, ano, very, ano, gina sila, diya ka nang matinabangon ato mga opisyalist. Kabalo ko na yung naminaw, diya karoon. So, ilocate lang ninyo ni atong caller, no, muna dapat yung tabangan, ha? Okay, no, salamat, no, salamat, caller, sa magtawag, ha?
5: Mag-greet ako, ma'am.
3: Okay, sige, go ahead po, go ahead si mong mga greetings po.
5: Mag-greet ako, Mayor, Attorney Bianca, itong Digaynon, Vice Mayor, Raul Cap, Raul Mabanglo, Aba Gobernador, Congressman, Baricar, Yung Sinisa. Salamat na may naukaroon. Mama, kung lang rin mama, kung iatag atong gusto magigtawag na pumunta na sa gulay, okay, tawag lang ha. Delivery mo text, kasi ko malumbasa.
3: Okay.
5: 0967-9057-470. Ma'am, balik-balik, ma'am. Number na po, ma'am, pag-iatag.
3: Okay.
5: Salamat.
3: Okay, thank you so much sa itong caller. No, again, yung number 0967-905-7470. Okay, ha? Okay, so, dapat nung itong mga, na mga more-more nga mga, dapat yung mga suba-subra. So, dapat itong tabangan, di ba? Okay, dili nga ka ng, ano yun mo, no? Ka ng uban manggod nga, wa na naguna-una, no? Sanglit, mayaman na. Uy, kailangan jud na natin matabangan. Kaya isa po ba yan? Uy, ang gaano ng, nang ano na sa to ang dugan no pag natay nataban kasi may nakatrayan na di ba? Okay, so kato mga gusto mo tabang no, so yan lang mo no, update lang mo no sa mga naminaw karon. Okay, so tong oras alas 6:23 na, so the next song para sa tanan. Okay, sa tuwang nag-request no kaganina. Okay, so request daw siyang Tainana. Okay, so sa mga naminaw tong oras 6:23 na, okay, nagyapon sa rin kita mga pangka. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Fenet Radio, of course, madagupo diri sa 90.9 Light FM o diri po na sa 94.3 Light FM Key.

Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, maganda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ako si Lisa Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayon ang paminhod sa akong lawas tungkol sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati, na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan. Nga diin na maayo gayon ako sa akong namati, bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako'y laig iinom, kinila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Si Linda Dumanyel. Edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Nalami na akong tulog. Matay magkukog advertising diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. So, yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza. Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Buhing ebidensya sa kayuhan.
7: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
8: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na uli. Kanira di ay nga kapsul ang makatabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
6: Buhing ebidensya sa kaayuhan.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga panga, alas 6:43 na. Okay, so remaining time is 17 minutes more. Okay, so again, nakatuntik sa numbers, Ryan, 12-175-1291. Again, si Ryan, 12-175-1291. Okay, so, uy, mayong gabi rin na mayang pagnuglanog din na kang Darrell Okaya. Okay, salamat to sa mga naminaw karon sa Ising Carmen. Okay, particular na sa tanan mga naminaw karon diha sa atong mga tigpaminaw no, sa Barangay Anibungan and Barangay San Isidro. Uy, salamat to taga Barangay San Isidro. And also na po sa 404E Gludo. Salamat din kang Mama Leslie Sueso. Naminaw karon sila na salamat sa mga birders natin sa mga naminaw karon. Uy, thank you sa inyong paglanog-lanog diha mga pangga. Okay, so texter 723, tekla request ko, bigog mang gaso-aso. Okay, so i-play lang natin mamaya. Okay, salamat dahil sa itong mga naminaw karon diha, no? Binagin sa itong mga tigpaminaw diha sa Pantukan, no? And also, dito po sa Mabini. And of course, to sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no? Mayong gabi rin, no? Mayong paglanog-lanog diha sa atong mga tigpaminaw no sa Barangay Tuganay Purok 4. Okay, sa mga kasalinganan. Okay, salamat din sa mga entero family, Garnica family and Bayog family and Troyo family and entero family. Salamat din sa tanan, no? Okay, hopefully no nakapagsikay-sikay no para panihapon. Eh? Kay syempre karong orasan no ang uban. Okay, tigpanihapon na no. Well daw nang aminaw kang tekla. Salamat din sa tong mga tigpaminaw. O karon mga panga, din nata maglangan, din nata sa itong third part, sa itong segment, sa itong programa ng atuang matagabi na itong pa-premium. Okay, ang atuang load mo o hula mo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hula lang ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkantaan. Okay, worth of 50 pesos nga load. Okay, so kailangan tatawag, then hulaan ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagantaan. O kabalo mo sa kanta, kailangan abanti lang, o guwa mo kabalo sa kanta, atras lang. Okay, so need tag callers, mga caller po natin. Again, ang ating tisa number, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, sa mga caller po natin, ala, sige, tawag. Okay, so title lang sa kanta o kinsa ang nagkanta.

0: Okay, sa mga kagigan po natin, ha, title lang sa kanta o ginsa ang naganda. Okay, ang say title ani, ha? O si Osani kasikat nga comedian o every afternoon. Okay, so makita ninyo ni sa television. Pero ang bangot na tekla, kinsa man kaani siya nga nagkanta ani. O kung say title ani. Okay, kung makadawat mo na kung makatumpak mo, no, worth of 50 kalod. Eh? Okay, sa mga caller po natin, again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so pagkaman sa akong programa, nabangan niyo yung programa ni DJ Arian sa Night Express. O, oh, labi na kayo sa itong mga namino ko rin mga kaibigan. Once again, no, mayang pawin na ni Kapitan Alma Kadayunan no, diyan sa Barangay Asuncion, Carmen. O, oh, namino ko rin si Kapitan. Ano sa depo no sa mga namino ko rin mga pangano. Once again, no, sa itong mga tig paminaw ko rin ni Ma'am Liz Lee. O, oh, thank you sa so, depo no kay Every Love Tana. O, mayong gabi ka ni mo, Ma Every Love. Okay, sa mga Tana, pamilya na din sa Taba, salamat sa lahat-lahat dyan. Okay, so why mo answer? Sayang yung load, ha? Worth of 50 pesos nga load. Title lang sa kanta o kinsa ang naganda. Okay, why ang kamay, sabay-sabay tayong lahat magsama-sama. Tayong lahat. Okay, so, my caller po tayo. Itong dawaton sa pikas linya, kinsa ka kini itong caller. Yes, hello caller, mayong gabi, kinsa ni Panihog?
1: Gabi, sad.
0: Ah, kinsa man ni?
2: DJ Tikla.
0: Oh, hello, kinsa ni?
1: Kinsa ang nagtanong.
0: Ah, kinsa man ni, pali, wait lang ha, caller, kinsa ni, katagasa ka. Hello.
1: Hello.
0: Oh, taga-asa man ka, ma'am.
1: Taga Carmen, Santo Niño.
0: Uy, Santo Niño, Carmen. Porok?
1: Porok 1B.
0: Porok 1B. Kasi pangalan?
1: Normilita.
0: Normilita Apilyado.
1: Polistico.
0: Okay, Normilita Polistico. Okay, kasi may kauban ni Maria, madam. Murag na kay kauban. Oh, yeah. Ay, kinsan-san-san, kinsan na? Hello?
1: Friend,
0: Amper. Okay, imuhang bar na or unsa man, kasilinganan? Or bisita, unsa man, George? Kinsa? Hello? Uy, madam, okay, murag ulaw na itong caller, ha? Okay, so madam, title lang sa kanta, madam, o kinsa ang nagganta para si mo, kinsa man?
1: Bong Karakaraka.
0: Unsa say title?
1: Bomb Karakaraka.
0: Bomb Karakaraka, sure good ka?
1: Bomb Karakaraka.
0: Okay, Bomb Karakaraka. Okay, madam, pasensya na mali. Other caller, mga kaibigan, itong oras, mga panga. Alas 6:50 na. Okay, so dapat ano lang, one word lang. Okay, ha? Okay, sayang yung load, na? Okay, itong oras, mga kaibigan, no? At alas 6:50, so remaining time is 10 minutes more. Okay, title lang sa kanta, ha? O kinsa ang naganta. Oy, once again, no, mayong gabi rin, no, kang Peter Jain. O, dapo, no, kang Kuya Peter, no, sa Porok 3, Santo Niño Carmen, sa mga Orbega Family Compound. Thank you so much. O, dapo, no, kang Josephine, or kang Juvie, and also, dapo, no, kang Peter, no, salamat, dahil sa mga namin, no, sa Porok 3, Santo Niño Carmen. Okay, so, title sa kanta, so, wala yung answer, sayang yung 50, ha? Okay, so asa mo mangitag 50 din yun, sir, di ba? Okay, itong oras, mga kaibigan, alas 6:51 na. Okay, so again, nasa ka itong mga gusto mo pa rin sa tuwang pure nga tableya. Okay, so i-contact lang ko ninyo, di kay FN, si DGR yan. Okay, sa tuwang pure nga tableya. So affordable ang presyo, then mapalit lang ninyo na rin mga pangadari sa itong himpila sa mga gusto mo palit. Okay. Okay, so sa mga naminagkaroon na itong oras, mga kaibigan, sa alas 6:52 na. Okay, so back to sa itong topic, mga pangano. Kung kinsa ba'y madalas na nagaselos, babae ba o lalaki? Okay, so matag individual, mga kaibigan, no? Usahin man good, mga pangano, na po'y uban na po'y lalaki, na po'y uban nga lalaki. So matag individual, okay, normal yun ano nga. Usahin, dalirawa ka ng mangluod, di ba? Okay, okay, say, sinyo, akit sa magiging madala, dalit namang luod, no, babae ba lalaki? Okay, so, sa kuning sa itong, ano, no, sa itong paghinabi, no, sa gawas, mga pangga. Okay, so, kadalasan, yun, no, ang mag, dalit namang luod, isang babae, no? Okay, so, isa, yun, humukirig kasing-kasing, labig ka ng masakitan, no? Okay, labig, gamay na galing nga ka ng words, or kasang gamay lang, singhag, no, mang luod, ayun, no? Okay, usay, muna, no, nga. Normal rajin daw babae, mga pangga. Okay, so text 237, ano pa si 237, regret me diri with detect lang, aminaw mi karoon diri sa Barangay San Vicente. Uy, salamat to dyan sa Barangay San Vicente. Uy, particular no, dyan sa Purok 5, salamat din sa taga Purok 5. Okay, basta Purok 5, galing no, di ko na kung malimta ng taga Purok 5. Okay, nga nung, di maling umalimta ang tekla, so basta, may marawal ako na siya nga place diha. Okay, so one na kita yung oras. Tuy, salamat tayo sa mga naminaw alas, atong oras no, alas 6:53 na. Okay, so one na may maka-answer no, kasi syempre, uy, sayang yung load, no? Okay, so ugma po, na, siyempre gapon yung oras, no? Dari lang gapon sa programang Infinite Truck. Uy, salamat tayo diya sa itong mga naminaw karoon na once again, no, diya sa 94.3 Light FM Gibawi. Salamat tayo sa itong mga... sa mga stop na to diha, no? Labi na gano'y kang Tatay Paing, no? Salamat, Tatay Paing. And of course, do, sa mga naminaw, dagang salamat, no? Sa inyong pagkatabay sa dalawang oras. And also, sa mga naminaw po, no? Diri sa 90.9 Light FM. And of course, sa 96.1 Infinite Radio sa itong mga diehard at itong mga tigger. Salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw sa dalawang oras. Hopefully, nakatagpo-tag gamay dingaw sa itong mga kaigsunay, no? Sa itong mga kaigan, sa mga naminaw karoon. Okay, isa nga lang sa itong buhutan na itong Big Boss. Once again, salamat din ka-attorney Yulsi sa Labaw. And also, sa tuwang station manager. Okay, Madam Rosemary Amit Bolpa. O sa itong technical, gubanta sa Pikaslawak ni Sir Kevin. O sa itong mga kubanan. O saranta na itong mga kaigan, no, sa mga nagsubaybay. O labi na kasi itong mga nag-text, muna natin ma-play lahat-lahat yung mga request niyo. Pasensya na po. Okay, limited na yung oras natin, no? Then sa mga viewers, to, thank you. O gabangan ninyo ng programa ni DJR sa Night Express, no, pagkatapos sa ako ang programa. Okay, so sa saranta na yun. Okay, this is Digitech Class signing off. Do, dagang salamat o maying gabi. Saran, bye-bye.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 capsule.
2: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson. Ana ay bukol ko mahikapan.
3: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure capsule.
2: Sukad so, pag-inom nako sa Mega Pure herbal capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day nakita nako nga ana ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation, wala nako gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto niini og naayo jud ko sa Mega herbal capsule. Busa, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure herbal capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Sa panahon karon timan, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: You're tuning into a special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we're sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, at ang oras mga kaibigan, it's already 7:12 in the evening, and welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, it's already 7:12 in the evening. Ayan, sumayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato na always yun naka-tune in sa itong programa matag gabi. Ayan, sumayong gabi sa tanan. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Adlong Martes, May 12, 2026. And happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: And advance happy birthday para ugma. Ayan, so kinsa may nag-birthday karon kay ma birthday si DJ Aryan. Ayan, so mayong gabi sa tanan, no, sa mga naminaw nato karon sa Santo Tomas and sa Kapalong. So naglanog-lanog jud ta drama kay bigan, no, sa mayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw pud nato diri sa may Santo Niño Carmen. Ayan, so shout out kay Sir Jojo Tampos na always din na siya nag-tune in sa tuang programa matag gabi. And always pud na siya nagapaminaw sa mga lain pa na mga programa sa tuang istasyon. Ayan, so shout out kay Sir Jojo Tampos and sa mga naminaw pud nato sa Barangay Salvacion. Shout out kay Nanay Tio Pista na naminaw karon sa Purok 2, Barangay Salvacion. So wala pa kalag si DJ Aryan dira, no, kay medyo na busy pa. Ayun, so mayong gabi no kay Nanay Tio Pista and kay Tatay Rogelio Flores. Naka-Facebook Live ta karon mga kaibigan sa toang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So comment na mo mga kaibigan sa toang comment section sa mga gusto magpa-song request and amoy mga pa-shout out. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume sa mga gusto magpahumot, no? Ayan, so available na diri sa itong istasyon mga kaibigan. So natin mga tester diri kaya para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So duhani siya ka-sense mga kaibigan na ay pang lalaki and naapoy pang babae. So available po datong Case Fragrances sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available po na siya sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga na ay mga pimples, mga dark spots of oily mo o face sama ni DJ Aryan. So, gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So, duhani siya ka variant po mga kaibigan. Carrot papaya soap. Muna kong ginagamit and katong isa is glutathione with collagen. Ayan. So, sa mga gusto mo palit og sabon diri sa tuang istasyon mga kaibigan. So, namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So, itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, namoy makita na doorbell kayo. Doorbell lang mo, kaya naman si Mom Rose or di kaya si Sir Kevin. So, nanay nag-comment sa tuang Facebook Live karon. Roselia Delioso Peligro, pa-shoutout eh. Ayan, so, kamusta naman kay Rose, no, na nag-watch sa tuang live karon from Bohol. So, wala na dyan kabalik o Bohol si DJ Aryan, no? Gimingaw na dyan ko dira, ah. Soon, pag makakwarta si DJ Aryan, mabakasyon ko dira sa Bohol. So, shoutout sa mga kaparintihan ako dira sa Bohol, ang Culinar and Amugis family. So, mayong gabi isa tanan. So, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291. So, sa ito ang pagbalik unya makaibigan, masahon na ito ang mga nag-text. Ito oras, it's already 7:17 in the evening. So, mabalik lang tanya tawdod mga kaibigan. Stay tuned lang hapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungugpunta sa 90.9 Light FM sa tong programang Night Express with DJ Aryan, and we will be playing the song Endless Love by Diana Rose and Lionel Richie, and we will be right back.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan yun ng atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko, gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin ninyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud maka pamatuod sa kaepektibo niini.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOH Herbal Capsule.
5: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang katabang sa akoa. Mas na-boost ang akoang immune system. So, manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atoang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Neuromax Capsule.
8: Sir, may buntag na imo sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
9: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho yung katulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni condition man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balik mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kauban si Mrs. Kung kada ito initugulo si Mrs. sa kuha. Karun, permintin na may labing-labing.

0: the greatest hits, the best love songs on Night Express.
1: The greatest hits, the best love songs. Night Express.
2: Where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, it's already 7:29 in the evening. Kining oras, hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig og tanom o gusto mong palit og mga grafted seedlings. So, nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery og mga seedlings, grafted seedlings, and mga fruit-bearing trees. So, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Og makontak ninyo sila, silang contact number na 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan. So, nanatay stock diri sa tong istasyon, mga kaibigan. So, sa mga gusto mo palit og pure na tablia, ayan. So, palit na mo sa tong Aryan's Best Pure Tablia. So, 100% pure dyan niya, mga kaibigan. So, wala dyan niya ay kanang halo na kanang sagun sa pagi pambutang, basta pure jud ni siya, no? So, ayaw mo kalimot, kung matumo diri sa tong istasyon, palit mo Aryan's Best Pure Tablia. And congratulations sa mga nakapasar di ay no sa licensure examination for teachers. So, congratulations sa tanan. So, last year po to, May is, mo po na ang, ko ano, result po sa ko ang pag-take sa ko ang let, mga kaibigan. May, ano man taron, May 12. So, last year is May 23, 2025. So, nakapasar dyan si DJ Aryan sa ko ang board exam, no? Sa ikaupat na si take, nakapasar na dyan. Ayan! So, congratulations sa to ang mga future teachers. Naghanag maestra. Naghanag maestra o maestro diri sa Pilipinas. So, asa na may ipambutang ani. Okay. So, congratulations! And congratulations kay Shella De La Torre. Nakapasar po siya sa LET. Ayan. So, congratulations! So, duhan na iyahang eligibility. Sana all. So, basi mo take po tag si S. Ani, no? Pero lisod man to, eh. Tama na niya akong pagka-LET passer. Ayan, so once again, congratulations sa to ang mga LPTs! LPT cutie! Ayan, so atong oras, it's already 7:32 in the evening. So basahon na to ang mga nag-text. From 532, hi DJ Aryan, greet ko happy birthday sa Kambal and Intima family diha sa Doña Andrea Asuncion, Davao del Norte. Ang nag-greet

0: 1291. So naka-Facebook live ta karon. So comment na mo makaibigan sa toang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. Another texter from 482. Hi, good eves, Miss DJ Arian. I-greet akong mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Ug sa akong mga kabataan, sila Nathalie Wendell, Ismael, ug si Perla Sualog. Ruby Hodoran, Jimboy Sally, Wawi Kem, Salino Family, Panagsagan Family, Madera Family, De La Cruz Family, ug sa tanan na lang naminaw karon. Ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok, Tres Car, Men, Davao del Norte, request kog song. Please Forgive Me, song by Brian Adam. Thanks sa pagbasa. Ayan, so dagang salamat no kay Sir Jojo Tampos. So si Sir Jojo Tampos kay solid listener judi siya mga kaibigan, no? So always judi siya nagapaminaw sa tuang programa. Ayan, so shout out siyang mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. So mayang gabi isa tanan. Another texter from 104, request kog song, Excuse Me, song by Junior. Ayan, sarang salamat sa itong texter 104. Sa tuwan ng pangitaon sa tuang playlist, kanay nyo hanggi pang request ng mga songs. From 501, good evening DJ Aryan. Request kog song Even Now para sa tanang naminaw karon, especially kay Alma Habok ug sa mga Distor family. Salamat DJ Aryan, Perla sa Purok, Perla ni sa Purok Sai Salvation. Ayan, so dagang salamat kay Perla na namino karon all the way from Purok Sai Barangay Salvation, and shout out kay Alma Habok and sa Distor family. Ayan, so maayong gabi isa tanan. So dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. Again mga kaibigan, naka-Facebook Live ta karon sa tuang Facebook page sa 96.1 FNet Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. And sa mga gusto din mo tawag mga kaibigan, no, kung namoy mga request na songs and namoy mga pa-shoutout, so tawag na mo sa tuang contact number 0912-175-1291. Jonathan Suelto Tampos. Hello, good eves, Miss DJ Aryan. Ako i-greet akong mga kauban nga president sa Toda Tricycle Driver sa Panabo City, Donald Galleza Oliver, Manglangit Navarro, Dandy Mangitngit, ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3A, Carmen. Request kog song Problemang Puso. Thanks sa pagbasa. Ayan, so nagsalamat kay Sir Jonathan Suelto Tampos na nag-watch sa tuang live karon all the way from Purok 3A, Barangay Santo Niño Carmen. So naatay caller and nawala atong caller. Again, sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291. Time check, it's already 7:36 in the evening, and this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Sa mga mahilig og pahumot mga kaibigan, so gamit mo sa to ang Case Fragrances. Kung nangita mo long lasting na humot sa usaka perfume, so ato na mo diri sa tong istasyon mga kaibigan, na diri atong Case Fragrances. So natay mga tester diri mga kaibigan kay para makapili mo sa inyong ang gusto na humot. So duha ni siya ka sense mga kaibigan, na ay pang lalaki and napoy pang babae. So perfect ka ni siya pang regalo sa mga birthdays, sa mga nag-celebrate o mga anniversaries, sa mga mansaries, sana all. Ayan, so at ito na mo din sa itong istasyon mga kaibigan. So natay caller, hello, mayong gabi eh.
1: Mayong gabi, DJ Aryan.
0: Hello po, maayong gabi sir, sa pangalan nato and nag-aasa ni?
1: Si Jun Mauro ni Drisalo na Kapalong.
0: Sir Jun Mauro ng Kapalong. So dagang salamat sa pagtawag sir. Unsa man akong ikalaga diha kanimo Sir Jun Mauro?
1: Mag-request ang takong song DJ Aryan.
0: Yes sir, unsa man na siya na song?
1: Hanggang ang nagkanta kay si Wincy Cornejo.
0: Hanggang by Wency Cornejo. Okay sir, atuan na siyang nabutang sa tuang playlist. So i-play na to na siya unya, sir.

0: Grade po din ako kung may gagaw sa Komunal Davao City. Si Norberto, si Danilo og Roger, Marilo og Estilita, og Garcila. Og ka na lang dahi, DG. Salamat sa pagtubag.
1: Okay, daghang salamat, Sir June Mauro, na namino karon all the way from Kapalong. So, naglanong-lanong dadra sa Kapalong and sa Santo Tomas. So, mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dirang dapita. Another caller from 029. Hello, mayong gabi eh.
2: Mayong gabi eh, Titi Arian.
3: Ayon!
1: Mayong gabi eh, Fatima. Kamusta man nun sa may... Kamusta man ang panahon na to dira sa Mako?
2: Panahon dira sa Mako. Medyo bugnaw na may init yung may.
1: Unsa man dyan. Ikilig siya kay naguban naman sila ni Ate Christina. Sana all.
2: Kamusta?
1: Okay lang po. Tao gihapo naginhawa.
2: Ganda mo naman. Wapa rin ka, Didi Arian.
1: Ngano, kita day mo sa live.
2: Nakita, nakita.
1: Ano po ang masasabi nyo?
3: Ayoy!
2: Ang ganda-ganda mo.
1: Salamat, pero wala ba ako'y sinsilyo din rin, no? Tibok, bayan akong kwarta.
2: Tibok, ihatag sa mo,
1: ah. Dili na pwede kay... Pampalit ako ni bugas. Pampalit man ni bugas ni akong kwarta, so sorry na lang. O sige, adto mo diri kay nadiri atong Aryan's best pure tablia.
2: Palit ko di si Aryan kay magtablia ko tapos tagaan taka.
1: Ayaw na ko hatagi, kay sige na lang may champurado sa mumbalay.
2: Ay, mo yun ako talaga si Kwate. Ako Kwate.
1: Mau ganin no. Si Kwate o champurado, nang sige na lang tagkao na nasa mumbalay.
2: Ay, mau ba? Ay, wag na lang.
1: Okay, Fatima, unsa man akong ikalaga diha kanimo.
2: Great na siya ko ang palalab na naadiri. Adi Ate Christina. I love you, love.
1: Sama ni Uy.
2: Great na ko si Titina Ponce o si Uncle Joel Ponce.
1: Amigason, dyan mo dira.
2: Ponce family o sa Lubang family o sa ako ang mama na naminaw po si Mama Rosina o akong mangkod si Marlo o sayang wife si Tara o sa mga pagumangkod si Nathan si Marlo Jr. o si Baby Zara o sa akong kuya na nga nasa Manila si Kuya Robert o si Kuya Marvin o sayang wife si Ate Dina o kana lang DJ Aryan request niyo kanta
4: ay especially DJ Aryan
2: extreme po daw sa imo ang pagkagwapa
1: jamming pa more
3: ayoy
2: request ko kanta DJ Aryan kuan kanang
4: kanini nasa more lang daw kay nasa anak ka
2: kuan na lang kani from this moment na lang
1: from this moment. Okay, so ato anang pangitaon sa tong playlist?
2: Ipiljo na, Didi Arian, ha?
4: Ikaw ako.
2: Ikaw ay ato daw.
1: Ikaw at ako.
4: Yeah.
2: Ikaw at ako, katong si Moira o Jason.
1: Okay, so wala na?
2: Wala na,
1: kasi
2: Didi Arian.
1: Mo ikuan ka nang ipa-shoutout nila kay Murag Tibuok Mako man imuhang ipa-shoutout, Fatima.
2: Buong pamilya na mo, among i-shoutout, kinasay na hon, kaya mo si Mabsan, Matlusi.
1: Murag mudagan siguro kag...
2: Sa kilinganan na lang na mo, si Ate Inday o si Auntie Marina. O, sana lang, Didi Arian.
1: Mudagan siguro kag Mayor Fatima, no?
4: Oh, mudagan ko kuan sa gawad lang sa inasa ng mayor.
1: Ay, oo.
4: Dili ni mudagag mayor, DJ Arian, kuan niyang daganan konsihal.
5: Oh, mudagan ko kuan, konsihal. Kusiyang sa samang barangay.
1: Ay, oo. Oh. Pagkahuman, mudagan din kapag mayor.
4: Ano na ng mayor kay Pate Kwarta? Kapag makadaog si, ano, si Duterte na Sarah.
1: Okay, dagang salamat, Fatima.
4: Salamat, Bibi Arian.
1: Okay, dagang salamat.
4: Bye,
1: and
4: bye.
1: Ayan, so mayong gabi sa mga naminaw nato dira sa Maco, Davao de Oro. And dagang salamat no kay Fatima and kay Christina Ponce. Ayan, so itong aras, it's already 7:44 in the evening. So dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live, Noynay Arnel, shout out Dol. Shout out Dol, Noynay family diri sa Maco, Davao de Oro, God bless. Ayan, so sa mga naminaw na to sa Maco, Davao de Oro, mayong gabi isa tanan. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings mga kaibigan, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291 and kining urasa hatod ka na to sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So sa mga naay mga pimples, mga dark spots, so kung oily mo o face, sama ni DJ Arian. So gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa, available na din sa tong istasyon. So available po sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So sa mga taga Kibawi Bukidnon, available na tong sabon na Kutis Mistisa sa 94.3 Light FM. And connected na karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw na to dira no, some parts sa Bukidnon. Time checked, it's already 7:45 in the evening. So wala may nanawag. So mubalik lang taon niya mga kaibigan, no? Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog punta sa 90.9 Light FM sa toang programang Night Express with DJ Arian. And we will be playing the song Hanggang by Wensie Cornejo. And we will be right back.

Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab.

0: Pag-ayos sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cuties Mestiza. Sa sulod sa pito ka adlaw, hayahay.
1: Love, diri na ko.
2: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
3: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
1: Love, sabay tagligo, ha?
2: Sige, love.
4: Oh, yeah.
3: Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. To the max. Mapalit sa mga butika.
5: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. Man, nakatulgo na si DJ Arian. It's already 8:04 in the evening and welcome back sa tong programa Night Express with DJ Arian. Kining orasa hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palitog mga grafted seedlings. Ayan, so nagabaligya silag mga fruit-bearing trees. Mga kaibigan, so ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So i-contact lang ninyo sila, silang contact number sa mga gusto mo palitog mga seedlings. Silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And available na itong Arian's Best Pure Tablia diri sa itong istasyon. Ayan, so visit mo dire sa tuwang istasyon ka, kaibigan, kay para makapalit mo sa tong Arian's Best Pure Tablia. So 100% pure jud ni siya, mga kaibigan, no? So walang halong chemical. Wala na siya ka ng halo na bisag unsa, no? Basta pure jud na siya. So palit na mo sa tong Arian's Best Pure Tablia dire sa tuwang istasyon. So tuwang istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo kay naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. And sa tuwang sabon na Kutis Mistisa sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, muhamis ang pamani. And kung namoy mga pimples, mga oily mo og face, o na may mga whiteheads. Ko na mo si DJ Arian, no eh. Ayan, so available na dito sa tong istasyon, mga kaibigan. So duha ni siya ka variant ato ang sabon na Kutis Mistisa. Akong ginagamit, mga kaibigan, is katong carrot papaya soap. Atong isa is glutathione with collagen. So affordable lang ato ang sabon, mga kaibigan. Ayan, so sa mga gusto mo hamis, no, and mugwapa, gamit na mo sa tuwang sabon na Kutis Mistisa. So naka-Facebook Live ta karon sa tuwang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So comment na mo sa tuwang comment section sa mga gusto magpa-song request and una mo yung mga pa-shoutout. Mario Mauro Jr. Hello DJ Arian, request kog song Ikaw Lang by Chad Borja. Guapa jud, idol nako. Ayan, so nga salamat no kay Sir Mario na nag-watch sa live karon. So nga salamat Sir Mario. And kay Junel Amugis, shout out daw dol. Ayan, so shout out kay Kuya Junel na nag-watch sa tuang live karon all the way from Barangay Manay. Ayan, so shout out sa Amugis family. So mula ako dira sa inyo hapon niya, no? And mga to napunta dito sa Bintol kay wano ko kabalik dito. Ayan, so shout out kay Kuya Junel Amugis and sa mga kaubanan niya sa ilahang balay, no? Sila Auntie Dorlin, kay Angkol Jose, Kuya JR, Harvey, pati po sa mga kabataan si Hannah and si Along. Ayan, so shout out sa Amugis family and sa Pungay family dira sa may Barangay Manay. Kung gusto mo tawag, mga kaibigan, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291. So kung namo yung mga song request, tawag na mo or text na mo, makabigan, sa to ang contact number. So natay texter from 265, maayong gabi DJ Arian, shoutout na ako si Rafi. Akong naghinlo og salog kay nayabo ang tubig gikan ni Mama Inday Flores B. Alterado. Sa tanan na minaw karon Infinite kay DJ Arian sa 42 ka barangay sa Panabo of Northern Plain Gredo. Salamat, salamat no sa mga naminaw nato dira sa Northern Plain Barangay Gredo. Kung asa man ko to maabot ang tingog ni DJ Arian, so mayong gabi sa tanan. And shout out kay Mama Inday Flores Alterado and sa mga naminaw nato no sa Northern Plain Barangay Gredo. oras, it's already 8:09 in the evening. Shoutout day sa mga naminaw nato karon dira sa may Barangay Salvacion and report sa may Barangay Gred Duno dira sa may Purok Pag-ibig na naglanong-lanong jud ta dira mga kaibigan sa mayong gabi sa tanan and sa mga naminaw pud nato dira sa may Palengke sa may Prutasan mga kaibigan so ning agi dira kas si DJ Aryan so pag-agi nako is nadunggan jud nato ang ato ang ko ano murag programa to ni Sir George alas 4 man to sa hapon. Ayan, so shout out sa mga naminaw nato dira sa Prutasan sa Palengke. And report sa may Ibanez sa division na naglanog-lanog dito mga kaibigan dere sa may lechonan and sa mga namaligya o barbecue. Ayan, so mayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw po nato dere sa Ibanez subdivision ng Amugis family, sila Ante Rose, Ate Lalang, Ate Dilen, pati po sa mga kabataan, sila Chai Chai, Adri Mowi, Kuya Gian, and Miko. So mayong gabi sa tanan. Natong oras, it's already 8:10 in the evening. And this program is brought to you by Case Fragrances sa mga gusto na humot mo everyday, no? And kung naamoy gusto hatagan o regaluhan sa mga birthdays, anniversaries, and monthsaries, so perfect kanya ito ang Case Fragrances. So available na dito sa itong istasyon, mga kaibigan. So natin mga tester dito para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So affordable lang ato ang Case Fragrances. So kung mupalit mo og Kutis Mistisa na sabon, amoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances perfume. So kung nangita mo long lasting na humot sa saka perfume, no, so gamit na mo sa tuang Case Fragrances. Again mga kaibigan, kung gusto mo mutawag or mutext kung namoy mga song request, itawag na sa itong contact number 0912-175-1291. So, dirita sa ito ang Facebook Live. Chito Amugis, akong baby eh. Shout out po. Ayan, so shout out sa iyahang baby, no? So, baby ni Kuya Chito. And kay... Oan, kay Jing Jing. Ayan, so bagura ng anak si Jing Jing, no? So congratulations kay Kuya Chito and kay Jing Jing sa ilahang new baby. Kasal na lang jud ang kulang. So ayoko ninyo kuan ha, kalimti og invite. Bahalag makikaon na lang ko. Ayan, so shout out sa Amugis family sa Barangay Manay. So natay caller, hello, maayong gabi. Hello? Yes po, pero may, palayo lang gamay, sir, kay nag-feedback ta.
1: Gingski na ni ma'am, Gingski.
0: Gingski, okay.
1: Gusto nga na kung anong tawag dami.
2: Hello?
0: Hello po, yes po, unsa man ako ikalaga diha kani mo, Sir Gingski.
2: Sir?
1: Ha?
2: Sir?
1: Ah, man ko si saying, mama man ni Julian, ma'am.
0: Ay, mama ni Julian.
1: Adi
0: ah, okay. Ma'am Julian. Ah, katong si Julian Romano, katong bata po.
1: Siya gani gusto. Laging kuha mong number. Ang tawag daw. Ang story ni...
0: Okay, so hello, Julian.
2: Dito ko ang Romano family o Katsu family.
0: Okay, so daghang salamat sa pagtawag. So ni adto man daw ka diri sa tong istasyon pero wala man ko.
2: Apa?
0: So balik okay, unsa man na song? So balik ka diri ha kay naihatag si DJ Aryan.
2: Atang hirap.
1: Atang hirap.
0: Unsa ma'am?
1: Salamat DJ Aryan.
2: Salamat DJ Aryan.
0: Kung sa to'y mo hunger request na song?
1: At ang hirap.
0: At ang hirap.
2: Opo.
0: Okay, dagang salamat Julian Romano. Very cute kayo ang tingog. Uy. Ayan, so balik ka diri sa to'y istasyon ha. Kay naihatag si DJ Aryan.
1: Pato. Pato ang siya. Pato ang siya na ma'am. Hi DJ.
0: Kung kanus amo bakante ma'am?
1: Ah, sige.
0: Ibilin lang ako.
1: Ano naman may bakante?
0: adlaw niya. Ato ang istasyon kay close man siya. Kuan dapat maadto mo diri mga 9 onwards kay namangoy programa si Papa Kevs 8 to 9. Mo nang close pa to ang istasyon.
1: Baka sa Friday, ma'am.
0: Friday. Okay, so ako lang ibilin kay Papa Kevs and then si Papa Kevs lang maghatag. Kay naraman siya diri kay kaduhang balay ba niya ning istasyon.
1: Uminaw ni Ate Arian. Salamat.
0: Welcome. Dagang salamat sa pagtawag, baby. And dagang salamat no kay ni Anto Jud mo diri sa tong istasyon.
1: Sige, ipakanta jud na kay nasukor siya wala ni mo ipatugtog sila. Ikaw pa sa to. Mamahalin pa rin kita.
0: Okay, pasensya kayo
1: kay Wan. Nasukor siya kay wala ni mo ipakanta.
2: Kaya na kumala.
0: Okay, so pasensya kayo kay wala na to na play karon atoa na jud ning i-play.
2: Thank you.
0: You're welcome. Okay, dagang salamat. Okay, bye-bye. Ayan, so daga salamat no. So naday tay listener na bata. Ayan, kiligun man sa Dani, oy. Ay, daga salamat no kay Julian Romano. Nagapaminaw din siya sa toang programa, mga kaibigan. So panagsalang ang inana no, nakanang bata na maminaw og radyo. Okay, kasagaran bata karon is more on gadget. No, sigira na silag cellphone. Pero napaday bata day karon na maminaw og radyo. Ayan, so daga salamat sa toang caller no, si Julian Romano. So balik ka diri lang ga mga kano sa aman mo bakante kay nako ihatag. So ibili na nako kay Papa Kevs. So si Papa Kevs lang maghatag. Ayan. So daga salamat kay Julian Romano. Atong oras it's already 8:16 in the evening. So mabalik lang taon niya to doon mga kaibigan. Stay tuned lang hapon sa 96.1 Infinite Radio. Manungog po ta sa 90.9 Light FM sa itong programang Night Express with DJ Aryan. And we will be playing the song Excuse Me by Junior. And we will be right back.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. Atong oras, it's already 8:30 in the evening, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Kung kining oras, atod ka nato sa tong sabon na Kutis Mistisa. Sa mga gusto mo guwapa, mo guwapo, ayan, so gamit mo sa tong sabon na Kutis Mistisa. So available na din sa tong istasyon. So available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan, so gamit mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So kung ginagamit is ka tong carrot papaya soap. So duha din siya ka klase, mga kaibigan. Carrot papaya soap and glutathione with collagen. And available atong sabon sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Naka-Facebook live ta karon, mga kaibigan, sa atong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio. And sa naman ni Katulgo na dyan si DJ Aryan. And sa 90.9 Light FM, Panabo City. And kung gusto mo mutawag, mga kaibigan, or mo text, contact na mo sa atong contact number 0912-1751. Mayong gabi sa mga naminaw nato karon sa Sunbeam, no? Asa ko ang mga kasilinganan, ayan, sa naminaw sila karon, mga kaibigan. So mayong gabi sa tanan sa Bagorio family and Ilaanti Miting na naminaw karon. So shout out sa tanan and maayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw pud nato diri sa May Gamaw na naglanog-lanog jud ta dira, mga kaibigan, so maayong gabi sa tanan. So dirita sa tuang Facebook page kay nanay nag-comment sa tuang Facebook live karon. Jonel Amugis, anak ni Kuya JR pud, wala na apil. Ayan, so shout out sa baby ni Kuya JR. So ang pangalan siyang baby kay si Nono. Nono sa punso. Ayan, so shout out kay baby Nono and kay Pelpinosas. Pelpinosas. Mibulos, ano siya, hi guapa. Ayan, talaga salamat po. And kay Lucia Limosnero, request kong song, How Did You Know? Dedicate na ako kay Ma'am Paulina. Ayan, talaga salamat kay Lucia Limosnero sa kuwang inahan sa kanunay panaba. And maayong gabi kay Ma'am Paulina. Ayan, so naminaw na po si Ma'am Paulina karon. So inspired kay si Ma'am, kay in love man si Ma'am. Sana all. So, mayong gabi kay Ma'am Paulina na naminaw karon sa tuang programa. So, ito nang i-play ang request na song na How Did You Know I Needed Someone Like You. Charres! Ayan, so, muna ang ganahan na kanta ni Ma'am Paulina.

kay Jean Bato na namino karon sa Purok Tres Galagala. So sa mga namino na to sa Galagala, mga kaibigan, no, maayong gabi sa tanan. And thank you for watching sa tuang live karon, no, kay Kuya Junel Amugis. Yes, so sa mga nangita o ka na uyab diha, no, so single day ni si Kuya Junel. So di siya mo magmahay ani niya kay kuani siya ka ng provider. Sana all. So unta makauyab na ni si Kuya, wey, kay swerte jud ang makauyab ani niya kay buutan kayo, responsible. Ayan, sadagang salamat sa pag-watch sa tuang live karon, Kuya Junel Amugis and kay Chito Amugis. Thanks DJ Aryan sa pa-shoutout sa Baby Kel, sana all baby. Sana all baby. Ayan, so mula ako dira sa inyo hapuhon, so mag-andam jud mo og kana Bisayang manok. Ayan, so ikamusta na lang ko sa ako ang mga igagaw dira, no, sa Barangay Manay, Panabos City. Tawag na mo, mga kaibigan, sa mga gusto mo tawag, no, kay open ato ang hotline karon. Atong contact number 0912-175-1291. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palitog mga seedlings, mag fruit bearing trees. Ayan, so nagabaligya sila og mga seedlings, mga kaibigan. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So boundary lang na siya sa Panabo City and sa Carmen. So i-contact lang ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa mga gusto mong palit og tablia, so available na ato ang Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Ayan, so ayaw mo kalimot o palit sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia. Kay pure jud ni siya, mga kaibigan. So, pumuato mo diri sa tong istasyon. So tong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. Ayan, so namoy makita na doorbell. So ayaw mo kaulag doorbell kay nawan si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. Okay, so nag-comment tapod si Chito Amugis. Sana all mahalin na jud si Kuya Ani. Ayan, so gusto na ako, no, makauyab na jud ni si Kuya kay para si Kuya Junel Amugis kay para ma-happy na pud siya. Sige na siya ka-single life. Panguyab pud ya, oy, kay para kanang dili na ka mapag-iwanan. Ayan, so shout out kay Kuya Junel Amugis. Atong oras, it's already 8:36 in the evening. Shout out day sa mga naminaw na to karon sa Barangay La Paz, Carmen, ang Baluran Family, Escobedo Family, Libutan Family, and Orot Family. Ayan, so mayong gabi sa tanan. And sa mga teachers na to sa La Paz National High School, shout out nila Ma'am Venus, Ma'am Ilay, and sa tanan-tanan, no, na teachers na to sa La Paz National High School. Again, makabigan, kung namo yung mga song request and namo yung mga greetings, comment na mo sa tong comment section sa tong Facebook Live karon sa 96.1 FNet Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. And sa mga gusto mo tawag, no, tawag na mo sa tong contact number 0912-175-1291. And sa mga gusto day magpa-ads or magpa-program sponsor, nabulol na si DJ Aryan kay Katulgon na. Ayan. So i-contact lang, i-message lang ang amuang Facebook page, no, sa mga nai-business dira and then gusto mo magpa-sponsor or magpa-ads. I-message lang itong Facebook page sa 96.1 FNet Radio Panabo City or sa 90.9 Light FM Panabo City. So natay texter from 104, request kog song Don't Say Goodnight. Don't Say Goodnight kay Katulgo na si DJ Aryan. Ayan, so dagang salamat, no, sa tong texter 104. And then nag-comment po si Chito Amugis, request daw siyag song. Okay, pag-request na mog song sa may mga

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, it's already 8:54 in the evening, so 6 minutes left no before mag-9. Mga kaibigan, so wala na jud tay oras sa mga nag-request og songs o wala na to na play, mga kaibigan, so manapod sa gabi. Same time, same station. Wala na to na ipang play inyo ang mga request na songs. Kaya wala na jud tay oras. Ayan, so diri sa tasato ang mga nag-comment sa to ang Facebook Live. Manzano Onyes James. Good evening, DJ Aryan. Shoutout kay Isay nga wala pa natulog. Ayan, so wala pa natulog si Isay. So matulog na Isay kay gabi na. And kay Tero Ruena, hi! So hello te, so kanus aman mo makabalik sa balay? Dala na pud mo og kuan, kanang fruits. Ayan, so dagang salamat kay Auntie Tero Ruena sa pag-watch sa tuang live karon. And kay Manzano Onyes James, shout out ko sa team Mark Sampaton from Barangay Bunawan. Shout out po sa team Fighting Bees 99 from Kalinan. Thank you, Ma'am Aryan. Ayan, so nga salamat no kay Kuya James sa pag-watch sa tuang live karon. So shout out sa Manzano family and Barrientos family na nadira sa Via Vida. Tong oras, it's already 8:55 in the evening. And for tonight's motivational life quote, the moment you start thinking about yourself is the moment your life changes. The moment you start thinking about yourself is the moment your life changes. Ayan. So maayong gabi sa tanan. Dagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa sulod sa duha ka oras, alas 7 hantod alas 9 sa gabi. So ugma na pud sa gabi, mga kaibigan, magubanuban na pud ta sa tuang programang Night Express with DJ Aryan. Same time, same station. Ayan, so, dagang salamat sa tanan. Maayong gabi and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform at Adoldo Octaviano. O sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-999.
2: Amitsyasi, alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
3: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading. Power Sin, itong kapi o katong vitamin. Mawa naman ito yung mga products yung gigamit. Utasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang app. Apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iyang mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian ug salamat isa tanan.
4: Power 10 Probio Capsule
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Just C, vitamin C plus zinc.
7: Just C.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
10: Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
12: We were high, we were so iCare Gold Capsule.
13: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanilaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mao to, gisulayan na ako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
14: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
15: Lanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Second Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6120. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa Panginoong Lanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas masakan?
3: Doon kay Lagkape na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
2: Ha? Unsa ng kapitay?
3: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan.
4: Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko, og nindot kay trabaho sa construction.
3: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon siya atong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton.
4: Tinood ka tayo pa yung kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon. Pwerteng kondisyon ang yapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
3: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
5: Clay Gel Coffee Mix.

Power Dental Bio Capsule. Alak sa mga nihambing balatian. Tumar sa Power Dental Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahupayan sa dugay mo ng iangkos na balatian. Power Dental Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dental.

Power Dam Pro Bio Capsule, alak sa mga nihambing balatian. Tumak sa Power Dam Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dam Pro Bio Capsule.

0: sets within our body. So there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
1: Ang atong CMD ni Healthcode International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.
2: IKU Gold, ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
3: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.